0: kết xa con xăm bột xe má ago
1: na un siya man ka kamuboan ang kapayas nga imong gisaka ako pagyud kang gigunitan nahagbong pagyud ka
0: ago kalit magbigol-gol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog sakit kaayo si ba
2: ngul-ngul nga tuhon sakit na mga lutahan kahubag ang mga kaugatan agoy nuy pastilan kung sao na lang kung warang kada si manang na wa na tay ikasagang pero no problema mga lulo o mga lula arthritis o rayoma taas nga uric acid na atay pang alkuntra
0: talaga?
2: Kini ang tumara Kuya Dodge anti-arthritis tablet
0: Kuya Dodge anti-arthritis tablet
2: tinuod ka na higala Way hulong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. Ugong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang isgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.

0: Ni ang akong sweldo.
1: Kumpleto na ha?
0: Way iban.
2: Sigurado ka? Kumpleto ni?
0: Oo lagi.
1: Ipagani.
2: Baby ko no be. Kaya akong ipon.
0: Giiha pa. Murag magkaklaro.
2: Oy do. Kada ko man taon sa kuwang ini.
0: Isakto raw eh.
2: Ay kog ilara Cardo ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Laro na day?
2: Di ko ni mo mailad. Kay sukad ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
0: Di arbitra dayo eh. Nagpinta kong palitaan dahi o Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad ka ron, ako nasad patunuan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Napamatud-ana sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Kuya Dots Wonder Eye Solution.
2: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
0: Pasensya na day. Usaon nga, luya naman ko, hinay ng bumba.
2: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
0: Day, agwantahan na lang ko.
2: Hello, moy? Ikaw ko rin padaganon, nga kulang ang hangin. Tanaong tagmakasubay ka basdalan. Makalagot!
3: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
0: Day, sakto na sa hangin.
2: Dung, baligsin ako, be.
3: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
0: Day, unsay pong sa doktor?
2: Operahan ka.
0: Unsa? Dili kong sugot.
2: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
0: Unsa? Iduok.
4: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi og magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di pa ila-ila ang pinaka-unique, pinaka-bag-o, o pinaka-epektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
4: Adunay mga sangkap nga direktang mo ayo sa nadaot o nagguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dots sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mukso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots.

0: Hey guys, John, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga soking tigpaminaw? Kutubs, mabuti atong pagsibya. Karong buntag, karong adlawa. Managumon o malandungon. Dinis akong limutangan, kumusta o mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran o mga papunikay-sikay sa Gyapon? Kininasab inyong pinalanggang Kuya Rods mga inaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapis kayo kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permaminting busog. Ang pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi dasig o kugi lang. Nainindot niya, niya sa atong kadasig ug kakugis matag adlaw niya bisag usang membro sa atong pamilya urbanay walay mga balatian nga gihambin dako na kay na nga regalo alang kanato. Nga say pina kanindot may buntag sa atong mga nanay tatay lulog lola ate kuya ug bunso mga senior citizen mga katigulangan diya katiguyangan. Good morning. Good morning sa mga partner radio station sa tibok Mindanao. Maayong buntag. Tagiyag tagdumala, gikan usab sa News Station Manager padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Good morning. Ginas Technical Department daghan king salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Thank you. Kayo ha. Ato mga igsuong mag-uma, mayong buntag pod. Salamat nga naami makaon sa matag adlaw. As mga nananom diya sama sa maiso may tubo balangoy saging kamuti pinya kapiguban pang mga lagot mo uban pang mga pinabuian. Gikan sa pagpanguma mao nang adlaw-adlaw matagtulumanon programa ni Kuya Dodge kanunay ko kamong pasalamatan gumikan kinamo sa akong kasing-kasing ug dughan ha. Thank you. Kasing-kasing na dughan pa. Apil na ang buko-buko. Ha, bitaw, salamat kayo ninyo mga igsuong mag-uma na tulias kabukiran nga bahin or kapatagan man. Thank you kayo ninyo ha. Salamat. Thank you. Mananagat po nato diya sa kadaiyang isla or baybayon or kadagatan. Salamat na po may masudaan. Thank you. Uban pa nga mga panginabuian nga makasudaan sa katauhan. Taga Merkado Publiko, may buntag ninyo diya. Good morning. Wapo-wapa nga mga tinderog tinderas na kadaiyang palingki. Samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri. Silahang mga paninda, display, plaster, pahimutang, pailuna. Dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan. May buntag ninyo diya. Good morning! Uban pa nga mga katikaran diya sa merkado. Mga karinderiya na to diya. Eatery or bakery. Mga karinderiya na to. Labi na to si Kuan. Diya sa Rosario. Tunggi PM kang kagawad Brian Glaraga. Nga masuko o ibalhin. Labi na kay Kuya Dudes na. O, diba? Salamat kayo ninyo diya. Kadaiya ng mga itiri or karinderiya. Good morning. Good morning! Labi na sa mga busy kaayo sa trabaho. Wanay igong oras or panahon. So, naatay mapilian nga inato lang kaayo nga panudaan sa matag adlaw. Dito tamo dangop sa ila ha. Morning ninyo diya. Good morning! Atong taga barbershop po. Good morning, bake shop. Good morning! Mga construction worker, bodigiro, bodigira, mga kuan niya. Good morning! Mga kadaiya nga grocery, mga farm, kanini ang plantasyon, nga samtang nagtrabaho, niya parang makalihok-lihok, nagmonitor sa radyo, kung asa man inyo mga paborito ng radio station. Morning! Good morning! Taga-Merka Terminal, may buntag, at mga driver po, nga naglawig, naglabigar karon, sigurado mag-inas, tibok Mindanao. Di man mahitabo nga walay naglabigar sa kadalanan karon tapos naminaw din hining atong tulumanon. May buntag ninyo diha. Good morning! Mang nun ni Kuya Dodge, ayaw gininyo gwalaa, labi na sa atong mga drivers bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses man, multicab man, pampubliko o pampribado, ng mga sakyanan nga naglawig naglabigar sa kadalanan karong mga orasag karon nga mga takna, ang pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gwalaa ang pag-amping kanunay sa biyahe. kamping sa biyahe, niya ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugdong abuga. Para tunay, og tiunay ang atong padulungan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa paglawig sa kadalanan, labi na kung taas kaayo nga biyahe. Ana na, wari ba? Ipod sa ato mga kapungango dinhi sa atong live sa Kuya Dudes Urban Marketing and Trading. May buntag atong gusto magapil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, sabak-sabak, lukdo-lukdo, kaobari Kuya Dudes. Wakay lingaw dia. Paki-like og share, follow sa atong Facebook page ang Kuya Dudes Urban Marketing and Trading na di atong live. Nga maabot bisag asa nga planeta. Na di atong live og sa ASICS FM 99.7 Davao. Dini na ta sa atong magpanimbaya para nga masayo, taas-taas ta og agi karon. May kabahin sa panglawas kung ikaw naminaw karon nga mga panahonag, karon nga mga orasa og sumatag adlaw nini nga atong tulmanon patalingog. Labi na kung naghambin ka sa nagkadaiya nga balatian, unay mo ay nakapahasol diya kanimo. Patalinghugi ni nga programa kay diri ka makakuha klaro tataw hanay haom Binisaya gyud nga pagpasabot kauban ni Kuya Dudes, ha. Morning dia, girly Kaparuso Kiruben.
1: Good morning.
0: MJ Amarili Habines.
1: Good morning.
0: Sunod ni, kanay nakaplastar na ni si MJ kay mo man gini ang winner sa una. Perminti ni siya una pa sa pers.
2: Ayon.
0: Kani sila nga magugangan o magumagad. Salamat kay ninyo, ha, mga Kaparuso dia og kuan. Kiruben labi na kang tatay Fernando.
1: Good morning.
0: Kang Rone, morning ni mo dia Ron.
1: Good morning.
0: Kaya sa Happy Radio Talakugon, may buntag. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw diya taga Talakugon. Shout out kay Marjon nga naa karon sa ilahang garahe kay nagpaayo sa iyang unit kay wala pa ka biyahe. Shout out ko no Marjon.
1: Good morning.
0: Uli ana si MJ para maabunuhan. Nina May Bugos Las Cunha. Walay tingog imong live Kuya Dudes. Wala ba? O na amang goro? O na ay. O na, basig na mute lang na imong speaker dia. Nina May Bugos Las Cunha, morning ni mo dia.
1: Good morning.
0: May connection kusog kay signal. Okay kayo. Tanawa imong volume dia dayon i-refresh na. Ori balik sa normal tapos otro og click para nga kuan dia. ECQ Kill, good morning. 94.7 Express Radio La Paz, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Mary Joy Diaz, makulimlim nga kabuntagon kay dud. Shout out kang Tony Diaz, kang Ruel Castro Sansan, Ma'am Ibiang og kang Noel Rabi. Gikan ni Mary Joy Diaz, Kaparuso. Salamat kay ninyo dia. Leonora Laina, mayong buntag ni mo dia. Shout out ko din sa San Isidro Bayugan Kuya Dudes nga naminaw sa imuhang programa. Good morning dia Leonora Laina. Salamat kayo, thank you.
1: Thank you.
0: Dia San Isidro Bayugan City. Asan na siya nga Bayugan? Bayugan 1, Bayugan 2, Bayugan 3, Bayugan 4, Bayugan 5, Bayugan 6, Bayugan 7, Bayugan 8, Bayugan 9, Bayugan 10. Good morning, Bayugan hon.
1: Good morning.
0: Ayunan ka na, taas-taas kinabuyag ng Bayugan niya sa Gusan. May buntag. DXGP Tandag, salamat kayo technical.
1: Thank you.
0: May pag-notify kang Maring Buni Abali Aribado. Maring, morning ni Muria.
1: Good morning.
0: Salamat kayo gikan sa Kuyo FM San Francisco. May buntag. Jocelyn Hubay Sabredo. Nakang Risma Puhanis Bagundol. Good morning ni Muria. Sa imong suking tigpaminaw programa o sa imong programa o mga user sa imong produkto, Risma Bagundon, salamat kayo Risma. Christine Kabugnason Rilampagos diya sa Purok Uno Barangay Kanayugan Bayugan, salamat kayo ninyo diya Bayugan.
1: Thank you
0: kayo. Ito hilikan mayong aga Kuya Dudes, managumon nga kabuntagon diri sa San Gabriel Beruela kay kusog ang ulan gabi eh, Kuya, alipay kayo ang mga mag-uuma. Kay makaturtol na kami sa mga basakan o mga nalipay pud kayo Kuya, kay ang mga baki sa Malaysia kay na ay tubig. Mabasa man or mauga, lipay dyan ang baki di ato. At ito ilikan ngayon sa aga ni mo dato sa ato mga Ilunggo kag mga Ilungga nga mga kauturan ka pala mati subong. Mayong aga sa inyo mga tuto kag mga nini. Ano gin nga ginaobra ni subong? Sinsi ahay la na ya nga aga pagali gahod na Kuya Dodge. Ayya, bila tibay. Ayya! Lipay na kuno kayo mga baki kay nanay tubig ang basakan. Unang turtola na to muna. Daghan kina sila. Labi na oga unang turtol tapos matubigan ya muulan. Ah, kapulik kapamulik kag dampa anang baki oy. Ayo. Lami kay dampaon. Ah, lami kay dampaon dayon. Ununan. Maghumagunon iskabit sihon. Kondisyon lawas to. Ah, nauso na po mga bullfrog ron sa among panahon. Muna ka niyan to. Karoon, nagko, naghan. Huwag ni kanaog na mga bullfrog ron. Kuhan, basakan. Ayon! Kao na, bihira kini muna makitaan. Ah, nadasig lang sa itong mga iksoong mag-uuma niya. Ah, labi na sa mga taga-basakan na taga-humayan. Ang ato ang kanini ang mga bayani. Nga sahay makaginan siya, usahay tabla, usahay wa. Mato palagi failure. Pero dasig og kogi lang gihapon sa matag adlaw. Oh. Morgi na sa nindot kay da. Loloy sinahon umanda morning ni Morialoy.
1: Good morning.
0: Bani bakubas. Oh, mga pita kay dots parisa no ginit nga pandisal og piniritong itlog. Ah, samot kalami. Samot yun kalami. Jasmine Lobo, good morning mga tao og hanta tao. Ginalin Arcio Amaro, may buntag ni Moria. At sa balik-balikan na to. Sumpayan na to kagahapon, mga higala, igson. Plastar mo niya. Plastar mo niya. Labi na tong kanini ang nanghubag na. Kang kuan to, kang si kuan to kagahapon. Katong taga Karkan Madkarlan. Good morning ninyo niya.
1: Good morning!
0: Karkan Madkarlan. Kalimot ko sa ngalan na to. Kagahapong adlaw nga may kabahin sa iyahang silingan ba to? Iyay gagaw, iyang uyuan. Nga nihubag ng tiil. Niya, nangutan na siya unsay pare sa Kuya Dudes anti-arthritis. Niya nga nung nanghubag o nanghupong ang tiil. Nagan kay ginungdan, may kabahin niya na. So, plastar mo diya kung inyo nang gibati karon sa mga naminaw ron nga ngol-ngol, binhod, sakit, hubag, niya na ay mga or rayuma or arthritis or gouty arthritis, taas baka ng uric acid. Akong ipasabot sa inyo ha karon nga kana sila managlahi ang hinungdan. Managlahi niya kanang itunob, mutunob ka nga sakit, murag panuslokon og dagom, murag gasuyop og bugnaw. Kana o niya, ang imong mga kaunuran, imong mga tudlo, mga bukton, arabaga, sakit. O niya, ang imong mga tudlo, dili na makumo, dili na makumo man siya or makumkum, pero murag hugot ba? Dili na kayo sa elastic. Elasticity. Elasticity. Kuya Dodge. Sige ko balik-balik sa butika o parmasya di Rizcalamba, Misamis Occidental. Wala pa man dahil mong produkto. Asa man di ay? Labi na ang Kuya Dodge ay solusyon. Hoy. Wala pa dahil hati di ya. No. Chunvi Pharmacy mo na ito di Rizcalamba. Kalamba raman ka. Ito ay dito sa kuwan. Ito ay dito sa kanini ang Gold FM Kalamba. Naroon na sa highway. Asa jad nas jidya napos dudo daghan to ay solusyon dito ay yatis aha man dito na paingon asa man dito na paingon do jid na adrio mao gi pagsulod gyud no nas 824 wedod sige ko balik-balik sa butikas pharmacias Kalamba wala pa man daw imong produkto ilabi na ang kuya do sa solusyon asa naman dayto yan na raba to sa Jade Gapon nga hurot na. Wala nga kumpasi gina ninyo diya labi na diya nga bahin kumpasi dyan na ninyo kay na di tumabtag birnis ugma di ba si tumabtag birnis Mauro tu dasa. Atau ilang siguro dito. Dool ramang ka. Dool lagi ng Gold FM di Akalamba. Ayun, nanas rotunda. Hmm. Abot gani ko dito sa Sunrise Beach Resort. Kalayo atong Balangyaw. Nakapamista pa ko. Abitaw. Ito ilang dito ha. Kay murag nagan ubay-ubay ito ay. Eh. Eye drops. Dua to ka gantang. Dua ka gantang. Kanus aman na napod. Kanus apa man ang delivery ni mo diri sa San Franz. Oy. Wala pa man nimo gitubag akong pangutana unsay maayo imnon sa akong parente nga na stroke dili ka istorya, dili ka lakaw kung mag CR agakon. Wala pa daw kuno. Isura naman ani. Say maayong imnon sa iyang parente nga na stroke. Ato gyapon ning ko anon ron nya. Sunod niya pangutana kanus ang delivery nimo diri sa San Franz. Alas plus FM at isa ibiyang dito. Kanunay kong naminaw. Ato ning rotroton lang pangutana. Sa imo ang programa Kuya Dudes. Ana, mao din ning gikuan kagahapon. Ah, kanunay ng naminaw daw. Labi na diya sa Udings 80. Ah, Udings 80 ready ay kay masuko di ipabalhin. Kang Nanay Lourdes di kang Sir Nonoy Nunong. Ah, tisyur na sa Poblasyon Rosario. Salamat kayo. May buntag ninyo da. Tagae ko sa mani. Kuya Dos, tagae ko single ma'am. Sa mani. 40 to 60 ang edad. Tagpila pod. Tagpila pod. Nade baligya single ma'am? Ano sumpay? Galawgo. Taga Compostela. Hat di og ay solusyon sa Compostela. Ano na rin tagay kong single ma'am 40 and 60 na tagpila po ang sumpay na rin tagpila ang prostita. Akaw, kuya-kuya mo nung sa taan niyo na namaligya tag single ma'am man eh. Pwerte, dali arang mahurot. Oh, kuya doon.

Kalau gua beli gi ada Dennis Chiller. Ayo. Di man pesek idat korinta kuno padolong saya cinta. Tiatis god. Ayo. Ya kupustilah. Ay, ikaw na yung magiging orang ko sa tayo ko ananay. Nag-text ko ni Mami Biang. Ano yan? Wala pa man daw. Wala pa di ay. Reply din siya. Salamat kayo. Ninyo di at taga San Frans. Taga Compostela. Ngitag single ma'am. 40 ko na 50 ang edad niya. Asay sinta niya. Pila ko na tagpila. Nasumpay niya. Kaya tayo maputol-putol ka ng ERB ito. Kikuan. Nasumpay niya niya. Itag prostita. Niya itag pila daw prostita. Nanay prostate. Nangita pag single ma'am. Asay sinta ang edad. Sige lang. Debutante mo na siya nga kuan. Ayaw diri, ayaw diri, ringana nga mga kuan, bisag text ni, dilitana. Dilitana. Kay, siyang ganay ka na mga numero suertres, wala tana nga mga kuan. Ay, gapangayo gihapon din eh. Dili man ta sa ingon nga, dili mo taya, dili mo sugal, pero wala tana, kay basig mahimo niya tang kuan. Labi na ka na mga yung text mate. Kay, basig mo pa hinungdan, daghan na ba kayong mga kadaot karon sa social media, basi nun yung mga pahinungdan nga magka problema og dako niya samot na og single ma'am. Niya kana ko nung sigurado kanang single ma'am kuya Dudes nga kanang wagi anak ha. Single ma'am nga way anak. O niya duha ka buki patutoy. Daghan na dyan tani, wala stocks. Boss, Lionel Danaw. Plastado na ni inyo atin, boss. Iuna lang nako sa angkuan, ha. Ngayon lang kong dispensa ninyo po di ang area. Kay, di mampod lilong na to nga. Ang misamis nga bahin, o sambuanga nga bahin, medyo dugay-dugay na. Nga, mas una sila dito nga, wala nagid kayo stocks. Sila lang sa among giuna karon si Manaha, pero preparado na po niya para inyo ha diha. Ulat-ulati lang boss, kay padalhan di ka diha og single ma'am nga walay anak. Ikaw diri na ta, minaw mo diha. Katong nangutan na diha sa nabunturan, ang taga Happy Bee Pharmacy, katong King Pharmacy na naroon sa Monsi Vista, si Tuk Panawag, yung wala sila stocks dito. Labi na diha sa Compostela, ang Ginacor. O Glisel Pharmacy. Dias na bunturan. Naman dias sa Phyllis Grocers atong produkto. O sa Iron and Kring Kring Store. Dia lang gulang na siya sa Public Cemetery. O Tanan Pharmacy dia sa New Bataan, Davao de Oro. Katong mga nangita. Siyempre sa kanini ang Santa Josepa, mga kasikbit nga dapit, bahin si Tiog Purukli ang aduol mo or pabor nga area sa Santa Josepa. Ato lang mo sa QCCC Mall diya Santa Josepa, kinaadya itong mga produkto ha. Ato ilang dito, o diba ka sa Metro FM Trinto, naramanas may rotunda. O sa Farmers FM Trinto, narapun na diya itong mga stocks. Sa Barubo, mapalit diya. May buntag diya kang Madam Josephine Escartin. Morning ni mo diya Adam. Dagiyang taglumalas Bayo FM Barubo. Night na stocks na to diha sa mga kaigsuna natong taga Barubo nga naminaw karon. Ato mo dito sa Bayo FM Barubo, diha lang na sa karaang munisipyo sa lungsod sa Barubo. Surigao del Sur, kang balay mismo ni Master Sergeant Alexander Escartin. Ato ininyo dito ha. Morning ninyo diha. Good morning. Mga nangita sa taga Barubo sa Claver. Sigurado na, maano may mga kaparentihan, kaigsuunan, kahigalaan diha sa lungsod sa Claver. Nadnya dool. Ay, paadto ninyo sa Liros Rice Store o di ba ka sa ECG Agribit diya sa lungsod sa Claver. Huwag sa dapa, nadya taga naamoy mga parinti po kay galaag, kay suunan diya sa Siargao, particular na sa dapa. Ipaadto ninyo sa Colombian Corner or Colombian Point nadya itong mga stocks sa Kuya Dudes, dool na siya sa Crispy King. Good morning! Ana lang, wala pa jud ko kaon. Okay rin na ate. Kaya wala pa i-release ang card. Ayaw na kuha na na. Okay na eh. Kanos agot taon ko maningil.
Moro na nakalahi sa ako. Normal man na nga, normal lang nga maka ulam-ulam ta, maka utang-utang. Pero magpaningilay na ah. Makadawat pa kag dili mayong istorya. Di ba? Pero ako, pilar ko na, ginagmay. Mga ikaw maningil ng dagan kinakahiram sa kuang tagpila na kalibong milyon-milyon pa na uban. Ayaw na ako kumustahon. Ano, rakot, why blima natin? Ayaw kagool na na. Didot mo, kadungog maningil kuya doon. Ayaw! Ako'y paninglan ha, naapay dagang istorya madungog ni mo di mao. Morning ni Muria, tine, labadiya raot, may muntag. So, dirita sa pangutana ni Kuan. Ah, Dayday Leorin Istalmayra. Morning ni Muria, Day. Ah, maday to, Dayday Leorin Istalmayra. Ah, salamat kayo sa imong kaayo, Kuya Rods. Atine, okay rin na. Ah, way lima. No problem. Okay rin na eh. Direta kang Dayday kagahapong adlawa. Nga may kabahin sa paghubag. Ang paghubag sa tiil, bantayanan ninyo na. Baliko na ko, lahi ang hinungdan sa rheumatoid arthritis or osteoarthritis, lahi na. O lahi po ang hinungdan sa uric acid. Kung iagi po na ito o mga kinaraan, na po na itawag nga suhot-suhot. Nga pwede po muhubag ang parte sa imuhang lawas. So, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, uric acid, o gouty arthritis. Bantayan ninyo na. Kana sila nga lima, isara ang posible nga bation sa tao, pero managlahi o hinungdan. Niya? Kuha ninyo na. Pero ang gusto nga mahitabo sa pasyente o sa naigo ni ana, gusto nga mawala dayon ang sakit. Og moinom sila og tambal o produkto nga mawala jud na siya. Muna ha, bantayan ninyo na. Dirita ana. Ngayon ana siya nga senaryo. Pero kay baba mo nga managlaing hinungdan, ang ikaunom ni ana nga pwede nga muhubag, musakit o mungol-ngol, pwede nga bunog, suhot-suhot, kan abang hubag lang siya nga wala gihinungdan, di po sakit, di gungol-ngol, mananay nga na. Pantayan ninyo na siya. So, dire na to na mahibalaan. Kung ugaling ka ng osteoarthritis, daghan kayong tingkag galungga na ni Ron. daghan kayong tingkag galungga na ni Ron. Katong akong ginganlan, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug uric acid ang iyahang igo ana pareho lang. Pero nahibaw ba mo nga managlahi ang hinungdan ni ana nga klase nga matang sa balatian? Managlahi na. Kung diri ka sa rheumatoid arthritis, ang hinungdan ana sa pagkaedad sa tao, magkaanam o kahilis, kapudpod o kanipis ang mga sumpay o dugtong sa atong mga lutahan, labi na ang tuhod, batang o tiil kay naadiha ang tanan puwersa. Unsa man na siya, Kuya Dodge? Ang kanang dugtong o lutahan nga imong gitawag nga rheumatoid arthritis, mauna siya ang katabitang kung mabantayan ninyo kanang mukaon mugbulalo tuhod sa baka or baboy nga matag dugtong ana niya nay puti nga kagumkom. Ha? Kanang gitawag ba nga bone cartilage, cartilihias kabukugan, nay puti ana nga magdugtong aron kana siya nga punto aron dili mag-abot ang isig kabukog. Mabatio na siya sa tao pag magkaedad na og bisag dili pa magkaedad, labi na kung hilig og paugnat sa kusog or puwersado, humok mo diha. Mo na siya. Karon sa may buhaton,
sigihan gyapog inom, wala lain padulungan ang tao ana. Ang nasa isip, mawala lang na siya ng sakit ng ngulngul. Sigihan na nag-inom gyapon og pain reliever. Ah. Ako ipasabot ha. Ikadua, osteoarthritis. Ang osteoarthritis, bisan patuod og baga ka og kaning bone cartilage or cartilias kabukugan, mga gums diha. Pero ang imuhang bukog, humok na. Sakit na. Mura na siya kanini ang wala na siya igong kusog og puwersa. Mao na siya nga musakit, mungulngul. Pero dili ang bukog ang musakit. Ah. Minaw ha? Dili ang bukog ang musakit. Ang musakit ana ang unod. Nga naman, muna ang munakit ana imong mga kaunuran, bagtak, paa. Lahi itong pagpanakit sa tuhod ha, mga lutahan mo itong osteoarthritis. Aw kanini ang rheumatoid. Oh. Ang osteoarthritis, sakit na siya, manakit imong bukog, pero ang mubati ana sa pagsakit, imong mga unod nga naman. Kay ang unod, nagpilit sa bukog. Dili mapurma ang unod kung wala nagtapot sa bukog. Wala siya muscle formation ba nga mahitabo kung wala ang bukog. Muna'y batiyon. So diha na'y rayuma, ngulngol gyapon, sakit. Unsay buhaton sa tao? Pain reliever. Ah, dire napunta sa uric acid. Nga nagkuyog sila sa gouty arthritis. Karon nagtuo ra pud gihapon ka nga naa kay rheumatoid arthritis. Unsay maisip sa tao? Pain reliever. Para mawala ang sakit ug ngulngol, diri punta sa uric acid. Ang batiyon sa tao ana pareho lang, manakit ang unod, manakit ang bukog, manakit ang lapalapa, maminhod, magngulngol, murag panuslokon og dagom. Pero ang problema ana dili ang unod, dili ang bukog, dili ang lutahan, dili pud na imuhang mga joints. Ang problema ana ang imuhang atay ug kidney. Oh, walay kalambigitan imong unod ug bukog ana og mga lutahan pagtaas imong uric acid. Pero di nimo na siya mapatunayan kung walay gitawag or walay ginahimo nga regular nga laboratorio sa imuhang lawas nga ginahimo. Kaya ang maisip nimo pag ingog sakit ngulngul, aray umag arthritis ni. So sa imong buhaton gihapon, pain reliever. Pampawala gihapon siya sa sakit. Pero wala ka kabalo nga ang naguba day ato imuhang atay og kidney nga ninaghan ang imuhang uric gumikan sa mga pagkaon pud na nga imong mga gipanglamon, gipanglamlam nga dili na kaya trabahoon ni atay og dili na pud kaya i-filter ni kidney. Mao na nga musaka mudaghan nga gitawag unta na siya nga amino acids para sa imong mga lutahan ug kabukugan, mahimo siyang uric kay hugaw naman. Mahimo siyang chemical tungod sa mga pagkaon nga gitawag sa terminolohiyang medisina nga taas kayog purine. So walay kalabdanan no. Pero ang batiyon sa tao pagpanakit pagbangol, nganong dunay mga paghubag? Posible nga dunay mga paghubag, muscle inflammation og nagkaroon na ka og taas nga uric acid, imo lang ipasagdan inom-inuman ra nimo og pain reliever, nagsugod kag uba imong atay, nisunod og kag uba imong kidney. Dito na dayon ka muhupong manghubag imong tiil tungod kay nagka-renal failure na ka. Ot pasabot, renal failure, wala na kay klaro or tama nga pagpagawas sa tubig sa imong lawas or pagpangihi. Dirita, balikan na to, balik na po ta. Dirita sa kaniniang osteoarthritis. Usay buhaton ana sa mga tao, kasagaran mo bati ana mga babae ang kaluya or kahina sa kabukugan kung ikaw labi na kung nagkaroon na kagbata sa imong taguangkan o nagpadinginan o ikaw nagpangidaron na karon o 30 pataas. Kung ikaw nagpangidaron na karon o 30 pataas, suplementuhi ang imuhang lawas o pagkaon or suplemento nga puno o tugob sa calcium aron nga ma-restore siya o balik. Kaya muna hinungdan sa osteo.
arthritis. Rheumatoid arthritis, ang pagsingki sa kaning mga lutahan or mga joints ato ang lawas tungod sa edad, kabugaton, muna'y batio sa tao, sobra kabugat, sobra kadako, nga wala na balanse sa iyahang edad, iyahang height, o iyahang timbang. Sobra kadako ba nga tao? Muna, manakit ang lapalapa o tuhod. Andahan na gani uban, nga mahiwi. Ah, binisaya dyan eh, na gani uban. Kung sobra na siya kadako, mahiwi ang tiil. Kung dili, magsingki, mabakang. Murag hapon. Kita mo, ana? Ah, kita mo, ana? Sa sobra niya kadako, sobra niya kabugat, nga wala na balanse si iyang kadako, iyang pangidaron, di ba kayo magsingki ang tiil? Mahiwi, o dili mahiwi, mabakang, or maglambi, tungod si iyang kadako. Muna'y kasagaran, mubati yun ang tao, ana, o gitawag nga rheumatoid arthritis. Ang gouty arthritis, nagsugod na siya sa simple, nga mga acids, nga mahimong granules, nga dito mamuyo, kung asa nga parte, gouty na po na, dito na siya mamuyo. Muna, kung ikaw nga naay taas kayo uric karon or napamatud-an or na-diagnose ka nga naa kay uric acid, taas imo ang uric. Bisan pag mingon pa nga gamay ramay ko an, taas akong uric pero dili kayo ka, dili pa kayo taas jud. Ah. Ayan kumpiyansa kana kay ni sugod og taas. Taas pa na. Ayan kumpiyansa na. Sobra nga mga acids nga nanahimong crystal or granules nga mopuyo nga dili ka wala makaya og limpyo tungod kay kulang dili kay kahinginom og tubig. Mas kusog ka mainog mga acidic mga soft drinks kape sa panang naadya. Managhan na siya, dito na siya mamuyo kung asa nga parte sa atong lawas nga dunay bakante nga pwede siyang musuksok. Muna nga makita ninyo kung dunay mga gout ang tao, asa may mga bakante? Tuhod? Mahimo na ng trihod. Dagko. Ibis isa rin ko iyang tuhod. Mahimong duha, mahimong tulo. Bantay mo na, mamurot, managko. Mga tudlo. Mga kuyamoy. Siko. Naana sa siko. Murot. Maduhay mo siko. Napo na siya sa abaga. Balikon na ko, ang gouty arthritis, naana siya, mupasulod, mupaingon, dito na siya maghimo og pundasyon sa imuhang lawas, kung asa tong parte, nga asa siya pwede musuksok or mamilit. O, teya, sumla dahi, Kuya Dudes, no? Hubagra na sa tiil ang hinungdan, pero layo kay gidaganan. Tungod kay maunay tama, kay pag ingong kangulngul sakit, dagan ka pain reliever. Pag ingong kangulngul sakit, dagan ka kay maunay gusto ni mo tumaron para mawala ang sakit ng ngulngul. Moment yun lang na sa itong isip ang pagkawala sa sakit o mga pagpangulngul sa ito ang lawas. Sumaya nga ibuhaton. Sumaya tabo na. Pwerte nga sulag yun. Pwerte sakita yun na siya. Ananay gipang sindibiyang din eh. Tika ginaibiyang Google gini. Osteoarthritis, most common type arthritis currently in protective. Mo lagi. Mo lang gingon ako biyang sipyat ni Lucas Lanotra. Bisa pang di ka mag-Google. Nananadaan sa akong alimpatakan ng akong tampihak. Mo na siya. Bisa ini pa i-search lagi sa Google. Gipang sintibiyang din sa GCO. Sakit na eh, ngol-ngol. Pero usay na asa utok sa tawa na biyang. Pag na mabati yung sakit ngol-ngol, pwede liver. Haplas, hampol, temporaryo pampawala. Pero nagi kigibiliban. Ang ilang haplas, makawala sa rayong mag-arthritis. Makaayo. Muna nga managlahi, gina siya, ang inungdan na naog rason. Sekretary biya ko nimo. Salamat kayo po biyang. At least madugang-dugangan ang atong kaalam or kahibalo diya. Pasalamatan bitaw na ito na ingon na. Kaya ang uban, kami nga nagtuon, dugay kami tinuon. Ang uban, maayo na kayo karon sa health program kay dagan sila sa Google. Ang programa, dagko kay notebook, daghan kay kopya, daghan kay mga kwan. Daghan kay kanini ang mga basahon kay dito sila magkuha guide.
Muna nakapabor bitawron sa bago social media. Basta kay importante nga kamo nay mantigo dia. Nga sa mayo nga pagpasabot nga rumasabtan ninyo. So ayo dit sudagan ana. Kuna may mga pagpanghubag. Kibasig ang pagpanghubag niya nagtuo nga hubag inyong bagtak tiil niburot na siya. Basig nagtuo ra mo nga kanini ang uric. Dili day nagka renal failure na ang tao. So naghubag inyong tiil basig nagtuo mo uric or panuhot kinasakit ng ulo. Inyo pa yung gipahilot. O inyong gipahilot karon musamot kabun og kadaot ang mga unod kinana si gitawag nga muscle inflammation. Walay problema sa hilot. Kay kabalo mo nga tuo kuy ko diha. Pero kinanglan na ay tama og sakto nga kahibalo. Gaduan ang hubag ang tiil nang upong taas siya ka sukal. Kay diha pa lang diabetic siya. Kay diha pa lang daan sa kamo nga naminaw ro na na gani na diagnose na gani mo na pamatud-an na gani nga taas mo uric acid. Ayaw gid mo kumpiyansa nga kanang uric ra inyo ang munang giguna ko. Ayaw gid mo kumpiyansa nga uric lang inyo ang tambalon. Wa mo kabantay sa taas na kay nga panahon lilong maday sa inyo nga naay gitawag nga complicated ni complicate na. Munay kasagaran mahitabo. Ga focus ra man gud ta, ga tutok lang ta sa usa ka sakit nimo ni atong ginatambalan, ginamintin, ginainom. Wala ka kabalo nga uban nimo nga mga vital organ sugod nang kaguba. Mao bitaw mingon din ang doktor nga wala nang sakit nimo tay, complicated na. Oh, ingon ni sa tay. Unsa nang complicated, doc? Komplikasyon ang hinungdan sa kamatayon sa tao labi na kung balatian ng isgutan. Complicate into another organ. Mukomplikar, kumbaga but pasabot, nadamay, nadaot, nadamage ang uban nga mga importanteng organo sa imuang lawas sama sa atay, kidney, unsa pa nang naadi, kasing-kasing, baga. Tungod kay isa lang ang imong inatutukan. Muna sa mga naminaw ron, labi na diabetic ka, o diya na, o sige dili pa sa atay diya, na nakay uric, taas kay imong uric acid, nisugod na pugsubida ang imuhang creatinine. Ayaw nagbaliwala ah. Ayaw yung nagbaliwala ah. Niya, nagtuo ra ka nga ni sakit, ni ngulngul na na imotil, ni hubag, kinaay rayuma. Kaya pag mingo sakit ngulngul, rayuma dayo. Sakit ang hawak, rayuma dayo. So, inlan dayo ng pain reliever. Wala ka kabalo nga, taas na dayo mo ang uric acid, nagsigik ka ginom ng pain reliever. Nagsugod na po dahil kadunot imong atay. Nagsugod o kadunot, kaguba ang imong kidney. Nagka, malfunction na ang imong pantog. Oh. Unya si kasing-kasing unsa man to? Wani mo nabantayan nga kumudaghan ang uric or mga toxins and chemicals nga naa sa dugo makapaluya na makapahinay.

kan gyud. Sige ra sa imingon na iyang doktor nga, mo insulin ka dong kay diabetes lang ka. Sige ra po siya turo kog insulin kay diabetic mo lagi siya, pero not no wala siya kabalo nga. Ang iyang kidney sugod nang kaguba, iyang atay ni kuyos na or ni hubag na iyang atay. Or di ba ka ang iyang pantog, ang iyang prostate nagka problema na ing ana ang daghan sa lawas sa tao. Mo nang gigon ako, kamo nga naminaw karon sa akong programa. Dili pwede sa ako ang isa ka kapsula larasta ng sakit. Dili jud na siya pwede. Kinahanglan nga dunay tama og insakto nga pagpanubay-subay og nakatumbok sa ingon ana nga matang sa balatian. Mo nang yon ako. Dirita, balikan nato ang rheumatoid arthritis mo, napalauman nato. Ayaw kumpiyansa kay basic nagtuo mo nga panakubag la sa inyong tiil. Rayuma ra na, mo kabalo, taas na kay mo giuric, labi na kung ang inyong lapa-lapa mo tunog og semento, grabe ka bugnaw imong amor, ay sweater ka bugnaw na murag asuyop niya, murag na iga galihok-lihok ka panggimok. Ang tumoy sa imong tudlo og abaga, murag na ay mga mamang. Ang tumoy sa imong tudlo og abaga, ang parte sa imong lawas gagimok-gimok na. Oh, niya dili na kay siya makumkum. Hugot na kaayo siya, manghuyatid ka kanang tistingi ganin ninyo kung makamaitos mainis pa ba mo in 30 times ha? 30 kabalik maitos, mainis, may shoulder, may head, ipataas ninyong kamot unya na akas pangidaron karon nga 55 anyos ikaw nga naminaw, kaya pa ba na nimo? Subot na sabot dunanay kahaluya, kahumok, kahugot, kangulngol ang ato ang mga kaunuran o kaugatan. Ah, deritas tong produkto. Unsay pwede nga makatabang diya? Niya kamo ni mag-igo ha. Gipasabot lang jud nako og maayo. Kamo na dayoy mag-igo kung angayan ba or dili. Kung naa moy produkto po diha, nga na toa prangka por prangka man eh. Kung naa po moy produkto diha nga inyong gisaligan or gituhuan or inyong nadungog, kamo na po'y mag-igo. Kamo na po'y magtimbang-timbang kung pwede ba or dili. Kinaan naman tayo sakto ng mga kabuot kung asa dyan mo nga matang sa produkto nga hiyang. Pero nakasiguro ko balhin dyan mong Kuya Dudz. Yan ay tama nga pagpasabot bitaw. Judisa Alfon, may buntag ni Muria. Gikan sa San Francisco, Agusan del Sur. Morning ni Muria, Judisa D. Alfon. Lamat kayo, San Frans. Good morning. Kani ang pwede nga makatabang og dako. Nga pwede ninyo buhaton. Kuya Dudz anti-arthritis gamit kay na siya. Pag magkuyog na silang duha, ang Kuya Dudz anti-arthritis o Kuya Dudz akaning ato ang Kuya Dudz Vitaplex. Katuna. Duha ka Kuya Dudz anti-arthritis o isa ka Kuya Dudz Vitaplex. Muntag og hapon lang ang pag-inom na. Pwede na na. Kung ikaw babae, nga naa ka nang sakita ka kung tunggingan lang ako sa unahan niya nag-edad kag 30 anyos pataas na niya nanak ay niyagi na kag anak labi na sa mga babae ha ayaw ninyo wala ha, ang pag-inom og suplemento nga taas og calcium gamit kay na sa mga babae nga para nga malikayan ang rheumatoid og osteoarthritis. Balikon ko ang osteoarthritis kadaot or kaluya kahina sa bukog mo nang masakit pod dili man ang bukog mo sakit ang imong sakit siya ang bukog pero ang mungulmol ana unod kay ang atong unod nagpilit sa bukog para nga dunay permission ba nga mahitabo so ikaw pod babae nga naminaw karon nga naanay niagi na kag anak isa or duha nga nakagawas diya sa imong taguangkan nakasiguro ko nga hurot-hurot yun na imong protein and calcium sa tinuod lang. Unya samot na og nanakas mga 55, 60, 70 para nga mabawasan. So gawas nga nag-inom ka, ingani yan sa proseso gyud. Muna timan ijo na ninyo akong gipangingon. Gawas nga nag-inom ka atong duha ka Kuya Dudz anti-arthritis og Vitaplex, ma-restore mangud ang imong mga unod ug at bukog ana. Inom pod mo magabi-i dayon tulog or kada adlaw ipasulod lang sa imong lawas kung sa may suplemento nga taas og calcium. Labi na sa mga babae. Recommended jud na nako. Bisag kinsa man nga mga eksperto. Inako baka ko nung di na siya tinuod. Inumi suplemento hilang ninyo. Ana, para nga mas mulahaw tayo ang pagpanakit o mga pagpangungol. Unsa pod nga produkto ni Kuya Dudz ang

0: Dia balikon ko ha, kamu'y mag-igo. Para nga klaro, tatawhan ay niya patas. Kamu'y mag-igo. Ang Kuya Dudes Food nga products nga pwede makatabang diya nga taas o calcium, recommended na nato na, labi na sa mga katigulangan, gawas nga daghan, ginasagda lang ang matang sa pagkaon. Bisag duha lang ka Kuya Dudes Spirulina BG tablet. Oh, duha ka Kuya Dudes, pero makatabang na na, inom din, kasigil lang kag-inom. O Kuya Dudes Anti-Arthritis, di man edyo na ninyo, Kuya Dudes Anti-Arthritis duha. Kimodyo na siya ang haom para diya og Vitaplex, para nga maiwasan ang pagngulngol, pagpaminhod, pagpanghugot o kaluya. Kay pag edad na nato og 50, 60, 70, diha na pod mubagsak ang ato ang potassium and electrolytes. Muna tinuod nga matingala mo nga dali ra kay mo maluya, dali ra kay mo magduka, wala mo'y kusog, wala mo'y puwersa. Pag naana ka ng idara 55, ikaw nga naminaw karon, o sultihin na inyong mga kaparentihag kahigalaan. 55, 60, 70, 80, diha mo atake ang pagbagsak, paghinay sa potassium and electrolytes. Muna matingala ng mga idaran, normal sa mga idaran o tigwa nga dali ra silang maluya, dali ra silang malupog, wa sila igong kusog. So asa man na lugar nga pwede nato na nga ma-recover pod? Tinuod man ang saging, pero kinang na nadlaw-adlaw nimo, kay kung na-diagnose ka nga, nahibalaan ka nga, baba kag potassium, usay buhaton dahil sa tao, murag yapog pain reliever. Kay balo nga nagsakit, o kay nagsakit, inom na yung pain reliever para mawalang sakit. Karon pag nahibalaan nga, bagsak siya og potassium, banat dahil ka unong saging. Bisang pag hotdo nimo na isa kabulig, di na musaka dahil yun imong potassium, ay mag-igit pa kag kinaog saging. Una kay kardaba. Ang nakitaan nga taas kaayo og potassium content nga nihilig kagadaba, naanad ka nga gahi man ang hilison, gahi man ang tunaw, daw bi karon og naa kay hyper acidity kontra man. Perting disgrasya hati oi. muna nga daghan kay bantayanan si Kuya Dots mo pasabot, kinahanglan nga hanay haom para nga nganong daghan kayong makatagamtam o kaayuhan, daghan kayong makatagamtam o kahupayan, basta sundon lang ang akong mga pamalandong. Maura dyan na siya. Hindi dyan ko maingon, madilig dyan ko, basta sunod lang sa akong mga pamalandong o akong isugyot. Sipyat ni Lugas Lanotra, sukol ko ginuli ay kwarta lagi. Tingaman ko. Ano to siya? Katulang, kana lang siya nga balatian ang atong gisgutan. Wala pa ilabot si diabetes niya. Wala pa ilabot si kasing-kasing. Wala pa ilabot si pantog, si prostate. O wala pa po ilabot si baga. Diha pa lang ta sa unod, bukog, lutahan, bukog, unod, unod, bukog. Kato, timan eh. Duha ka Kuya Dudes Anti-Arthritis. Ayaw mo pag-expect, maayaw rin na ugma, ha? Dili, biya na ibuprofen or naproxen sodium or kanini ang silicosib or diclopinac. Di, kung ganaan mo di, ha, dito mo. After 6 months, unong kabuan, prepare daan sa bayan nimo sa dialysis, dialyzer machine. Kaya sigurado, dyan, daghan kayo kailang, sige kinong pain reliever, kay grabe nga gout, grabe grayuma, grabe uric. Pating gubaa, hinusatay o kidney, di na inong kaihi. Oh. Diri ka. Kung gusto ka nga walay sami. Kuya Dudes, Anti-Arthritis duha. Vitaplex isa, buntag hapon lang. Nienig ka udto. Sa mga babae, baliko na ko, labinas na anak ka 30 kapin, niya na anak kay anak. Karun palang gan, dili kay pag gusto ka nga mainom mo para calcium, mugulig on din na imubukog dili. Balikon ko, ang tama nga pag-inom sa tambal or produkto, nakaproseso na sa lawas. Walay gahom-gahom diri magic-magic. Iproseso na og tarong sa tuang lawas. So, karon pa lang dan, inom-inom na ka or unsa man nga produkto or kaning suplemento nga nakitaan nimo nga taas og calcium, kanaim na. Ay lang kay sapod palabi eh. Kay base og na kay renal failure or kidney problem, pag magkuyog na ang sodium o ang calcium, mitsa po na siya nga magkayurik po ng tao lagi. Kinahanglan, balansyado good. Pero para nga, para safety ka, ha? Para safety ka, bisag duha lang ka Kuya Dudes Spirulina, BG tablet, halos 10 times to 20 times ang iyang calcium ana nga ihatag sa imong lawas naturally. Kadaod to lang na. Sabta na ninyo, wala ko igong oras. Ako kini ang inyong pinalanggang Kuya Dudes nang hinaot nga karon na pong adlaw nakahatag na sad ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon may kabahin sa panglawas. Klaro, tataw, hanay, haom, binisaya nga pagpasabot. Sipyat man, lugas lanotra. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw, hangtod ug mapuhon sa susamang oras o susamang istasyon. Thank you.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: 902. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi puno sa anti-inflammatory, antimicrobial o analgesic properties nga dakong alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagka-epektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masolusyonan sa lagundi. Sama sa almoranas, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problems. Sama sa hubak, hutoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi mupakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distribution Hotline.
7: Hello. Hello sir, good morning.
8: May buntag.
7: Okay sir, kini. Kumpletong pangalan galing mo sir?
8: Alejandro sir, Balili.
7: Okay, taga aso sir?
8: Taga Surigao sir, Surigao sir.
7: Okay, sige sir. Unsa man nga mga produkto? Unsa man nga produkto yung magagamit karon sir?
8: Dahil lang kuan, pito-pito, capsule o kaning herbal coffee mix.
7: Kumusta man imong paggamit na mo sir?
8: Gana ang cancer, kaning herbal coffee niya, kaning mix kay humot siya, humot ba, humot. Maka-addict siya. Na ako'y kansag, linok siya ang resulta. Buntag o after, tamahaw ko nag-attendahan, sir. Dari ko nakapalit sa, pharmacia sa Rasasan, latanan pharmacia, nakapalit ko.
7: Naapod kay mga gipamati sa una, sir?
8: Ning insomnia pag makakagadlaw naka makabalik tulog. Parang ginagamit naman ako
7: So karon makatulog na ayo.
8: Oo, kailangan yun matulog ka before 9 para mas okay na siya. Kaya ang taktik lang nila ko insomnia.
7: Sige sir, sige sir. Sir, unsa may imuhang ma-advise sa ato ang mga igsuon katong dunay mga gibatis kalawasan nga wa pa nakainom og pito-pito capsule og pito-pito coffee mix sir. Go ahead sir.
8: Ang ila ko sa wala pa nagamit, pwede na mo gamit sa pito-pito capsule o pito-pito herbal coffee mix. Ay medyo mild ang resulta.
7: Imog yung napamatod answer nga ang ato ang capsule o kaning coffee lahi ragod sa uban.
8: Oo. Hindi ito ang baho sa coffee mix.
7: Okay. Kamusta
8: ba ako ba?
7: Sige sir, salamat kay sir ha.
8: Sige.
9: Si Sir Rian, Limara ni Sir, taga Makimuleg, Pinatawan City. Ang testimony na ko sa pito-pito, sa dugay-dugay na magunin akong sakit, Sir. Ako ay diabetes, ako ay high blood, ako ay insomnia. Abad yung ko ay arthritis, Sir. Pag hanagin kahit pag inom nga mga tambal, dugay-dugay na Sir. Edad pa ko ani o 45, magsugod niya ako ang diabetes. Akong edad karon Sir, mag-retard yun. Akong edad yung klaro.
10: Uy, mudagar na o 20 katuig, imong sakit.
9: Diyan na gid sir kay dugay-dugay na gid ako ang gibati sir ang gibati gid ako na una high blood na ko og ang akong diabetes niya sige ko panginaw sige panginaw ko lang tambal ang mga herbal sir daghan kay kung panginom sir na herbal sa dito ka na uli answer pero mo na may akong ginamintin ron sir gikan pagka testing na ko og inom sa pito-pito. Una gini akong ginamintin ron nag-normal na akong sugar nag-normal akong high blood nawala akong insomnia, maya si Ginoo gid sir nga gitagaan ko og kanang dalan sa Ginoo nga magsigid ko ampo sir kay ano magsigid ra ko gilak sa mga gabi eh wala nil ko maayo gusto ko magpasamuhi sa galing man wala nang sige ko pangita nga Lord sabani ko Lord nga tagaan ko nimo og kanang herbal nga makaayos akong dimate karon. Mga salamat din ug dako sa pito-pito capsule o pito-pito taxi. Ang ako ra ni kay istorya sa kong mga kailam, mga amiga, among na may gimati karon. Tingin ninyo pag inom ng pito-pito capsule o ng pito-pito taxi kay mao na nakaayos sa kong diabetes, mao na nakaayos sa kong high blood.

0: Bergama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
3: Yeah!

hashtag Maadyo nga adlaw si inyong tanon. Welcome na usab mga lodi dinhi si inyong programang Ginaatangan, ang programang inyong gihimong kalingawan, orasan, background, kining atong tulumanon, gulong ng balat, kauban si DJ Onyok ng Bayan. Adlaw kawibis, Hulyo 23, Tuig 2026 mga lodi. Ako maginaod sa inyong tanan mga palangga, maanaag ka mo sa Kadasig o Kapiskay sa inyong panglawas. Maayong adlaw Mindanao, maayong adlaw Luzon o Visayas. Asa man napita karon mga palangga, naglagubo, nagpakapaka, gining atong tulumanon, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Welcome dinhi sa tuang panag-uban ning programang Gulong ng Pala. Shout out sa mga taga-probinsas Bohol, atong mga gwapo o mga gwapa nga mga sana o sano. Maadyong adlaw sa inyong tanan. Labi na pod mga higala sa ato ang mga kahigalaan. Adres sa Camiguin Island. Labi na pod mga igsuon dinhi sa

0: Mis Amis Oriental, Bukidnon, Cotabato, Agusan del Sur, Davao Region, og sa Surigao del Sur. Naot mga igsoon, kaplastar na ang tanan, o nakasunin na ang tanan dinhi sa atong panag-uban. Okay mga palangga, padadjunta, kinsa may inyong kauban sinong panimalay, naabadiha ang inyong mga anak, naabadiha ang inyong mga ginikanan, inyong asawa, inyong bana, inyong mga kapuhan, or inyong mga kasalinganan. Sa makausa, welcome kamo dinhi sa atong panag-uban. Atong mga salingan nga mga maabi-abihon, maayong adlaw. Og mga salingan nga mga purya-buyag, maayong adlaw. Og mga salingan nga marites sa katalingban, maadyo gahapong adlaw. Kumusta ang panahon? Sinong lugar? Wabay uwan? Wabay dagoom? Inibitong timpos panahon, no? Kay murag mukunik po sa tuang utok ba? Kung daot ang panahon, murag atong utok po mga palangga kay magkadaot. Matingala ka mga palangga nga. Ano gisapot man ko? Ano gisapot man siya? Kaya maodi ay daot ang panahon. Kung nagkurismaot ang panahon, nagkurismaot po ni imong nawong. Tinood ba na mga lulog-lula? Nga kung magkurismaot ang panahon, kasagaran sa mga tao, kurismaot po ang nawong. Hala comment ko naman ba? Or chat? Or message sa 0955-399-0269 kung tinood ba na? Kung daot ang panahon, kasagaran sa mga tao, daot po kunahuna. Kung gisapot ang panahon, gisapot po na imuhang hunahuna. Aburido. Ito, oy, huwag mong gigana iluklihok basta ang panahon mga palangga, di mayong timpo. Muna nga nga ito pong kinabuhi, huwag po'y maayong timpo. Okay! O niya, nakahuna-huna na ba mo sa atong tubag? Basigwa pa ha. Masigwa pa mo nakahuna-huna sa atong tubag mga palangga. Ayaw ka balaka, ako nalay huna-huna. Kung wa pa mo nakahuna-huna sa tubag, ako nalay huna-huna. Ay, ang ato ang tigmo ha. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Onsay tubag. Okay. Ay, nagtubag dire kuya, akong tubag kay mata. Noon po, no? Dili ba yan ang mag-sultianay o magsunod-sunod? O niya, dili mag-sultianay. Mata. Gikan ni Jojo Diresa, SM Bohol. Mata. Mata! Di mao ang mata. Di mao imong mata kay way kalimutaw. Kinahanglan kumpleto ang pagkatubag ha. Walang labis, walang kulang. Dili ko magpadaog kung hapit lang. Narabay uban, kuya, kanuwa mo ko daog nga hapit man to. Naunsa man mo eh. Kanus aman ni daog ang tao nga hapit. Kaobar gud na sa nitaya kag surtres. Ingon din imong kumari nga.
1: Pare, hapit ko mo daog pare.
2: Oh, pareha gud ta maring hapot pag kumadaog. Sus,
0: tumoy laging kuwang maring. Daog na yun ko.
1: Ay, hastilan ka ni pod ako, pare. Tunga labi kuwang daog na yun ako. Kung ka na imong tumoy, nire sa kong tunga, sagong siguro higua.
0: Ayaw!
1: Igo good, pare!
0: Ayaw! Daog na yun. Oy, og makadaog, magsurteres ha. Ayaw mo palabig lokso-lokso. Narabay babae mga palangga nga nakadaog og surteres tungo sa kalipay lokso-lokso. O niya kay mubo raman ilang atop.
1: Ayaw!
0: Nalabian og lokso. Agoy! Wakabantay na ilang sang ilang atop.
1: Ayaw!
0: Agoy! Taop oy!
1: Ayaw!
0: Harang taupa. Oy, 1.5 ang premium sa atong tigmo, ha? O niya, pahibaloon tamudaan nga ang atong tigmo, mga palangga, premium gikan sa Melvin Food Supplement Distributor. Oy, nakuha na ba ya ang premium nato dito sa Eastern Visayas? Ha? 7,500 pesos, mga palangga, natubag taga Ormoc City. Pagkaswertiha, mga palangga, oy. Naglokso-lokso na yun mga palangga ang winner. Nawag na ko kaghapon. DJ! Akong premyo, DJ. Naghinam-hinam na ang akong mga anak o akong bana sa premyo kay Nami Paliton, DJ. Okay. Basa tagya mensahe mga binating tigpaminaw. Jadi mahimo mga palangga og di nato ni basahon. Haya dinsunok ang akong tubag ana kamot or tsinelas. Kaya magsige man nagsunod-sunod unya magkita ay pero dili magsulti anay. Ako si Tanta na Minaw Dristag Bilaran. Lileo na to'y muntubag ha. Kung chinilas ba or kamot. Computer!
1: Ayaw!
0: Maayong hapon di Junyok. Gapaminaw ko sa imong manindot nga programa. Joker magkakaayo oy mabuhak-hak mampod atong ba og kinatawa mahimo ba DJ imo kong kantahon
1: ha?
0: Kantahon tika unsa ang pangalan nimo? Kantahon kita mo ba na? Yeah, Junior, greet lang ko sa kong anak nga dalaga nga si Nina og sa akong apo nga si Maritz og si Joel og sa akong asawa nga si Melissa na mikroon na Mino dili ko nga San Francisco. Shout out sa mga taga San Francisco, taga Bisley Lake City, Kuchoy. Tagpila ang inyong pito-pito herbal capsule. Ang atong pito-pito herbal capsule, Choy, tag 17 o 18 ang mata kapsula. Pwede rin mo makapalit og minudo, ana, ha? Maayong adlaw din si Anino na mingod na ang tubag, ana. Wala na ilain pa. Ijikas na yarn. Vanish ni na Mino Dris Bislig City. Ijikas na yarn, ha? Napakay pa. Yarn, ha? Ijikas na ba yarn? DJ Otrohi may kanta be. May kantahon. Uy, katong kantang pang chicks. Katong kantang

0: Lami na good ka ayo ka biyaan.
1: Kuya, God bless you. Unta daghan pa ka og matambagan. Salamat sa imong mga advice, kuya, og naka-move on ako. Imong letter sender. Oy! Salamat diha ha. Salamat, Mitch. Thank you so much sa pag-appreciate sa ako ang tambag na ninyo. Kini akong tambag, kinasingkasing good na. With heart, with love, gina akong tambag ninyo, ha? Kung nag-iingon mga palangga, nga, kining programa nato mga igsuon, para gina sa tanan. Why pili mga palangga, matigulang man ka, pwede ka diri nako tambagan. Murag na ay cooler mga higala, murag na ipanawag. Oh, tatatatatatatatatat.
0: Ay, ah!
1: Eh? Ay, sa mong tawag, be, kay, oh, mukha na as pag nawag mo.
0: Ay, ah!
1: Reminders lang sa tanan, mga taga Mindanao. Dili ko mutubag kadtong mga cooler nga mutubag sa tigmo. Dili jud ko mutubag anak kana betang manawag about lang sa tigmo. Kay text raman atong basihan. Text lang akong basihan kay base pagpanawag ninyo. Kay lahi-lahi man gud nga oras na ay buntag, na ay udto, na ay hapon, na apoy gabi kining atong programa. Panalita, nag-program ko sa buntag, na yung ubang istasyon, dito na nila giplay pagka-udto. Nag-play na po na nila pagkahapon or pagka-gabi. Pero kini akong programa, di ginibahaw. Aning adlaw, ginan ako ni nga program. Muna nga, text lang sa akong tagaan o pagtagad ka itong magtubagog tigmo, na yung mga pangutana, pero og manawag mo na ko, kalabot aning atong produktong pito-pito capsule, pito-pito Coffermex, mutubag ko. Katong gusto mag-testimony, kaya aron mga palangga maka-appeal sa toang raffle, karon July 30, aw ka na may gagsoon, mutubag ko sa inong mga tawag. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon, kinsaman mga taga-Bohol diribih, mga taga-Bohol, paminaw mo! Kinsa may taga-Bohol, pataas ang TL. Kinsa may taga-Bohol, karon din he, nga nakapalit na og pito-pito herbal capsule. Basin og wala pa, pagsaba mo na ko kay aromalista teka. Kay hapit na ang atong raffle. Kuan na lang. Unsa ta karon 23. 7 days to go na lang. Pasko na. Ay, Pasko. Ay, Pasko manoon eh. 7 days to go na lang kalagkala kalagkalang manoon eh. Raffle na nato. Wa man ta mag-raffle atong July 15, kay iusan na lang nato karon July 30. Unom ka winner, dayon duha pod ka winner sa letter sender. Unom ka winner sa users ato ang pito-pito herbal products, o duha pod ka winner sa letter sender. Dungan ra sa Eastern Visayas, no? Eastern Visayas o ang Mindanao, dungan ra ato mga palangga ang raffle draw. Okay, so again ang atong raffle draw karong July 30. Di na ganun ma-extend mga palangga kag pangandaman na ganun ako. Ako na ganun lang pangandaman mga binating tigbabinaho. Attention, alang sa mga naminaw karon, pag-text mo sa kuaha kung nakapalit na mo DJ, nakapalit na ko o pito-pito capsule, pito-pito herbal ko for Max, nakapalit na ko DJ. Sige, isuwat na ko yung pangalan ni mo. Ikaw si Tarpulano. O niya, edad ni mo. O niya, cellphone number ni mo. Ana ra. Dayon, pilihan dayon nato karon July 30. Walay pabor-pabor. Walay pare-parente dire. Kabalo na gud mo nako, kailan na gud mo nako, di magana nako patubagon ang mga parente nako stigmo. Pero dire sa atong raffle pwede ra kayo mga kaprintihan. Pero wa ni daya ay bunoton ginato, pilian ginato sakto. Ay pili-pili di kanang kanagong tuyo og pili. Wala. Pasurti ay gud na. Mga taga Bohol, Bukidnon, Cotabato, naapigod sa Davao Region, Agusan, Surigao. Sige be, kung katong mga nakapalit na, contact lang aning akong cellphone number. Pag-text mo sa kuha karon, kay ako na'y mutawag ninyo. Okay? Sige, mauni akong hotline ha. Pag-text mo, DJ, nagpalit ko. Sige. Replyan dayon tika. Replyan dayon tika. Muna itong hotline. Gikuwa di habi. 0955-399-0269. Ona mga higala, ang ato ang hotline ha. Na ako'y nabasa o na ako'y nakita sa social media, bakit dili man ni Marites kay kita newscaster man punta. Ga research man ta mga palangga everyday o gunsa mga panghitabo sa atong katilingban. Daghan ni gyud kaayo pasintabi po. Onya rated SPG, patnubay ang magulang ang kailangan. Ipalayo lang usa diha ang inyong mga anak. Labi na kato mga tao nga dunay depression. Ang topic na to karon sulod pila ka minuto kini mga taong depression. Nagsamtang nag-scroll ko, nag-research ko. Daghan na gud ang mga tao karon mga palangga nga dali ra gud matablan og mga problema. Daghan na gud ay mga tao karon nga dali ra matandog og mga pagsulay. Kuwang nakaayo ilahang pagsalig sa Ginoo. Wa ni simba-simba, kay busy sa trabaho, busy sa love life. Why time sa simbahan, pero naay time sa pagmarites. Naay time sa cellphone, sige scroll, pero pasimbaha. Lupigan pa mo anang mga laeng relihiyon. Sige mo panaway anang mga laeng relihiyon, pero og bisitahon mo siyong panimalay. Ha? Kini mga Katoliko ba? Ako Katoliko, bay ako. Katang mga Katoliko, dali ra gyud ta matablan og mga problema. Sa tinuod lang, kay kasagara ra ba sa mga taong ma-depress kining mga Katoliko? 99.9% kitang mga Katoliko dali ra ta matablag mga problema. Pero tan-awan ng mga ubang mga relihiyon, kanong grabe focus magasala sa simbahan? Onya og diha sa social media, grabe kaayo maka-scroll. Pero sa simbahan, miingon nga, di ko kasimba, labad akong ulo. Di ko kasimba, busy ko sa trabaho. Naay mga laeng relihiyon, bisitahon mo siyong panimalay, basahan mo og Bible verse, di gud mo katubag. Kaya mo'y basa-basag Biblia. Di man na panghinambog, muna'y realidad, muna'y real talk. Muna nga, aron dili mo matablan og mga problema, kita tanan, namin kita mga problema, Nagdepende ra unsa ano to paghandol. Pero o gusto ka nga dili ka dali matablan o problema, kanang relax lang ka ba? Nagpabilin kang relax. Nagpabilin kang mahinahon. Nagpabilin ka mga palangga nga chill. Kay kung chill lang ka, relax lang ka, makapangita kag pamaagi unsa ano ni mo pagsulbad anang problema. Kay ang kasulbaran sa problema kanang imong hunahuna nga dunay kalinaw. Pero kung imong hunahuna ni mga gubot pas lokot, unsa ano mo pagunahuna sa problema nga gidaog man ka anang kagubot sa mong utok ni mo. Kay matud pa ang kalinaw manaa ka na tong tanan. Linaw na naman kinabuhay na mo. Kasi ka man kagkagool diha. Kung saan mo pagsulban sa mga problema. Kasi man kagool-gool. Ingon pa ni Father Joel. Nakanang sikat ka vlogger. Pare na vlogger pa. Gamatod pa mag-iigsoon. Ang kasulbaran. Musulod lang na kung linaw na ang imong pangunahuna. Nga naman. Paglinaw imong pangunahuna, makatarong kag unsao nimo pagsulbad imong problema. Pero kung gubot pa imuhang utok nimo, di ka kahibaw kung sa imong buhaton. Nga naman. Kaya ang naa sa imong unahuna, puro raman mga negative, walay positive. Diba? O niya, kasagara kitang mga Katoliko, dali rata matablag problema. Kay wala kita basa-basag Biblia. O niya, di rabi kita ang ayan, magdaladalag Biblia mo at tog simbahan. Maihap ra siguro ning mga Katoliko manimbang magdalag Biblia. Pero kung kitang tanang Katoliko magdaladalag Biblia, unsa kahe masultis yung silingan? Niingon dayo ning imong silingan, hala, naliso ng ulo, nagdadaanag Biblia sa mare. Pero nganong kaning ubang mga relihiyon nga magdala og Biblia, angayan man gid kaayo. Pero kitang mga Katoliko magdadag Biblia, murag miingon imong silingan, hilasa niya. Ngano man, dali ra magunta matablag mga problema mga Katoliko. Ako 100% Katoliko kung dako. Na magani ko sildas Katoliko. Pero sukad mga palangga nga magserbisyo ta kitang mga Katoliko, ato'y gadang masabdan. No? Ato'y yung masabdan. Muna nga kamo diha, nga wa pa kasabot, perminti yun ang gubot pas lukot inong hunahuna ninyo. Ay-ya! Wa gud mo'y kalinaw diha. Mag-ampo mo'y. Mag-ampo ta. O niya, sultian talang mudaan kung mga lagad ganimos Ginoo, kinahanglan andam gud mo sa mga daghang mga tunok. Muagi pa gud mo og daghang pagsulay kay sukdon gud mo sa Ginoo kung hain tama ng imong pagserbisyo og pag-alagad sa Ginoo kung tinud-anay pa gud ang imong pag-alagad. Kay the more nga mga lagad ka, the more pagsulay ka. Di ba? Pero kung huot na bitaw imong pagsalig sa Ginoo, maskin pag milyon ka problema maabot sa mga kinabuhi ni mo, dili ka matablan kay tabangan ka silabaw nga magagahom sa tanan. Ayaw pa stress-stress da, Choy. Mga Choy, imnira nagpito-pito kapsulo eh. Mag-ampo sa Ginoo, o niya, mag-ehersisyo, kaog mga prutas, mga protein, tulog og sayo, o niya inom deg pito-pito kapsul og pito-pito Confirmex pagkalamis kinabuhi. At Domus Butika, kinaadiha, mapalit ang atong produktong pito-pito kapsul og pito-pito herbal Confirmex mga palangga. Mga bata, Mimo Pro Plus ang atong ipainom. Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ,
2: maayong adlaw sa tanan. Sa imong mga sukintig paminaw, DJ. Maulaw ko o mahadlok ko sa pagpadangat nining akong sagilanon. Basin o niya. Maulawan ko. Nagpamasin lang imo kong matambagan, DJ. Ako di ay si Michelle. 27 years old. Dunay ka-live-in partner pero wala may anak. Nga itago lang sa pangalang Jojo. Ani ami nagpuyo din sa Zamboanga. Zamboanga del Sur. Di sinadasig ko sa mga drama nga ako nadungog din sa imong programa. Rason nga naaghat ko sa pagsuwat nining akong sagilanon.

0: lagi sa kinabuhi.
1: Di ka mamili anang lalaki nga barumbado. Di ka mamili anang lalaki nga tapulan ha. Nasayod na kasi mong papani mo. Gusto niya og baminyo ka kanaigong lalaking gwapo kagwapa ni mo.
0: Ma.
1: Oy, ayaw pag inaryat. Tanawa ragun na. Iatubang imong naong sasamin og unsa ka kagwapa. Dalagang dalaga tapos makigminyo ka anang mga tiguang. Oy!
0: Si mama.
1: Anak, malipayon ko tungod kay kakatapos ka na sa pag-eskwela. Punpuhon, mamahimo na kang maestra, di ba? Gamita lang sana imong utok ni mo, imong pagka-bright ni mo. Ayaw pagpatintal, anak. Hinaot unta nga makapasar ka sa board exam, ha?

0: Mauloko sa mga ginikanan ni mo.
1: Yan na maulaman ka.
0: Siyempre. Kwartahan ni mong mga magpapa.
1: Dili man ingon tantong kwartahan.
0: Kami, pobre na kayo, me. Amin mo, Michelle. Tungod sa akong pagbati din ni mo. Paglaban di ka.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: As in?
0: Yes. I swear. From the heart. Gipanggat di ka gimahal. Dili na ko kaya nga ang binuangan ka.
1: Salamat. Hinaot pa nun tabi nga dili ka mausap na ako. Ay kabalaka. Andam na ko nga iatubang teka sa akong pamilya.
0: Unsa? Pero ingon ka subton. Wala ko kaya baon sa akong istorya. Pero di ba nag-ingon ka na ako nga ayan ako na yung ipilailas yung mong ginikanan ni mo o makapasa na ka sa board exam.
1: Dili na ako makapaabot pa. Iato pa na takas ang ginikanan.
0: Promise?
1: Ugma. Ang dama yung mong kagalingan ni mo. Ipilaila takas kong parents.
2: Oh, asa man si Michelle? Michelle!
3: Ay, ganina raman in taon to.
2: Kanang imong anak di mo ha? Imorag yun ang patughan o laag-laag ng imong anak di mo?
3: Oy, tiguwang na ng imong anak. 20 plus ta na. Na nakinahanglan pa nga isigin na mo nagbadlongon.
2: Bisad na. Nasayon ka na babae ng imong anak ni mo. Maunsa ka rin imong anak ni mo. Maburusan ka ni na. Na, magmahaygog ka. Oh, ariusak ko. Basin unyag, bahay blood kog sa'yo. Sulti ko gabot as special. Kanakasulti niya.
0: Kulbaan man ko eh.
1: Ayoko kulba. Sige na.
0: Jo, kabahan ko.
1: Tago na lang ko si Mama.
0: Ah, isa. Ay, kaya ko ni. Kaya ko ni.
1: Ma?
0: Ah, isa.
1: Sige na. Ay, nagkakulba. Tawagon ka na si Mama. Ma! Noon sa man ka? Maraman ka, di ko yawan.
0: Ah, sige na.
3: Ay, ganina ra kagi paabot sa mong papa ni mo. Diin kagikan.
1: Bless ka, ma.
3: Oh, sa may bit-bit ni mo.
1: Nagdala ko ulit san manok, ma.
3: Ay, kadaghan ko na, na. Ano, may kwarta ka? 100 na to kang gihatag di mo, diin kag kwarta. Pasin na mo, ikaw na pong kag kwarta, ha?
1: Mahali sa ama.
3: Ay, bese ko!
1: Mahali sa ama, na ako'y sultinin mo.
3: Ay, kinigong bayhana. Diin kag kwarta.
1: Ma, may story ako sa imo, ha? Na ako'y ipaila-ila si mo, ha?
3: Ipaila-ila?
1: Man ako'y...
3: Onsa na? Si pila-ila ni mo? Uyab ni mo?
1: Yes, ma. Ay, kinuo ko.
3: Diin mo na yung uyab.
1: Nasa gawas, patay ka sa mong papa ni mo.
3: Hoy, doy! Ayaw sakson. Istorya sa ta.
0: Nay?
3: Ayo pag nada di pa ko tangtong guwang do. Ante.
0: Ante.
3: Sa may imong nakaon ni mo nga may ari ka ning bay. Kahibaw ka ba? Stricto na iyang amahan niya?
0: Oo, ako kahibaw, ante.
3: So dapat ba kahibaw ka? Kaya ang amahan ni stricto kayo. Di ko gusto masampulan ka.
0: Pero ante.
3: Wala'y pero-pero. Hoy, ikaw, Michelle, gipahuman kag eskwela ng imong papanimo tapos mo na imong ibaos, di ba? Bago na nagkaya nag-ingon ako. Sa sulti ni mo. Matabang ka, matrabaho ka. Waka ba maawata na imong mga eksoon ni mo na doktor na, na engineer na, na kapatukod, nagkagulingong balay. Ang sige tukod ni mo, relasyon? Hoy! Ayaw pag-ingon ala, Michelle. Di ko masagot. Bubabagyo ko ang inyong relasyon. Angay na bugtuon ninyo.
1: Ma, ayaw ma.
3: Masagot kag sa dili. Hoy, ikaw lalaki. Paulit dito.
1: Ma, nagminahalay mi ma.
3: Naanabay na hitabo ninyo? Michelle, naanabay na hitabo ninyo? Nganong di man kamuukang anak niya? Buin ang iyang kamot.
0: Hindi nagminahalay mi.
3: Salamat sa imong pagigugma. Pinanggaan na siyang amahan. Nag-inusarara ng babae aning bay. Nag-inusarang babaeng anak. Ayaw sa entaon pagminyo anak.
1: Ma, naninay tabo na mo kay Ginoo ko.
3: Demonyo ka!
1: Ma, ma, tama na. Tama na, ma.
3: Salbahis kang dako. Sa gusto niyo mo, tawagon ko yung mga amahan? Ganina rin ba ito nagpaabot na mag-isapo tapos mo na yung imong itagbo niya? Lakaw na lalaki. Hindi ka gusto mapusilan aning iyong amahan.
0: Hindi.
3: Lakaw.
0: Hindi.
3: Oh, no!
0: Sige, hindi.

sa ngalan nga pobre, di ko musugot. Ha? Ayo pagpakatintala ng tao nga kuwang sa oto, mga tao nga pobre. Ha? Gano man gusto sila mo musali aning atong mutampo na aning atong kadato? Ha? Ha? Ha? Di ko musugot, anak!

0: grabe si mama, si papa. Dili ko nila suportahan.
1: Unsa? Sakitan kay ko ba?
0: Nga!
1: Gignan ko sa iyang papa ba nga? Silon ko niya.
0: Uy! Di na mahimo, bay! Di na mahimo, ha? Di na mahimo. Kahit ba ako nagbago na ka? Pero huwag ba manggaling na gisulti na ni mo nga pasakit kaya sturya? Ayaw sagot nga maunhan ka!
1: Doon sa may... mayong buhaton na ni bay.
0: Kinahanglan unhan na to na.
1: Pero matlo ko, maluoy ko.
0: Money babag sa imong pagmahal ni Michelle. Kinahanglan nga ato nang ihawon ta na.
1: Pero may
0: muna na'y dapat solusyon. Arawan na'y babag.
1: Sige ba'y

0: Dire to bay.
1: Dire magato tigagian.
0: Basta yung naning mga ano niya bay? Nagpadung na.
1: Asa na?
0: Kana nakasakyan nun nga. Color yellow bay.
1: Ana?
0: Oo.
1: Sige, ready na dia. Kaya ito na lang, tirahan na na to.
0: Mahal ko bay.
1: Ako'y tira.
0: Sige bay, bahala na.
1: Ah.
0: Agi na bay.
1: Yeah.

de jeun yo. Wala akong masayad ni Antong Higayuna. Ang asadihan, nibuhat o di mayo ang akong uyab. Aron sa ingon, iiyang pati yun ang akong papa. Nahibalaan ko. Sa dihang mitawag ang akong uyab. Kasi ang yun ang dance kamatayan nga to sa kong amaan. Uban sa yung barkada. Gipusi lang akong papa mismo sa akong uyab. Apan wala na ako. Kisama sa akong ginikan at miskan sakit na kaya sa part ko yan. Wala akong magsaba. Apan na himong suspect. Ang akong uyab niya itong tungura. Pero tungod sa kong paglaban, bisan hugaw ang ngalan sa kong asawa sa kong uyab. Gilimpyo ko yangan. Gusto na ako nga magkadayon mi. Magkadayon mi. DJ, ansi ang ina kong buhaton. Selfish ba ko nga klase ng pagkaanak, DJ?

0: Agama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Daghana ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife og businesswoman, nag-edad og 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kaayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period og dali ra sa gumasa. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period ug buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutake lamang ako niining Magnum C twice a day ug buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement. Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mutex o mutawa sa 0933-812-58 18.
9: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutake lamang ako niining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo o kamong mutex o mutawag sa 0933-812-5818.
10: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
11: Ako
5: po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilyang ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ng mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
11: Inyong nadungog ang tingog sa katawan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumutex o umutawag sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: 10:22.
13: That time check was brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglo.
13: That time check was brought to you by
14: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
17: FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Andang magbahagi ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Halina't sabayan niyo po kami sa isang masayang makabuluhang usapin. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Tara, simulan natin ang pinakainaabangan na segment ng ating mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga ate, no, mga titas, no, and even ang mga anak, no, ay nag-aabang na sa ating pinaka-segment at kumuha ng ballpen and papel dahil sisimula na po natin ang The EXL Makabuhay Home Remedies. Kaya ang ating layunin ay binabahagi natin ang kalaman kung paano magagamit ang mga lamang gamot, natural na produkto para sa mas malusog na pangangatawan.
9: What's up?
8: Now, let's talk about the home remedies, no, o paano to gamitin itong tsaang gubat, no? Ang tsaang gubat o scientific name na Carmona retusa. Ang tsaang gubat ay isang halamang gamot na matagal nang ginagamit ng traditional medicine dito sa Pilipinas. In fact, isa na yan sa nakalinya o nakapila out of top 10 approves ng Department of Health itong tinatawag nating tsaang gubat. And available lang to hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa mga other tropical na bansa. Kilala rin ito sa tawag na wild tea dahil kadalasa ginagamit ang mga dahon ito para gawing tsaa. Ang tsaang gubat ay isang maliit na puno lamang o shrub na madalas na tumutubo sa mga kagubatan at madidilim na bahagi ng bundok. Ang mga dahon nito ay mayaman sa phytochemicals na nagbibigay ng health benefits sa kalusugan at ginagamit ito bilang herbal na gamot sa iba't ibang klaseng uri ng kondisyon. Ang tsaang gubat ay isang magandang halimbawa na isang halaman na may epektibong compound or phytochemicals compound na may malawak na health benefits para sa ating kalusugan. According to the studies, ang tsaang gubat ay mayaman sa flavonoids, tannins, and antioxidants na nagtataglay ng mga sumusunod na health benefits, including anti-inflammatory properties. Ang tsaang gubat ay may mga compounds na tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga ng katawan at mainam ito sa kondisyon tulad ng arthritis at iba pang inflammatory diseases. Additionally, antimicrobial and antibacterial properties. Ang mga dahon ng tsaang gubat ay mayroong natural na antimicrobial properties na tulong lalabanan ang any kind of form of infection. Ito ay nakakatulong din sa pagpapagaling ng mga sugat ng balat at pati na rin sa kahit anumang klaseng skin infection. When it comes to the digestive health, ang tsaang gubat ay may natural na lunas para sa mga may problema sa tiyan katulad ng diarrhea, pagkakaroon ng bloatedness or bloating, pagkakaroon ng stomach cramps, no? Ang mga compounds na ito ay tumutulong sa pagpapakalma ng tiyan at pagpapabuti ng proseso ng digestion. Dagdag dito ang oral health sa pamamagitan ng paggargle lamang ng tsaang gubat tea. Natutulungan nito ang pagpapalinis ng bibig at pagpapangalaga sa oral health. Mainam ito sa mga may sore throat and even sa may mga halitosis or bad breath. Ang tsaang gubat ay kilala rin sa paggamit nito ng skin infections. Maari itong gamitin bilang panggamot sa mga sugat, pantal sa balat at kahit anumang problema sa balat. Na paano nga ba ito gagawin at paano natin ito i-consume? Bago po tayo tuluyang dadako sa ating topiko, mag-break muna tayo para sa konting paalala sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
9: WhatsApp Talk!
10: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Ayan, at muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. Hindi na po natin ito papatagalin. Isa sa mga pinakapopular na paraan ng paggamit ng tsaang gubat ay ang paggawa ng tsaa mula sa mga dahon. Ang tsaa ay madaling ihanda at ligtas inumin para sa iba't ibang health benefits. Una, gagawin lang po natin ay kunin ang sariwang dahon ng tsaang gubat, kumuha ng isang tasa ng sariwang dahon o 2 tablespoons kung tuyo naman ang dahon. Hugasan ng mabuti ang mga dahon upang matanggal ang mga dumi at alikabok. Pakuluan ang 2 tsaang tubig sa isang maliit na kaserola at ilagay ang mga dahon ng tsaang gubat sa tubig. Pagkatapos ilagay ang mga dahon, hinaan ang apoy at hayaang kumulo ang tubig sa loob ng 10 to 15 minutes upang makuha ang mga active ingredients mula sa mga dahon. Salain ang pinakuluang tubig upang alisin ang mga dahon at ipainit uli ito at hayaan itong lumamig ng bahagya bago inumin. Inumin ito habang mainit pa ng 2 o 3 beses sa isang araw. Ang tsaang gubat tea ay pinakamahusay inumin pagkatapos kumain upang matulungan ang digestion at maiwasan ang mga stomach discomfort. Pwede rin itong gamitin as malamig na inumin. Maaari itong gawing iced tea. Matapos ipainit, ilagay ang tsa sa ref. Kapag malamig na, maaari itong gawing refreshing drink sa init ng panahon. Pwede rin magdagdag ng honey at kalamansi bilang pampatamis or additional na pampalasa. Now, ang tsaang gubat ay maaaring magbigay ng magaan na benepisyo kung sundin ang tamang dosage at paraan ng paggamit ito. Paano nga ba ito gagamitin? Ano ang mga dosages and application na pwede nating gagawin ito? Para sa digestive issue, diarrhea, or stomach cramps, uminom ng 1 baso na tsaang gubat every 4 to 6 hours. Makakatulong ito sa pagpapakalma ng tiyan at pagtigil po ng diarrhea. In addition also, para sa oral health, no, or sore throat and even itong halitosis, no, gumamit ng tsaang gubat tea bilang pangmumug o magmugmog ng tsaang gubat tea at least 2 to 3 times a day, lalo na pagkatapos kumain upang patulungan ang paglinis ng bibig at pangangalaga ng oral health. Para sa skin infection, kung merong ang sugat o pantal or irritation sa balat, maaari kang gumamit ng tsaang gubat bilang topical application. Ibabad ang malinis na bulak o tela sa tsaang gubat tea at ipahin ito sa apektadong balat ng 2 to 3 times a day. Para sa pamamaga or inflammation, arthritis and muscle pain, uminom po ng tsaang gubat ng 1 o 2 baso sa bawat araw. Ang anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong sa pagpapabawas ng mga sakit at pamamaga ng katawan. Now, paalala lang sa lahat natin mga kapatid na nakikinig, kung merong karamdaman, mas maganda kung magpa-check up muna para malaman natin kung ano ang specific problem at kung ano ang klaseng phytochemicals na pwede nating ibigay para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ang tsaang gubat ay isang natural at mabisang halamang gamot na may malawak na application para sa kalusugan. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda at dosage, maaari nitong mapapabuti ang digestive system, magbibigay ng ginhawa sa gastrointestinal issues at mapapanatili ang kalusugan sa ating balat at oral cavity. Gayunpaman, mahalaga ang pagiging mag-iingat at paggamit ng anumang herbal remedy at konsultasyon. Napaka-importante sa doktor upang matiyak ang kaligtasan at paggamit nito. Ayan, naway meron tayong nakuhang kaalaman sa ating EXL Makabuhay Home Remedies dito lang sa ating pinag-usapan ng tsaang gubat. Naku po, malawak pala ang properties ito at malawak na malawak ang health benefits para matulungan ang iba't ibang klaseng uri ng karamdaman. At pwede itong makatulong sa digestive issues, oral health, skin problems, and any types of inflammation. So sa lahat ng ating mga nakikinig po ngayon, kung may mga concern po kayo sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahiyang tumawag o mag-text sa ating hotline number 0912-7144-006. Alright, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, and EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa iyong lugar. Bago tayo magtatapos, gusto namin mag-iwan ng isang paalala, ang kalusugan natin ay nasa ating mga kamay. Gawin natin ang lahat para mapangalagaan ito. Kumain ng tama, mag-exercise, at syempre, gamitin ang mga produktong mapagkakatiwalaan tulad ng EXL Makabuhay product. At dahil limited lang ang mga
14: oras na meron tayo, abangan nyo uli ang ating
8: The EXL Makabuhay Home Remedies.
14: Hanggang sa susunod muli na episode, this is Dr. Glenn Sanico, ang inyong partner sa kalusugan at kagalingan. Laging pakakatandaan that the real treasure that we can give to our family is our health. Hanggang sa muli, paalam!
7: EXL Makabuhay Health Hour.
15: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
16: FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
16: FM.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga mula Biko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ross.
0: Ah, si Ma'am Ross. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ross?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Balik pagali ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo ko to anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsom, kay kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well played sa Galindo. Almeza, barangay 3090. Lami, guwapo. Anya, barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na to papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have our texter. Hello, Doc Glenn. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po ay may hypothyroidism. Lagi akong pagod at mabagal ang metabolismo ko. Madalas sumasakit po ang aking katawan. Halos nawala na po ako ng gana sa pagkain at nawala na po akong gana sa buhay. Huwag naman sana, no? Sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at ininom ko rin po ang iyak sa Makabuhay Black Coffee tuwing umaga. After 2 months, napansin ko po na mas na-energize po ako. Nabawasan na po ang aking pananakit sa aking katawan at gumana na rin po akong pakiramdam. And of course, na normal na rin po ang thyroid hormones ko. Base sa aking doktor, imala po na naging normal po ang aking thyroid hormones. Maraming salamat po talaga, Lorna from Maramag, Bukinon. Wow, napakagandang balita po yan, Ma'am Lorna, no? You know what, ang hypothyroidism kasi isang uri po na kondisyon na kung saan ay mababa po talaga ang thyroid hormones. Kaya bumabagal po ang metabolismo. Sa tulong po ng Makabuhay plant, ginger, malunggay at shitaba na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay capsule na nakakatulong upang i-boost ang circulation at cellular activity. Dagdag pa dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may adaptogen properties tulad po ng ginseng at nutrients mula sa spirulina at mangustin na nagpapalakas mismo ng energy at immune system. Para sa mga ganitong klaseng uri also ng kondisyon, hindi lamang kay Ma'am Lorna, congratulations po, no? Magsimula po kayong uminom po katulad po ng ginawa ni Ma'am Lorna, EXL Makabuhay capsule 1 to 2 capsule 2 times a day bago po kumain. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every morning. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. Ako po si Juanito from Butuan City. Na-stroke po ako ng 2 buwan na nakalipas. Sabi po ng doktor, CNS stroke daw po ito. CNS ha? Ngayon po, nahihirapan po akong kumilos. Parang mabigat po ang isang side ng aking katawan at mabilis po ako napapagod. Ano po ba ang pwede kong dapat kong gawin para bumilis po yung recovery ko maliban sa physical therapy na ginagawa ko? Una-una sa lahat po, mga kamakabuhay, ang CNS stroke, ito ay isang uri po ng stroke na naaapektuhan mismo ang central nervous system. Ibig sabihin, may 2 klase kasi ng stroke po, mga kamakabuhay, na posibleng nagkakaroon ng bara o yung tinatawag natin ischemic o yung pagputok mismo ng ugat, yung tinatawag na hemorrhagic stroke mismo, particularly sa utak. Dahil dito naaapektuhan mismo ang daloy po ng dugo at oxygen, kaya namamatay o nasisira po ang ilang brain cells. Ito yung dahilan kung bakit mabigat po ang pakiramdam at nahihirapan po kayong gumalaw sa araw-araw. Take note, ang pinaka main goal po natin dito na ibaba po ang chances ng panibagong stroke. Isa sa mga pinaka importante dito ang ayusin ang blood circulation.

0: Dapat kailangan maghanap din tayo na makakatulong po sa pag-repair po ng ating brain cells. Kumain po ng mga heart-friendly diet like gulay, prutas, isda, and whole grains. Iwasan po ang alat at matatamang pagkain. Regular na light exercise, malaking tulong po ito. Kasabay po dito ang physical rehabilitation. Mag-manage ng blood pressure at cholesterol. Importante po yun. Dang po, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Ang EXL Makabuhay capsule kasi meron turmeric at ginger na napakayaman sa anti-inflammatory properties na nakakatulong po sa blood circulation. May garlic pa, no, at cinnamon para sa healthy cholesterol at even sa pag-control ng blood pressure. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginseng, spirulina para sa karagdagang inaria at cellular repair. At mangosteen at guyabano pa para sa antioxidant protection. Kung titingnan po natin sa scientific basis po nito, chronic inflammation and oxidative stress, ito yung nagpapalala po talaga sa stroke complication. Well, the herbal antioxidant at anti-inflammatory compounds mula sa EXL Makabuhay ingredients ay tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga, pinoprotektahan mismo ang brain cells at sinusuportahan mismo ang immune at vascular health. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay capsule, 2 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet in the morning. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. And this is Dr. Glenn Sanico.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
1: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay. Welcome na usab-sab sa kaoras sa atong panagkuyog, panag-uban. Ayan, hangtod na sa ending sa tong tulumanon. Ana ang ending sa adyo. Makat-on ka na sab sa dagang mga butang, anay kalambigitan sa ato ang health. Og ingon man sa atong mga produkto, hasta na sa atong pagpanambag sa swat tampong nga gipadangat sa atong minahal nga senda. Sana all minahal. Minahal pero gipasakitan. May nalang tunok kay balagi pasakitan basta gimahal. Naka-experience na katila. Kana gipasakitan nya murag wa lang. How dare you? Anyway, welcome po sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Juicy ma.
0: Wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadukirok?
2: Diniyo siya ang pagpanarbaho ni Josima din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para ni mo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang ni mo. Kuya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dilip ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dilip ka na tinuon. Ingna kong nagbakakalang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makakabuhay Plus.

0: hilak daw ng gugma no. Sulon pa naman sila kung kinsa daw ng tao nga mo'y nakapalipay ni mo, mausad ng tawanan mo pasakit ni mo. Mo nang ay jud mo pag wish na ay tao nga mulipay ninyo, mora na mo unay. Bilang ganin amo reply kay masako na ka. Hindi ganin mo pakita ni mo kay ikasakit mo na. Pero dinhi sa tong tulo manon, ka makabuhay, dili ni mo ikasakit ang bisan unsa. Every single of the moment. Of the moment. Taka ra mo kong istorya, oy. Anyway, welcome una sa ato ang tulumanon. So, sa oras tanga man nagkuyog, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ikinagulat ko nga po at hindi ko sukat akalaing may pagtingin pala sa akin si Sir Dalton habang lumilipas noon ang panahon na nagtatrabaho ako sa kanya. Gayunpaman, hindi po nabawasan ang respeto ko sa kanya. Hindi naman po kasi siya bastos. Nakiusap nga po siya sa akin na hayaan ko na lamang daw siya sa damdamin niya para sa akin. Hindi naman umano niya ipipilit dahil alam niyang hindi naman maaari dahil nga may asawa na ako. Pinilit ko pong unawain siya, Lady Batod. Basta't hindi naman talaga ako guilty dahil hindi ako nagtaksil kay Hector sa kahit na anong paraan.

kasalan nun? Na in love ni mo ang tiguang? Kaloy sab taon sa iyang hangyo diyan ni mo. Feel kay nako siya. Naluoy ko ni Sir Dalton mamo. Pero dili naman sab gud maayo nga i-insister pa ang tanan. Minyo nako. Og mahal mo si Hector. Mao ka na ang tinuod. Pero pananglit, as in pananglitan lang gyud. Kada bang dili mo kasado kintahay si Hector o niya may puruhan ka ha nga hatagan mo konsiderasyon si Sir Dalton ha Josima? Ha? Hypothetical question. Sugto ni mo siya kung pananglit dili pa ka mo kasado si Hector? Dili ko makatubag mamo. Pero ang kunon ko, dili sab gyud lisod mahalon si Sir Dalton. Charmos ginamos. Pero kung karon kumusulti og hukom, may puruhan. Pero kay ang kamutuuran, minyo naman yun ko kang Hector. Busa bisan ka nos, ah. Dili ko makahatag o kahigayunan kang bisan kinsa. Bisan pa kang Sir Dalton.

Oo, inisip ko rin ng makailang ulit habang hindi pa ako dalawin ng antok noon ang tungkol sa ikinumpisal sa akin ni Sir Dalton. Wala talaga. Hindi ako apektado. Wala kasi akong espesyal na damdamin para sa kanya. Yan ay bukod pa sa mahal na mahal ko namang talaga si Hector sa kabila ng lahat. Kung kaya't baliwala sa akin ang narinig ko mula sa aking amo. Tuloy lamang ako sa aking trabaho. At tuloy din ang pag-asa kong magbabago si Hector at magiging masaya muli kaming dalawa sa piling ng isa't isa.

0: Mag-isulti ka na ako, Hector.
1: Importante kaayo, Josima.
0: Bahin ka na sa unsa. Oh, Hector, kung bahin kini kang Sir Dalton o tangbuot, wa kami relasyon. Bisan kanus awa mi santop sa kung una-una nga magbinuang sa tong kami niyoon. Wa ko mangandoy makiglambigit ng bisan kinsang lalaki, labi na ni Sir Dalton.
1: Ayaw ka balaka. Dili bahin na nabutang ang pakigsultihan ko ni mo.
0: Ha?
1: Kini. Listahan. Daghang listahan.
0: Listahan kini. Sa unsa? Unsa kini?
1: Mapriso ko. Kung dili upkabayran ka ng tanan, Josima.
0: Mga utang?
1: Tabangi ko nga kabayran ko ka ng tanan. Sud ka ng buwana.
0: Oh.
1: Kay kung dili, dili mo na usab ako ikay uban. Adto na ko magtingkagul sa prisuhan.
0: Unsa?
2: ₱216,000 ang tanang utang ni Hector sa lima ka tawo.
0: Mao ka na, mamu.
2: Oh my lord. Og ikay iyang pabayron?
0: Wa man siya'y trabaho. Kinsa man ang moabaga?
2: Bisan usa ka dako, wa karabag yun makagunit sa kwartang giutang niya kang bisan kinsa, Josima. Unya ka dong ting bayad na kay prisuhon siya kung dili makabayad, ikay ang hasulon?
0: Mihangyo na ko kang Sir Dalton, mamu.
2: Ugon sa maimong gihangyo sa tiguang.
0: Nga mo cash advance ko. Ug i-extend ko ang akong oras sa pagtrabaho. Ug aron nga makadungan sa tanan. May mga alahas man sab ko. Ipamaligya ko ang tanan. Mahinipusan sab kong kwarta. Idungag ko usab. Pero kinahanglan mo trabaho ug taas nga oras kang Sir Dalton aron sa dili pa matapos karong buwana. Kabayran na ni Hector ang tanan niyang utang.
2: Oh my lord.
0: Sayop man kini sa inyo pananaw ug pagtuo. Pero maukin ang usa sa ako mga obligasyon, dili ba? Isip asawa. Labaw sa bisan unsa, mahal ko si Hector. Kana ang rason nga tabangan ko siya.
2: Nga! Basta mahal gini mo ang tao, no? Bahalag unsaon ka. Bisa pang ihugas banga. Sa banga! Sa banga, ngalawang kaayog, maunsa ka sa ilawang kay wagyo, di gini mo igsapayan. Basta kay buhato ni mong tanan, malipay lang ang tao nga imong gimahal. Unya, malipay na lang sa dayon ka eventually. Charot! Gugma pa more. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 7 sa kaagi sa tong sender nga si Josie mga to nabati. Unya o man sa pipila ka mga painomdom sa to pagbalik, ipadayon na to ang sumpay kay napa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Naghahanap Naghanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka! Araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati Cagayan del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa uban na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
8: Dagang salamat sa kamakabuhay sa kanunay nga pagpatronize o pag-inom o pagtumar, paghimo ni mong partner everyday. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isipin mo ang dietary supplement. Sa mga wa pa makasuway diha, suway na in town. Kay dili ka kamahayan, di ka magmahay sa ato ang kapsula nga ato ang dietary supplement. Kaya tungod kay dagag mga ingredients nga giusa o mata ingredients, doon yung mga benepisyo nga ato makuha o kaayuhan mismo sa atong kalawasan. Usan dahil sa dagang yung mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang oregano. Ang oregano ka makabuhay, nailhan na ang pampalasa bitaw sa kanang ginagamit gyud karasagaran sa pagluto. Unya, kasagaran sa makita na sa mga kanang mga minimal, not really minimal, pero kanang normal lang bitaw nga mga klema, nga mga dapit. Na, nga gawas ana ang oregano po, sikat sabna nga kanang tanom tungod sa kaepektibo ana. Og dako sa kagtabang sa panglawas sa matag-usa. Kaya ang oregano ka makabuhay, dili lang na pampalasa sa mga pagkaon or sudan, kanaasab nga tanong mismo, makahatag og bonggang-bonggang katiwasayan kung sa Tagalog pa. Tungod kay ang amoy ana. Relieving, man, ana. So, ang sabay mga sakit nga pwede matambalan pinaagi sa oregano. Kanang sakit imong katutunlan. Ang pagpanakit sa imong tutunlan kamakabuhay tungod sa sore throat, pwede gihapon ang matabangan. Sa pagtulon nimo sa gilaga nga gipauga nga dahon sa oregano. Ikaduha, sa mga paso, ginagamit po na niya dukdukon lang ng dahon ng oregano aron nga imo dang itap-tapal dito sa imuhang paso sa skin, unya matibhangan na day ang sakit, unya abtik na mamaayo. Sa imuhang kabag, sa imong constipation, bonggang-bongga usab ang oregano. Sa inguniana nga matang sa kondisyon, imnon lang nimo ng lilaga nga oregano. Unya napay pagpanakit or paglabad sa imong uho, katambalan gihapon na pinagi sa oregano. Kaya ang dahon usab, iwara ng dukdukon, niya ibutang nimo sa imong sentido para matibhangan ang paglabad sa imong uho. Gawas ana, ikaw gipaak baron kag kanamang insekto. Nako, pantanggal sabnas pinaakan sa mga insekto ang dahon sa oregano. Dukdukon gihapon, ibutang nimo dito sa affected nga area kung asa dapat gipaak sa insekto, minana. Or kanang napaakan na tusukan baron kag kanabitang scorpion, minana. Or alakdan, ganon. Mamaayo kay hubag baya na, ya makaayo ana ang oregano. Sa imong hubak makatambal usab ang oregano. Oo, ilaga ra gihapon ang dahon sa oregano kay bonggang-bongga kana sa kondisyon nga hubak. Sa mga babae nga bag-o lang nanganak, na jud lalaki nga bag-o nanganak. Nga babae ra man jud. Nga seahorse ra man ang lalaki nga mga anak. Anyway, sa mga babae nga nanganak, pag-uhay nga nanganak, paimnon lang na sila sa gilaga nga dahon sa oregano. Kay para mabalik din ang ilang kabaskog, ganon. sa ubo. Oy, katong lahi itong gisigutan ng ugani kay hubak. Lahi man ang hubak, kanang ubo, lahi rapod. Kanang ubo, come and go. Kanang hika, naanagid na. Kanang ubo, paglisod ka sa pag-ubo. Sakit kay mong dughan, tutunlan, mong buko-buko. Sig balik-balik, ug usig, binana ba? Matabangan ni ka, ana, pinagis mo pag-inom. Sa gila, gaang adahon sa oregano. Pwede usab nga, imuram ng tunlon o sa kakutsara, ana. Kanabit ang fresh nga katas mismo sa dahon sa oregano. Sa mga butlig-butlig, mga butoy-butoy sa mga skin. Ngayon, ana, matabangan gihapon ka, kabayan anang yung mga kondisyon kung imuhang itapal diha ang gidukdok na dahon sa oregano. Unya ka upat ka beses sa kaadlaw paghimuon. Ang pagpanakit sa imong dunggan sa katapusan, ako bonggang-bongga gihapon diha nga itambal ang oregano. Sabi nang sakit na jud kaayo, murag kag mabungog, murag kag ganang, murag na something na isulod dito sa imong dunggan. Labi na ng dunggan nga kamurag na idaghang bugas sa sulod. Hoy! Kanang gihapong dinukdok nga oregano nga dahon kanang katas ana maimong itambal sa affected gihapong nga area sa imong dunggan. O di ba dagan kaayo kana pipila lamang sa dagan kay nga mga benepisyo nga ato makuha pinaagi sa dahon nga oregano. Unya ang oregano kay usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa syempre sa ato ang kapsula. Kung nang asa ka pa, pwede na ka mo inom. Kaya napay na ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula nga napoy lain-lain ng mga kaayuhan nga ikahatag sa atong lawas. O diba? Sulit ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumara ka na everyday, isip imuhang food supplement.
9: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL lamang.
8: Kape, kape, kape. Unsa ba nga matang sa kape ay mong ginainom everyday ka makabuhay? Sure ba ka diha nga naakay mapupo o makuha ang kaayuhan na benepisyo para sa imong panlawas? Makaayo ba na sa imong balatian? Mugaan ba imong paminsan sa pag-inom ni mo ang kape? Kung ang itubag ni mo kay dili, nako ipadapli na na. Nag-usik ka lang sa iyong panahon o kwartaan na. Mag-switch ka na sa atuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag na ito ng 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients lagi ang naadi-agisagol. Giusa lang liya sa ito ang kape. Tinatawag na ito itong kape og all-in-1. Ganon. Namagay uban niya nga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1. Pero dagan kay sugar. Ang ato, 17-in-1 kaayo. 17 ka mga ingredients. Ugusan na sa 17 ka mga ingredients na makahatag na itong kaayuhan. Sa itong panglawas, nadi ang ganoderma aplanatum. Doon yung mga benepisyo sa ito ang panlawas, ang mahatag sa ganoderma. Ganon. Na yung mga protina diha, nga muabot og 20% hagtod na sa 50% nga timbang. Fresh na nga weight ha. Fresh nga timbang. Bongga ang ganoderma. Ikaduha, kung ikumpara ganin mo sa karne, sa isda o baka sa itlog ka makabuhay, mas ubos ang protina nga naa sa ganoderma. Pero, pantay lang as in level lang ang protina nga naa diya sa ganoderma, ang protina nga makuha sa mais, sa gatas, sa kabaw. Mas daghan ang vitamin nga A sa ganoderma kung ikumpara nimo sa repolyo, sa carrot, sa kamati, sa saging, sa mansanas. Pero kung mag-ingon nga ipagkaon ng repolyo, carrots and everything, pero kanang sa daghan ana, usa lang na tanan sa ganoderma. Di ba nang bongga? Kunya gawas ana ka makabuhay, ang ganoderma usab taas sa ascorbic acid. Doon na usay mga mineral sama sa potassium and calcium, pag-ingon man vitamins B, C, o D nga makuha nato sa ganoderma. Bonggang-bongga, kana palang daan, okay na, di ba? Pinagituhuan usab nga makahatag ang ganoderma o resistensya batok sa dagang mga balatian o sakit sa lawas sama sa tumor o cancer kamakabuhay. Ang lentinus o ganoderma duha lamang kana sa mga kabuti kumbaga sa pagkakaroon nga ginatanom, ginapadaghan para gamito ng mga bisa ana isip medicinal mushrooms. Ganoderma, walay kolesterol, ubos lamang ang calories. Manang bongga para sa mga taong nagkaedad na o sa mga taong grabe na gid kabugat ang timbang. So bonggang-bongga ang Ganoderma. And again, ang Ganoderma ka makabuhay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa tong kape nga ginatawag na tog all-in-one, ang ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. Munang pagtimpla na everyday pag inom sa ato ang kape. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Nagang salamat ka makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
10: Lady Bato.
8: And now, kamakabuhay, niyan ang sumpay ang ikatulog at tapusang tipakang aparte sa chapter 7 sa revelasyon sa itong sender nga si Josima Avti. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Ito, ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya, maisalba ko lang si Hector sa kanyang malaking pagkakautang. At nagawa ko naman po sa tulong na rin ni Sir Dalton. Ang aking matandang amo na rin kasi ang bumili ng aking mga alahas. Pinahiram pa ko ng malaking halaga ng pera. At nabayaran nga ni Hector ang kanyang lahat ng utang. Galit naman po ang kanyang ama sa aking pagpapaalipin at pagpapautu-umano sa kanya.
1: Gipaundayunan mo ang kaabusado sa akong anak, Josima. Mao man bitaw nga migara, nagpatuyang sa pagpasakit nimo kay dawat sa dawat ka lang sa tanan.
2: Pafredo,
1: usahay bitaw makasulti ko nga dili na ang akong anak kasi Hector ang maysa niining tanan, kundi lakit na ikaw.
2: Ha?
1: Kay dili di ay. Kay kung makabao ka palang untang mo balibad, musuki, musukol og mupadayag sa imong bahin, dili ka ingno niini sa akong anak. Naibaw na ko sa iyang kasalbahis. Pero may samot tungod sa imong kabuutan nga wa nasab sa lugar.
2: Unsa?
1: O kung magdayon ka nga ingon ini, gawas nga mangwintas kagbukog tungod sa konsemisyon, maupayod kini ang muhatod kanimo sa imong kamatayon.

Hinuktok maguka dyan si ma. Ngano ka? Unsa may imong gihunahon na? Or should I say, kinsa ang imong gihunahon na? Nagunahon na ako sa akong kaugalingon, mamo. Og ni Hector. Ha? Dagang katuigan na nga gigugol ko uban kang Hector. Nagmahal ko. Nahigugma ko. Nagpangga ko. Nagsakripisyo ko. Onya? Karon ko lang nauna-una. Karon ko lang sa batia. Ang unsa? Samtang kanang tanang gibuhat ko para kang Hector. Labi na ang pagpasaylo niya sa tanang pagpasakit niya na ako bisan wa siya mangayong pasaylo. Nauna-una ko. Inanay sabi ay nga nahanaw ang tinuod na kahulugan sa kong tibuok na pagkatao. Onsa? O karon lang sab ko makapangutana sa kong kaugalingon. Unsao naman lang tuod kung mahurot na ko. Unsao naman lang kung wala na ko ikahatag. Asa ko pa ingon. Asa ko puniton. Unsay akong sagkuan. Josima.

0: Huwag kay tingog-tingog, sukad nga uli ka.
1: Gikapoy lang ko sa biyahe, Hector.
0: Pero nagkamatikod ko. Permi ka mo pasiplat na ako. Nga no?
1: Ha?
0: May isulti ka na ako. May problema ba?
1: May ipangutan ako nimo.
0: Unsa ka na?
1: Makatarunganon pa ba kining pagpaulipon ko sa kong gugma? Diha nimo, Hector?
0: Oh, Josima.

sahali po nasagutin ni Hector ang aking katanungan noon, iniba po niya ang usapan. Pero masakit ang sinabi niya bago niya na-divert ang lahat. Ang sinabi niya, nagdadrama na naman daw ako. At ang babae umanong nagdadrama ay gaga. Masakit po yun kahit yun lang ang sinabi niya. Sa kanya ako tinalikuran at pumasok na ng kwarto. Naiwan po ako noong tulala at huli na na mapagtanto ko, basa na ang aking pisngi sa aking mga luha.

0: mga kabuhay, ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na ba? Yan kinatibok ang chapter 7 sa relasyon sa itong sender nga si Josima. Pero, wa pa mi end dito ang story, ha? Sundan niya po natong paminaw ng sumpay sa iyong revelasyon sa musunod pang episode sa itong tulumanon. Pero, unya, human sa pipila ka mga painumdom, abtik na mamalik tadayon, ara itong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga kinatibok ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, dini lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Rolando Alcantara, 65 ng edad, nagpuyo din sa Juan Luna Extension, Barangay 26-A, Davao City.
6: Itong tuig sa 2014, ako na atake ko ng hospital ko. Ang akong BP ni abot ko 230 over 160. Diretso sa ICU, diretso sa oxygen. Ang findings sa ang sakit, stage 2 coronary artery disease. Every now and then, hihangat ng hihapon ko. Ang akong heart na may tusok-tusok. Modern ay effect na kay baray mong kasing-kasing. Pag tumaran ako makabuhay, kaloy sa Diyos, kung karon, buhi pa manday ko. Una, pasalamat yun ko nga tinood nga kaning ESL makabuhay. Mabuhay pa ko. Salamat yun.
1: Daghang salamat Kuya Rolando. O di ba? Sama ni Kuya Rolando ka makabuhay. Nga misali gayud sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip iyang dietary supplement. Punya nakagbatsyag gid siya kaayuhan sa iyang balatian pinaagi sa iyang pag-inom ug pagtumar sa ato ang kapsula. Nga daghan kay ingredients. Muna ko sa pingoy paabot sama niya. Tumar na sab ka makabuhay. Kay, sama na sa kong always nga isulti, daghang kay mga ingredients nga naadya. Sa pagbalik-balik ko na ko, igyud mahurot ang mga kaayuhan nga ikahatag sa mga matag-usa ka mga ingredients nga giusa lang diha sa tong kapsula. Sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Sama ini na apay sambong, naadya ang sambong. Ang sambong manggod pwede kaayo nga makatabang para batukan ang bato sa kidney or kidney stones. So sa ka-research nga gipahitabo ka makabuhay, nadiskubrihan sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga makapagamay, makapahilis sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate, usa ka na kamatang sa stones nga kasagarang makita sa kidney. So sa naisigutan nga sa nga study o sa pagtuon ka makabuhay, dili lamang kay nahimong epektibo kayo ang sambong sa pagpagamay o pagpahilis sa crystals. Migana usab ka na para napugngan ang pagtapok-tapok o pagdaghan sa mga crystals. So ibig sabihin, dili na ka-epektibo sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na nga makatabang nga pugngan ang pagtibuok o pagdako sa mga crystals sa kidney. So ang sambong makatabang sab sa diuresis o ang pag-ihi. Ang diuresis magunok ka ng permibitan nimo pag-ihi, mahitabo na kung daghan kay fluid nga gina-filter ang ato ang kidneys. So bisan pag murag ako kay ng kahasol siguro sa imong paminsan, pero ang importante makatabang para matanggal ang mga toxins sa ato ang lawas. Unya ang sambong ka makabuhay makatabang usab para matibhangan ang paghubag, tawagan na pagmanasba kanang edema tungod sa pag-retain sa fluids ato ang mga tissues or cavities. Tungod kay ang sambong ka makabuhay makatabang na para padaghanon or papaspason ang pag-ihi, makatabang usab ka na para matibhangan ang paghubag sa ato ang lawas o bisan asang pati sa atong lawas. Karon ang sambong ka makabuhay pwede gihapon nga makatabang sab para matibhangan sa mga tuang hilanat or kalintura nga atong naibawan or fever. Usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong nga ikahatag nato ka makabuhay mao ang abilidad ana para mapaubos ang pagtaas sa kainit sa tong lawas nang grabe na gid nga pagkahilanat. Tungod kay dunay menthol properties ang sambong, makatabang ka na para ma-cool down ang body temperature. So pipila lamang ka na sa daghan kay mga benepisyo nga tumakuha gikan sa sambong. Niya ang sambong usa lamang sa daghan sab nga mga ingredients nga giusa lamang diha sa atong kapsula. So usa pay mo gipaabot tumar na everyday mo ang partner everyday para naa kay ipanagang sa mga nagkadaiya nga mga bacteria o mga virus o mga sakit. O kung doon na kay mga sakit, inanayo nato ang pagwagtangan na sa imong sistema para mabalik ang imong kahimsog. So inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip mong dietary supplement. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Dagang salamat and we are so back sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagiko.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw sa Licones family and kay Orly. Hi sab sa Kalo and Hinayon family. Paspasan nato ni Richmond. Kaya Hinayon nato na ito, paspasan. Mga taga Butuan, dagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga Siargao, thank you din. Mga taga Surigao, salamat. Mga taga CDO, mga taga Bukidnon. Sa Tibok Davao Region, nga naminaw sa atong tulumanon, maraming salamat ko, kamakabuhay. And syempre, kayo wala matang igong panahon, pero before ta manamilir, niyaos ang atong special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay. Kung mahigugmaon ka sa salapi or sa kwarta, dili ka gayod matagbaw ana. Kung mangandoy ka nga madato. Kanang special nga mensahe ito mabasa sa Ecclesiastes 5 versikulo 10. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: One station.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
6: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1202.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
3: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
3: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: ang imong paborito. FMR Favorite Mong Request.
1: Good afternoon, mayong odto ka pamilya ka vibes. Kumusta ang inyong Webes karon? Yes, ka vibes. Adlaw nga Webes karon, July 23, 2026. Andam na mabuo sa vibes sa usa na pod ka oras or sa usa na pod ka programa nga puno sa good vibes, paboritong mga kanta ug makalingaw nga mga request. Na nakita ka vibes sa programa ang favorite mong request sa diin kamo ang boss sa playlist. Na kay diri sa favorite mong request ka vibes ang inyong gusto mo ay mong patukaron. Siyempre, uwan gihapon ang inyong kuya, inyong ka vibes, inyong kauban karong isa ka oras ka program ka vibes ang inyong kuya Jason. Ayo paghunong sa pagdamgo ka vibes tungod lang kay kapoy na ka. Ang Webes ka vibes usa ka pahinumdum nga hapit na ang weekend. Ug hapit na usab ang imong breakthrough padayon sa pagpaningkamot ug pagtuo sa imong kaugalingon. Mga ka vibes pahinumdum lang ang mga ang matag-adlaw sa kahigayon aron mas mahimong mas maayo, mas malipayon ug mas mapasalamaton sa mga panalangin nga imong nadawat. May pagkubinaw sa tanan ito mga solid listeners or solid kapamilya, ka-vibes nga nakasunin sa tuwa karon. Atay color, ka-vibes. Oh, syempre, sa tanan ito mga solid kapamilya, ka-vibes nga nagtunin sa mga nagtawag karon o niya na, ka-vibes. Siguro sa itong pagbalik at tuwan ng tubagon ang iyong tawag, pero sa pagkakaroon ay walang sa kay nagsugod pa ta. Isang samok-samok na. Sumbong tangang Angelo ron. Bitaw sa mga solid ka-vibes sa ito nga nag-tune in karon, may pag-aminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. Sa mga ka-vibes sa ito nga naminaw sa itong tagsa-tagsa, naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo sa dahil nga 96.7. O kusab sa naminaw. Sa mga yun. Sa mga naminaw, nagtanaw sa itong Facebook Live karon, may pag-aminaw, may pag-tune in, may pag-tanaw kanyo dira. O siyempre, kung gusto mong magtanaw sa itong Facebook Live ka-vibes, all you need to do, English to. Although hinatag pa to ni Mary Jan Adorna. All you need to do, kay i-search lang sa Facebook ang atong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre, sa mga naminaw usab sa atong mobile apps, naatay tulo or 3,000 ka naminaw. May pag-aminaw kaniyo dira, unta nga okay ra mo dira. O siyempre, sa mga wala pa naka-download ka vibes, download niyo ni kay basta mo download ani mo taas ang kinabuhi. So kamo taas ang kinabuhi, i-download na itong mobile apps. So kamo guwapo, mo guwapa, i-follow o gi-like atong Facebook page. O siyempre, akong usbon, pwede kini ma-download sa Play Store ka vibes. I-search lang ang FMR Philippines. Makita ninyo rito walay lain ang inyong stasyon o inyong paboritong stasyon sa Davao de Oro, ang FMR Davao de Oro. O siyempre, sa itong mga drivers na lang, padayan nga gayapon nga naglabigar sa kadalanan karon. May pag-aminaw, may pag-tune in. O siyempre, always nga mag-amping ka vibes sa mga riders na to, sab. May pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo dra samtang nagbiyahe, pwede kaninyo himong sound trip ang atong programa or atong sibiyahanan. O siyempre, sa itong mga estudyante ng way klase karon, hayahay! Hayahay! Anay mga mama ang aning nga nalipay. Isa na nalipay dira si Flory may misyon na. Ay sayo pa lang sa buntag, wala na siya, wala na nag wala siya na bad mood. May pag-aminaw ka ni Mudra, Snowflakes, Flory may misyon na. Ang ginanggang queen ng Burok 7 poblasyon na bunturan. O siyempre ang barbecue queen usab nga si Rachel Jane. O siyempre sa mga vendors, office workers, OFWs usab, may pag-aminaw. May pag-tunin ka niyo, dra. O sa tanang hardworking ka-vibes, talagang salamat sa iyong walay hunong na pag-suporta, ka-vibes. Mayong adlaw usab sa tanang ito mga ka-vibes nga Nagpadayon sa pagpaminaw karon mao kini ang oras ka vibes sa pinakaabangan. Pinakahulat sa mga atong mga solid ka pamilya ka vibes. Kamu ang mopili, kami ang mopatukar. I-comment na sa atong Facebook Live or text sa numerong 0951-220-0478 ang iyong paboritong kanta. Kasi na may gusto yung shoutouts po. Kaya tawa ng basahon or patukaron live on air. Busa sa mga ka-vibes na itong gusto nga magpadala, yung kaulaw ka-vibes, kaya welcome kayo mo tanang Andrea. O siyempre, happy birthday sa tanang nagserebran sa ilang adlaw nga natauhan karon. Happy birthday! Sinamoy lechon, dra! Happy birthday! May pagaminaw ka niyo, dra, sinamoy lechon kay palitan na maglamas. Yay! Itaw ka-vibes sa mga nagserebran sa ilang adlaw nga natauhan karon. I-enjoy mong adlaw karon, aduna mo kay handa o wala, importante dra nga. Aduna kay himsog nga panglawas, aduna kay mga blessings kay mong naabot kanunay nga pasalamaton. O siyempre mas maayo yun nga na kay handa gamay. Yay! Pwede ra kay ka-vibes nga kung apiki ka sa kwarta, pwede raman ni mo i-treat imong pamilya. Pwede ra kay kamukamura, dili man ginahanglan nga naduna yun kay handa nga dako. Yay! Sa unta mo na maganda handa ka og dako nya pag-abot sa tingbayad, ikaw ang maipit. Yay! Pwede ra po, imong kaugalingon, imong pakanon, imong kaugalingon, imong i-treat imong kaugalingon, laag-laag ka, ikaw ra isa, basta ay lang pagstorya nga ikaw ra usa. At ang alas ka-pamilya ka-vibes, alas 12 kayo sina, iandam na ang inyong radyo o ipol ang volume ka-vibes, kaya sugdan na ito ang inyong webes nga puno sa musika o positive vibes. First song for today, Dilaw by Maki. Usa ka kantang puno sa kilig ug gugma nga nagpahinumdom nato nga dunay usa ka tawo nga makahimo sa atong kalibutan nga mahimong mas hayag usma ug mas mabulukon. Dilaw by Maki, dire lang sa inyong paboritong stasyon ang 96.7 FMR Davao de Oro. Ka pamilya. Ka vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ani-ana, ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og pag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Dominador Biokay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang binting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kong inom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiya yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: This song is brought to you by
15: Board Member Colherb Zamora Absay.
14: This song is brought to you by
15: Mayor Manuel J.R. Zamora.
14: This song is brought to you by
15: SB Member Yuel Zamora Absay.
16: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
3: ACS.
16: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
3: ACS.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
3: ACS.
17: Tay, may na ba?
18: Bukas. No pangatsaro. Multaking asopatam. Otonim. Mawalat.
19: Not a flower until they bloom. Like my first time living life, that day I met you.

Atunci, să mai varas că familie că vibes, în altă vara să las 12.33, na? Poate că bantai să varas că vibes. Mai băgă mine, să tără nu te băgă să oled că familie că vibes, în anec tunin caron, ori n-a căl tunin caron, ori caron pa n-a căl tunin. Welcome că vibes, să programa în favorite mong request, să băgă ne ni uddu caron, mai băgă pa ni uddu ca ni udra. Og siyempre sa mga kabibes na to nga hanasal ng pandimalay karoon, nagkatapok ka o ba ng pamilya? May pagaminaw o may pag-tunin ka niyo dra ka pamilya kabibes. Og siyempre sa mga kabibes na to nga nasa bukid karoon, sa mga mag-uuma na to, sa mga farmers na to, always mag-amping kabibes. Og siyempre sa mga kabibes na to nga always ginilang gidadala ilang radyo, sinasa man sila mo adto. Di good pwede nga walay kauban nga radyo kabibes kay isa sa ilang kalingawan ng radyo or matagpaminaw sa itong programa or matagpaminaw sa itong sibihanan. Labi na kang Ma'am T.C. Ortez Sentapa, may pag-aminaw ka ni Mudra. Ma'am, kang Ati Ruth Rimulda Niyog, kang Ma'am Dalia Upamin Panos, kang Kuya Rek Rek Orbuda o kang Ati Minda Orbuda dira sa may barangay Pangutusan. O siyempre, happy araw ng poblasyon na Bunturan. Happy araw ng Nabunturan di ay sa karon nga adlaw ka vibes. Kung adunay mga kalingawan unya ka vibes, kung gusto mo nga manglaag, adunay kalingawan unya, aduna si Rocksteady o si Ruel Dibina na unya ka vibes dito sa may kompre, sa may gym sa kompre ka vibes. O siyempre nabudra ang RM ban o katong LGU ban. Bisita ha ang Facebook page sa Municipality of Nabunturan Kabibes para updated ka or makakita ka sa mga schedule sa ilang kalingawan karon diri sa may araw ng Nabunturan. Siyempre, happy araw ng Nabunturan. O sa mga solid kabibes na to karon nga nag-tune in, naminaw, samtang nagkaon, may pag-aminaw, may yung pag-tune in. O siyempre, may pagpaniudto ka ninyo, Draka Vibes. Sa mga kabibes na to nga walay lingaw karon, nagduyan-duyan, i-text kabibes na kay gusto nga request nga kanta. Text ka vibes sa numero 0951-220-0478. Huwag siyempre kang Saryo ng Tubo-Tubo, may yung pagpaniunto ka ni Mudra. Boss Saryo ng Tubo-Tubo, sa mga kasilinganin ni Saryo Dra nga naka-tune in, nga nakapaminaw sa iyang galanog-galanog radyo Dra. May pagpaminaw, may pag-tune in ka niyo Dra. Dra sa may Tubo-Tubo, barangay Tubo-Tubo, may pagpaminaw ka niyong tanan. Huwag siyempre sa tanang Dabalos Family Usap, Dra sa may Proctores, barangay Ugao, kang Junjun Kadoy Dabalos, kang Nong Cardo, pinakabagpik sa una mo birada o abaka. May pag-aminaw ka ni Mudra Nong Cardo. O siyempre kang Aling, kang Aling Rorak o kang Dudong Rorak dra. May pag-aminaw. O siyempre sila mga baboy dra nga always ka nagpapaminaw sa FM Radio. May pag-aminaw ka niyo dra. Siyempre sa mga kasilinganan o mga sakop ni Kuya Tolitz dra sa may Purok Tres, barangay Ugao, sa tanang Gulayan Family Usab, sa tanang Bandala Family, o sa tanang Digal Family, lamin na kang Kagawad at Danilo Digal. O siyempre, sa ambutan ng Kapitan Dara, kang Milagros and Danistal, may pag-aminaw, maayong pag-tune in kanimo Dara Cup. O siyempre, sa mga barangay pensionaris nga nagparito sila ganina, kang Gingging Bastiliada, kita na ko to sila. O si Tata Bulagta. Yay! May pag-aminaw kaniyo dra. O siyempre kang Grace Orbuda Lasaka usab. Sa mga kagawa dra usab nga sa barangay Ugao, kang kagawad Sherwin Pontevedra, kang kagawad si Daminda Pontevedra. O siyempre kang Boss Felix usab. May pagpaniudto kaniyo dra Boss Felix. O siyempre kang Marjun Andanistal, o kang kagawad Danilo Digal. Sa mga kabayob sa nato nga naka-tune in dira sa may barangay Ugao, sa Tibok barangay Ugao, may pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo kapamilya kabayobs. Apilo na itong mga Marites dira. May pag-aminaw sa tanang Marites, sa tanang nga nag-tapok-tapok karon, nag-exercise sa ilang mga baba. May pag-aminaw kaninyo dira. Kabibes ang atong oras, alas 12.37 na. Kung wala ka pa na kapaniudto, paniudto na kabibes. So, ganyan itong next song, gikan sa Bini Pantropico. Dire lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Kapamilya, kabibes! Kabibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

sa Sunkiss Lola o sa kaawit nga nagpahinumdum natong ang tinuod nga gugma dili lang makita sa mga dagkong butang kundili sa mga yanong ordinaryong mga higayon nga atong nahinumduman hantod sa kahangturan. Ang gugma mahimong makita sa matag pahiyom, matag pag-atiman o matag panag-uban sa mga taong importante kanato. Ayaw kahadlok sa paghulat sa hustong panahon, kapamilya, kabayad, sa mga maayong butang, muhabot sa hustong oras, salig lang sa Ginoo. Pagpadayon sa pagpaningkamot, o siyempre ang pingi ang imong kasing-kasing. Ang pingi ang imong kasing-kasing. Ang pingi na dira, Eric James Muga. Ati Ruth, ang pingi imong kasing-kasing, Ati Ruth. May pag-uminaw ka ni Mudra, Ati Ruth. Og kang Antonio Colantes, maayong good to share, sir, shout out ni Ruth Rimulta og Sir Tolitz. May pag-aminaw dira kang Ati Ruth og kang Kuya Tolitz. May pag-aminaw kanimo dira Sir Antonio Colantes. Og sa tanang Colantes family nga naka-tune in, may pag-aminaw kayong ka-vibes. Daghang salamat sa tanan nato mga solid ka-vibes nga naguban kanato karong adlaw. Pamaagi sa dial nga 96.7 sa ilang tagsa-tagsa sa mga radyo. Usab sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live sa 96.7 FMR Davao de Oro. Sa mga naminaw sa itong mobile apps, sa tulo ka naminaw sa itong mobile apps, daghang salamat. Shoutout sa itong mga drivers, riders, teachers, vendors, office workers, OFWs, healthcare workers, uniform personnel, o sa itong listeners nga walay walay puas. Pulos naman ako. Walay puas nga pagsuporta sa itong programa. Kamong ginagin inspirasyon ka vibes nga nung padayon to sa paghatag ng lingaw o maayong musika matagadlaw. Mga ka-vibes, pahinumdom gikan kang Kuya Jason, siyempre. Ang kinabuhi sama sa musika ka-vibes na ay upbeat, na ay mellow, o na ay emotional moments sa panang-importante padayon lang sa pagtukar sa imong mga damgo sa kinabuhi. Sa ngalan sa itong mga kabalan diristasyon kang Jessa Adorna, the TikTokeress. Kuya Tolitz, Budoy Pats, Dexter Visitacion, Elmer Dudes Romantico Tandok. Kini si Kuya Jason ka-vibes, yung nakauban sulod sa isa ka-oras nga programa. O sa dili pag kita manamilit, abiyaan tamuso sa kantang nakaparelate sa daghang mga Pilipino tungkol sa iyang lawom o emosyonal nga mensahe. Asong for today ka-vibes, Ere by GK Labaho. Para sa tanang higugma, nasakitan o nakakaton sa ilang mga kasinatian sa gugma. Kining kanta, alang kaninyo. Usab, kini si Kuya Jason naging on, pahalagyahi or tagaig bilih ang mga tao nga nagpabilin sa imong kinabuhi. Kay usahay ang pinakamaayong butang sa kinabuhi dili mapalit. Mahigugmaon lamang kini ug mapasalamaton nga nadawat. Daghang salamat ka pamilya ka vibes. Ug mapuhon na pod dere lang sa inyong paboritong stasyon ang 96.7 FMR Davao de Oro. Ka pamilya ka vibes.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio.
6: FM Radio.
7: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
9: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
8: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
9: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
8: Kung ho! Balik dito sa parbasya!
10: Sex, marriage, and career.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Rosemary Cuavo, taga Porcruz, San Isidro, Bislig City. Kung bibati kuan, sakit sa tuhod, kalawasan, munang nagamit kog half plus, capsule o kape. Aron, okay na. Dagang salamat sa Magnum C, labi na ka-Captain J. Ang Magnum C, labi ito kayo, labos sa tanan mo kayo sa kalawasan. Magnum C, warato!
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
14: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Nugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantod karon sir, wag yun ako ni biyay. Magkubra na kong pensyon, kinarto na kong timpon. Wala naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista magpo sir. Walay kapoy, dili ko pati yung sako likod. Muragi ganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Ikaw na di lagi ko, kanan din ako, di ko kainom. Dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yung kayo, di ko magmahayaan.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Kaas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
16: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Adlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, inana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatihan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, nabarapon na po.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
6: dalig kaputi. Pero ang ending na nga sunog nang itong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
17: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
18: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarayan sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init, og pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: Love. Sex. Marriage and career. Love.
19: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
20: Sigurado ka?
10: Sex.
20: Ayaw sa. Didiri pa ko andam. Basin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
19: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
20: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
19: Yes, nadawat ang ito sa trabaho.
10: Love, sex, marriage and career. You

0: Edge and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rodi kainom kada unidad kagawa sa Rio del Sur. Ay, maayogan kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mabil na kayo ayo sa akong lawas. Do, mga wa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogan ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ako pangalan Virginia Mintel. Kalisa Dios na ko na ako kuha na ako no pa ni high blood. Salamat guys ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Lagi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: Kayo po ay nakikinig sa programang excuse me po.
1: May samid.
0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jacob C. Mommy Lucky.
0: Ay, katugnos panahon. Ay,
1: Bonnie, at sa may lamig buhaton, Captain Jake, pagtugno ang panahon.
0: Ano po ng mga pangutanahan ba? Mauna po lagi ng mga pangutana. Pakati kayo ng mga pangutana.
1: Pili ba? Siyempre, no, pag ulan. Ang pinakalami buhaton, pag ulan.
0: Maghabol.
1: Mukhaon.
0: Magakos-gakos.
1: Mukhaon, dayon.
0: Painit sa kuto-kuto.
1: Yeah, mukhaon. Pakanon.
0: Ambot ganun nga, kada hapon, ulan, tapos mo.
1: Pagabi mo. Dili, pagkabuntag, init-init. Pagamay, pagkahuman. Pag musalop na gani ang adlaw, dihan na po mo saho po, mo kuan po ang ulan.
0: Mga gani, mga mga na parsin. But anyway, ang kalaban rin na ito ni pagkinaning panahon, yun hita kayong dalan.
1: Yeah.
0: Moro man yun, sa amung lugar, wapapang yun masiminto tanan, no?
1: Mm-hmm.
0: Ay, sus, wintaon, kalbaryo kayo ni magota mo gawas balay, limpyo kayong sapatos. Maguman, pag-abot sa imuhang sakyanan, hugaw ka. But anyway, maganda araw pa rin po sa ating lahat mga kaibigan. Samahan nyo kami sa loob ng 2 oras. And syempre sa lahat po ng mga nakatabay sa amin, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook mga kaibigan. Kay Katuni Agi, Wakma, makapanghatag sa Mami Lucky. Atong Pailion, karon ang mga new followers sa Facebook. Yung mga consistent na nagfa-follow. Ako, nag-follow naman sa so consistent yan.
1: Nag-follow, nag-share, nag
0: consistent na nag-share.
1: Nag-comment, nag-po, ay nag-ano, Captain Jake, basta na kayo nag-engage pala.
0: Yan. O, sa lahat po ng mga nakaandabay, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pakitala ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky po ang inyong pangitaon para makafollow mo sa itong Facebook page. Siyempre, ubay-ubay na ang nag-ingon dito, Captain Jake, kung unsang paborito nilang produkto sa Magnum C.
0: Ayun, o. Na may comment. I-comment lang yung mga greetings po di ha. But anyway, kumusta man inyo ang adlaw? I hope all is well again, mga kaibigan. Anaragyod. Padayon ta sa tuang unahan, sa tuang kinabuhi. Ang karoon, istoryahan po nato kung isa sa mga values na nakakayaman, mga kaisunan. Sa man, Mami Lucky?
1: Wala. Katawa lang ko, ni-smile lang ko kay guwapa ka ay kung aura ron.
0: Mga gani. Kuya, kay aura has Mami Lucky ron.
1: Moraog ka na.
0: Mga konsihala. Oo, oh, kuya. Gamit na iyang mga mahalun nga alahas.
1: Kaya mga, kung alam ko sa kinsikar ko nga mga alahas, good boy. Kaya na, pila kaliguan ba kay mga tol ang imong liong? Kaya na, o di ba kay imong kamot, mga tol?
0: Kuyo, gayo kay na yung mga alahas, na yung mga...
1: Na yung mga bato.
0: Hapil man kayo ang buho.
1: Kasi mag- hapil. Ah!
0: Hapil kay ba? Hapnig,
1: oh, ako magunigi patilaan sa kabaw. Morning. Ing-ani siya kakuan, kakanang sinaw o ka...
0: Oh, anyway, sige, ato ang story ang karoon ng values na
1: nakakayaman. Kani Captain Jake nindot ni siya, napapanahon po ni siya, Captain Jake. Ang values na nakakayaman po ay isa sa mga values na nakakayaman ang ginatawag na ito nga values sa continuous improvement, Captain Jake.
0: Napabailain na Mami Lucky. Kanang applicable sa panimalay. Kanang bang pinaka-applicable dito sa kanang mga kabatanunan, dito sa panimalay. Good, kaya kanang magod. Pwede naman na sa mga hamtong ng...
1: O, kani, values ng temperance, Captain Jake. Pag-control nimo sa imuhang kaugalingon, sa imuhang emosyon, sa imuhang mga luho.
0: Napabailain na Mami Lucky. Gusto na ko ka ng istorya ka ng relatable ito sa mga bata.
1: Ah, mga akani. Values of prudence, Captain Jake. Prudence, maingat at mataninong pag-husga bago kumilos.
0: Ayun, pwede na.
1: Parang bago ka mag-ano, bago ni mo... husgahan ng tao bago ka magbuhat o di maayos sa iya ha, Captain Jake.
0: Pwede ba nga sa sunod adlaw na ito na istorya? Isa sa mga values po na nakakayaman. Ako, Moni, ako, ah, Mami Lucky.
1: Kaya
0: kung ka na ito istorya, murag ka ng panghamtong na kaysa nga topic ba? Katong pagmamano po. Ayun.
1: Ah, mano po. Paggalang.
0: Paggalang.
1: Values sa mga, na nakakayaman ng paggalang.
0: Paggalang sa mga nakakatanda. Ayan. Paggalang sa mga parents. Paggalang sa mga kuya-kuya. Kuya ate. Ayun. Paggalang sa mga tito-tita, mga iyaan, mga uyuan. Ayan. Wapo na istoryahan kay foundational. Good sa pinaka-ugat yun, Mami Lucky. Baka nabang sa bata pa taba, nindot kayo na nga itudlo. Kanang pagmamano po, pag-istorya o kanang opo, and
1: po at opo.
0: Maayong gabi po.
1: Fine po, Captain Jake. Kaya na pong excuse me po. Excuse me sa po. Pwede ko mag-interrupt yun yung storya.
0: Sus, wala ba.
1: Or muagi man lang mo yung excuse me, agi sa ko.
0: Pansin ko ngayon mga kaibigan, hindi na po ganyan.
1: Tinuod.
0: Karamihan po ha sa kabataan mga kaibigan. Hindi ko na naririnig. minsan nga na pupuna ko mga anak ko kay Mistoria kad mukalit lang insert mukalit lang og sulod sa panahon nato sa mga kabatunon kabatanunon tagitudluan tas katigwangan na nga pagduna gani kay istoryahan na dili mo apil-apil sa istoryas dinagko ha kung duna gani bisita pagbehave tapukon sa sulod sa kwarto niya trangkahan
1: ikaw na mo experience sa unang panahon.
0: Oo. Nindot kayo po na siyang kaagi o pagtulunan kay kanabang makakaton tag disiplina ba nga og na yung mag-istorya dili lang ka basta lang musulod si istoryahanay kung dili wag observe usa tapos paminaw lang
1: yes.
0: Kung dili ka apil si istorya o di ka pangutanon ayog tingog makakaton ang bata sa pagrespetar labi na kung dunay ga istoryahanay nga wa kay apil sa istorya ayun pagmamano po yan paggalang. Marami tayong matututunan mga kaibigan sa simpleng disiplina pagmamano po, paggamit ng mga salitang po at opo. Opo.
1: Ayan. Excuse me.
0: Excuse me po.
1: Sorry. Kaya nga Pinjay, sorry po. Oh, nagkamali ako. Sorry.
0: Dati-dati po mga kaibigan, pag alis sa umaga, nagmamano po. Pag pagdating galing sa labas, nagmamano po. Totoo yan mga kaibigan. Noong unang panahon, di pwedeng di ka mo amins katigwangan. I don't know, karon ha? Napa ba na?
1: I hope. Among mga anak, di pwedeng nga pag-abot, dili mo amin, dili pang itaon ang ginikanan.
0: Yan, mami laki, ang foundational. Dapat na tuturuan tayo ng mga ganyan, mga kabataan, kasi foundational yan eh. Maunay pinakaugat sa tanan, pagrespeto, pagrespetar sa mga na, pagtahod sa mga mas maguwang, dapat ang pag, sa una, ang liga sa edad, days lang ha. Dapat kuya ate talaga.
1: Okay.
0: Oh. Oh, kaya usay maltingala ko nga tawagon lang ko sa kong pangalan niya. Usay ang among agwat sa edad 20 years. Maragdi ko ganahan maminaw ano man sa edad pa lang maguwang na kay gunimo. Sa kaalam la boss, kaalam.
1: Oh.
0: Oh. And dili pwede na dili ka magtahod sa mga mas maguwang sa imo. Tawagon lang ni sa Amerikano ilang tiguwang dito mamilaki.
1: First name basis sila.
0: Oh, kung Alicia ang pangalan o Sita. Oh, ang tawag sa imo Sita lang.
1: Mm-mm.
0: Wala sila kanang pagtahod sa
1: sa ilang culture po na.
0: Sa kultura nila.
1: Sa kultura po na nila. Mm. Lahi po ng ilang kultura din. Sa ato amang good Pinoy, kinamang good taginatawag na Philippine culture. So, na-appeal na siya sa kultura nato ang pagtawag og ate, kuya, or diba kaha sa mga tigulang. For example, sa mga tigulang, kung dili ka kabalo ko unsa iyang pangalan, excuse me po, tita, tito,
0: yun.
1: Lola, lolo.
0: Or kung ate, kung halima, pero usahay po, sa sobra po nato ka magalang usahay, di po takatagan nga, kita magpo niya, mas tiguang patagnaw sa tunggi po. kana lang po.
1: Ang dili maayipod ka na, Captain Jack, na mutawag ko, psst.
0: Kana po, di po na maayo. Kanang pagsit-sit. Oh, tapos, ang experience na doon ng mga milaki, kanabi itong pagpo or kanabi itong pagalang po doon sa ate. Ang ate kuya po mga kaigsunan, sahay po na po'y Pinoy o Bisaya nga, masuko ug atihon kay labi na kung ang nag-ate sa ila, mas maguwang pagnaw sa ila.
1: Usually, naong ang ginaano.
0: Ang naong ang bisis mga kaibigan.
1: No. Kung ang imong naong ganin kay medyo tiguang tanaw,
0: okay.
1: Ate na diretso.
0: But anyway, yan po ang isa sa mga values na nakakayaman. Sana pasulungin po natin mga kaibigan. Values na nakakayaman, paggalang, pagtahod, pagtawag o kuya-kuya o kuya-ate, pagmamano po, paggamit ng po at opo. At paggamit po ng excuse me po, pasintabi po, at paghingi po ng sorry-sorry po. Ayun.
1: Sorry, pasensya.
0: Yan po yung mga foundational mga kaibigan na dapat sa bata o sa murang edad na ituturo na yan sa mga kabataan. Anyway, ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Sa mga ganitong klaseng panahon mga kaibigan, uso-uso ang lagnat, sipon. Grabe ang sipon karon, buti na lang. Sa kakapoy sa kong lawas, maayo kayo na gamintin narin kong Magnum C Herbal Capsule. O gamintin narin kong Magnum C Diacare. Para nga itong lawas, lig-on gihapon, likod sa nagang mga pagsulay, nagang ngayong mga trabaho, lig-on gihapon ang panglawas. Nga naman, dunay food supplement nga gapakusog sa itong resistensya. Dunay food supplement nga gapakusog sa itong panglawas. Mao ka na ang Magnum C Herbal Capsule.
1: O isip po sa kainahan, nga busy ka ayo sa pagati naman sa mga bata, magatod sa bata, magluto og pagkaon para sa mga pambaon sa mga bata. Usahay kulang og tulog niya human diretso trabaho. Nako, nindot ka ayo sa mga inahan nga sama nako ang Magnum C Herbal Capsule.
0: Yan, Magnum C Herbal Capsule. Malikayan ang mga paghingal or hangak. Daling kutasan, daling mahago, daling mahapo, daling kapuyon, bughat, labad-labad sa ulo, anemic, nindot kay Magnum si Herbal Capsule, acid reflux, GERD, hyperacidity, ulcer. Napakaganda ng Magnum si Herbal Capsule. Pag sinabi namin napakaganda mga kaibigan, talagang maganda. Iwasan nyo lang yung mga bawal na pagkain. Kung may ulcer ka, ano ba yung mga dapat o mga ipinagbabawal? Huwag nyo lang pong gawin. Mm-hmm. O huwag nyo lang kainin yung mga bawal. Inuman ng Magnum C Herbal Capsule yung ulcer mo. Sigurado yan mga kaibigan. Marami na pong testimonyang uminom ng Magnum C Herbal Capsule yung mga GERD, acid reflux na iwasan. Capsule po, pinag-uusapan, hindi po kape ha.
1: Mm-hmm.
0: Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda niyan sa ulcer, GERD, acid reflux, pagpanakit sa kuto-kuto, kanang pagpanakit sa kanang mga gusok, Magnum C Herbal Capsule. Hangak, kuhubakon, daling magkasakit, Magnum C Herbal Capsule. Wik o baga, Magnum C Herbal Capsule.
1: Para sa mga inahan nga nagapadede, pampatabang, ugdungang ugatas, Magnum C Herbal Capsule.
0: Lipong-lipong, Magnum C Herbal Capsule. Mga kaibigan, napakaganda po niyan. Hindi lang po dahil pinopromote namin yan para mabenta. Subok na po yan. Hindi na mabilang nagbigay po ng testimonya. Kung ipiplay lang namin dito, hindi aabot, hindi magkakasya sa dalawang oras po mga kaibigan kung ipiplay namin lahat ng mga testimonials na nagbigay ng patutuo sa Magnum C. Hindi po kakasya yung dalawang oras, ipiplay namin lahat ng material na yan. Napakarami po ng mga testimonya. Magnum C Herbal Capsule, mabibili po sa murang presyo, 11 pesos lang sa mga nagadaiang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Sa ibang lugar, sama sa Valencia, Bukidnon, 12 pesos na. Hingoog, Butuan, and Kabadbaran, 12 pesos na. Pero sa likod-an ng mga lugar, Agusan del Sur, Bislig, Tandag, 11 pesos lang. Diri sa may Kidapawan, Davao City, 11 pesos lang. Davao de Oro, 11 pesos lang. Napakamura po niyan mga kaibigan. Nganong mura? Ay bawa mamay kasi mamalit. Lisod ganit tayo pa hospital, lisod ganit tayo pa check-up, kanang mga food supplement na mahal. Mm-hmm. Common sense. Yan po ay para sa inyo mga kaibigan. Magnum C Herbal Capsule. Kung dun ay diabetes naman, anong pinakamagandang food supplement?
1: Magnum C Diacare!
0: Magnum C
1: Diacare!
0: Magnum C Diacare. Para sa may mga diabetes, napakagandang inumin yan. Magnum C Diacare. Para i-control ang mga sugar o blood sugar sa dugo. Napakaganda. Magnum C. Blood sugar sa dugo. Yung sugar sa dugo, mga kaibigan.
1: Yes.
0: Yung nagdudulot ng komplikasyon. Nagdudulot ng maraming komplikasyon sa katawan. Naghang sakit na tungod sa diabetes. Magnum C Diacare. 12 pesos lang na. Dili na mahal. 12 pesos lang. Again, Magnum C Diacare. Adtua lang ang mga suki, butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Pangitaan lang ang Magnum C Diacare.
1: Kaya ang Magnum C, nagpabiling
0: epektibo, barato. Magnum C, nagpabiling epektibo, barato. Kaya pinagkakatiwalaan ng mga nanay at tatay. Kaya the most trusted by seniors, Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Diacare, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Talagang pag pumunta kayo sa butika, maghanap lang kayo, may produkto kayo ng Magnum C. Ano pa bang produkto nyo sa Magnum C? Magtanong kayo mga kaibigan. Yan po ay pinagkakatiwalaan sa mahabang panahon. Magpapatuloy po ang programa natin mga kaibigan. At sa pagpapatuloy, ibang kwento na naman ang buhay ang ating mapapakinggan sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Rich and Free. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kaupan si Captain Chico, si Mommy Lucky. Sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga messages sa amin sa Facebook, maraming salamat po. Lahat po nababasa po namin ni Captain Jake. Kay naiuban, Captain Jake, ng mga seniors, labi na seniors, Captain Jake, ang ginabuhat, manawag. Manawag ini gabi eh.
0: Yes.
1: Ayan, greetings muna tayo, Captain Jake. Salamat sa pagpaminaw kinalanglang Medjay. Mehay, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Evelyn Chienes, thank you very much. Si Nanay Johansson, amping mo kanunay, Captain Jake and Mommy Lucky. God
0: salamat
1: bless
0: po sa inyo ha. Ang susunod po na Caravan Day, mga kaibigan, ay sa San Francisco, ay hindi pala,
1: sa Santa Josefa
0: and Trento. Hintay-hintay lang po mga nai hatay. Sa kabaho naman mo nga, gatigong pa inyong kapitan, ay. Maligya sa tawag haplas ani kay para natay panghatag nga natay panghatag nga balde. So, diyan sa Santa Josefa po mga kaibigan at saka sa Trento po. Kayo po ang susunod na dadalawin ng Magnum si mga kaibigan. Simula po kasi nung January, tuloy-tuloy na po kasi ang pagkakaravan day natin. Left and right po yun mga kaibigan.
1: Mm-mm.
0: Sa loob ng isang buwan, tagdadalawang beses na iba't ibang lugar po ang dinadalaw natin. So napakarami po nun mga kaibigan. Kumalma lang tayo this month. Nung nakaraang buwan naman, Isulan tayo and Surala.
1: Surala. Wow. So, sunod-sunod na nga ito ang Magnum si Caravan D. So karoon, medyo relax-relax sa Tagamay. Kinakitag pondo.
0: Mm.
1: Actually, diligid relax kayo. Nangita mamig pondo. Ayan. Thank you sa pagpaminaw kina Noah Hashim. Thank you very much po kina Mejeres Jury. Salamat rin kina DC Pata, ang mga taga Surigao City. Salamat po sa inyo. Si Ma'am Dai Chavez. Hello, Captain Jake and Mommy Lucky. God bless always.
0: Salamat po sa inyo, Ma'am Dai Chavez. Si Aileen Chin. Maraming salamat sa pagwento. Si Janeline Hebero. Nakaantabay po lagi. Available ba rin sa Davao? Asa man available ang Magnum C sa Davao? Naasa Davao, diri sa Value Plus Pharmacy.
1: HB1 Pharmacy.
0: HB1. Tapos dito naman sa may Rojon Pharmacy.
1: Rojon Pharmacy. O kung taga-Katalunan ka na, sa Go Life Pharmacy. Kung taga-Panakan ka, HB1 Pharmacy. Sa Kalinan, sa L3 Pharmacy.
0: Amesco
1: Drug.
0: Suiho.
1: Santa Ana Drug. Tesco Drug. Wise Buy Pharmacy. Available na nga to ang mga products. Pharmacia Princesa. Kung taga-Kuan ka, Captain Jake. Kung taga-Kabandian ka, Pandipani.
0: And available po mga kaibigan, mga taga-Davao City nakikinig. Felicris Supermart, mga kaibigan. Sa ilang grocery stores, sa ang groserihanan na available ng Magnum C products diha. Monay Nindot and soon available po mga kaibigan sa lahat ng convenience store sa Davao.
1: Yun, available lang itong
0: Magnum. Di na mo maglisod po hon. Basta kay bakitaan na lang niyo sa mga bisan asa mo sa kapihanan diya sa mga mo parking ka diya sa bunturan diya bingkahan. Tanan na maligyag bingka na mamilaki doon na yung Magnum C.
1: Yes, Magnum C herbal products.
0: So, bisan asa mo biyahe, basta kay mag asa napitan ng kapihanan na yung Magnum C diya puhon. So malo yung Ginoo para makapalit ng Magnum C. Kaya usahay magod. Butika rin magod. Nahibalans
1: tanong. Naibawa nila, oh.
0: Si Cherry Minyoza, maraming salamat. Si Rosy Tabusares, laging nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career sa Santa Josefa. Si Angel Daro, maraming salamat po. Mayong adlaw. Kano sa man mo, Muanhidris Tandag. Humana, Miss Tandag. Uy. Si Nanay Pearl o Mami Pearl, maraming salamat po. Nakikinig po lagi sa LSMC.
1: Nagpaabot gid ko adlaw-adlaw, Captain Jake and Mami Lucky sa LSMC ng programa. From Rhea Jess Onkada, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Rizal Tamoy, mga taga-Isulan, thank you po sa inyo. Si Cherry May Daro, ayan. Nahurot na ako ang box sa Magnum C. 11 box ang og 11 daw ka box sa Magnum C Barley, Captain Jake. Og 13 box daw sa Magnum C Herbal Coffee. Nahurot na daw. Tapos nahurot na po daw ang 6 pad daw niya sa iyang Magnum C Herbal Capsule.
0: Asa na pita ni?
1: Amo tagasan ni si Cherry May Malaki. I-message mi kay tagaanta ka og Magnum C Herbal Products.
0: Ayan, sige. Tapos taguan ang mga basiyo.
1: Yes.
0: Kung daghan na kayo kagnainom ng kape, itago lang ng mga sachets sa sunod pasinay Caravan Day diha sa duol sa inyong lugar. Si Wag Pao Christy, maraming salamat sa pagpaminaw. Naminaw diha mga taga Purok Tres Tabon. Salamat po sa inyong pakikinig. Si Aileen Chin, si Nanay Teresita Biit, laging nakikinig ang Biit Family. Haplas gud akong sa among mama kapitan. Naminaw sa tuwa si Nanay Teresita. Salamat po Nanay Teresita. O si Merlin Gomez, maraming salamat. Si Jeneline Lin, si Jeneline de la Cruz, si Michael Talan, maraming salamat. Napakarami pala ng message si Nanay Flor Flores.
1: Nanay Flor Flor, hello.
0: Kumusta naman Nanay Flor?
1: Nanay Carmen Poras.
0: Yan. O naminaw si Christy Gulayan. ganahan yung gumaminaw sa LSMC. Salamat po sa pagpaminaw si Salvador Bitalak, Christy Gulayan, si Tatay Wilson Katumao, laging nakikinig si Nanay Linda Lau o si Masing, si Eric, si Erica, si Tatay Wilson Katumao, nakikinig po lagi sa programa ninyo. Basta Magnum si
1: Epektivo Barato!
0: Thank you, Ayan, Tatay Wilson.
1: Si Ma'am Lily Polinar, Sugagil, Captain Jake, ang mga taga 72nd Infantry Division sa may Arakan, North Cotabato, Kusog do ilahang radyo din ha.
0: Aba.
1: Oy, salamat gid sa inyo nga pagpamati sa aton
0: nay, ha. Nay nag-send sa kwa si Ayan Latasa, nay nag-send sa kwa picture Mami Lucky ba nasa sa bakery. Nga na ay Magnum si daro. Sa kapit tayo Captain Jake ug Mami Lucky, bahalag init ang panahon pampawala sa katulugon. Katulugon ko magtrabaho sa bakery. Ayan, oh. Asa ni nga bakery ni? Nay, daghan kay Magnum si oh.
1: Ay!
0: Salamat kay sa inyo diha.
1: Thank you po. Ann Rose Mendoza, open do permanente ilang radyo, Captain Jake, sa mga taga Mongkayo. Salamat sa pagpaminaw. Ang mga nagaripak, Captain Jake, sa La Filipina, Tagum, sila Che-Che, naminaw sila, Captain Jake.
0: Si Nanay Sining Amper, marami salamat. Si Flor Deling Kaduan, si Sally Bahaw, si Roy Alvarez, marami salamat. Si Rosa Ponce, si Jenny Faith Solano, nakaandabay po lagi sa LSMC, o si Allen Jean. Thank you kay sa pagpaminaw. Si Jose Frendo Colimbo, nalingaw dyan ko sa inyo programa Mami Lucky.
1: Well, syempre ka ni Captain Jake, yung si Nanay Johansson, singit lang nina ko ha. Ka-partner sa akong life ang Magnum C.
0: Baba.
1: Oh, ka-partner sa iyong life ang Magnum C. Lizelle Senyoron, ayan, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Sweet Dumaging, hello Captain Jake, makulimlim na hapon daw. Si Lizelle, nag-post na sila huwag ka ng ano mga Captain Jake, kanila ang mga products ang ginagamit sa Magnum C. Tapos na po yung mga nag-post din, huwag ka ng radyo nga nag-atang na daw sila.
0: Pag-post mga milaki para mabasa na to dahil yung ilang kwan, dahil sa atong page.
1: Ano ko i-post?
0: Katupanin niya agad-law?
1: Gahapon na.
0: Agahapon?
1: Okay. Na may uban nga wala nabasa, Captain Jake.
0: Okay. Sige, eto na po ang kwento ngayon araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento na naman sa isang hapon na duka kaayo, mabugnaw nga hapon. Paminaw na ito ng usaka komplikadong story karong adlaw sa programang Love,
1: Sex,
0: Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: here,
1: Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig. Maraming salamat at may ganitong programa, Kapitan, kung saan may mga kwento ng buhay na aming napapakinggan. Wala po kaming telebisyon. At tuwing hapon, Kapitan, tanging radyo lamang ang aming kasama para makinig sa inyong programa habang nagbabantay ng aking mga anak. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento, Kapitan, sa pag-asang mabigyan nyo rin po ng payo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Leslie.

Marami na akong napakinggang kwento sa inyong programa, Kapitan, na may kagaya ng aking istorya. Doon kasi, nung mabuntis ako ni Ryan, ayaw ko talagang makisama sa kanyang mga magulang. Hindi sa hindi ko sila gusto. Yun ay dahil sa noon pa man ay ramdam ko na hindi nila ako nagugustuhan. Kaya ang sabi ko kay Ryan noon, maghanap na lamang tayo ng paraan. Paraan para magsarili na. Paraan para magkaroon ng sariling tahanan kahit magrenta muna o mag-arkila muna. Huwag lang sa pamamahay ninyo. Hindi naman sila mayamang, Kapitan. Hindi naman malaki rin ang kanilang pamamahay, kaya naiintindihan ko rin naman ang kanilang sitwasyon. Kaya ayaw ko talagang makikitira o nakikitira. Bukod sa maliit ang kanilang pamamahay o bahay, Kapitan, andun rin ang kanyang nakababatang kapatid na may pamilya na rin at nakikituluyan din sa kanyang mga magulang. Ito ang madalas naming pinagdidiskusyonan ni Ryan noon. Saan ba talaga tayo maninirahan? Kung sa amin naman, Kapitan, ay wala naman kaming sariling kwarto. Mahirap ang buhay sa bukid. Kung saan kami kumakain, doon rin kami natutulog. Ganun lamang kaliit ang bahay namin. Kaya saan tayo maninirahan? Saan tayo matutulog? Sabi ko kay Ryan noon. Wala na rin akong ibang choice pa, Kapitan, dahil may anak na kami. Pareho kaming hindi nakapaghanda dahil wala naman kaming mga grado. Walang maayos na trabaho si Ryan. Tanging pag-i-helper lamang, Kapitan, sa konstruksyon ang kanyang trabaho. Kung saan-saan rin nakakarating para magkaroon lamang o maghanap lamang ng pera para may maiabot sa amin. Kung iisipin pa namin ang pag-aarkila ng tahanan ay mas lalong mabibigitan ang aming pamilya. Walang maayos na kinikita. Kaya napilitan akong talagang makisama na lamang sa kanila. Napilitan akong doon na tumira sa pamamahay nila kasama ang kanyang mga magulang at gayon din ang pamilya ng kanyang kapatid. Hindi naiiwasan o maiiwasan, Kapitan, na habang magsasama kayo o nagsasama sa loob ng isang bahay, hindi maiiwasang nagkakaroon o magkakaroon ng problema. Mula sa baaway bata, mula sa hindi pagkakunawaan tungkol sa pagkain, mga bayarin, doon nag-uugat ang lahat. Ang hindi ko lamang nagugustuhan, Kapitan, ay dahil sa tuwing nag-aaway o may hindi kami pagkakaunawaan ng asawa ng kapatid ng aking kapartner, Kapitan, na si Ryan, ang laging kinakampihan ng kanyang mga magulang ay ang asawa ng kanyang kapatid. Parang lagi akong may mali. Para bang ako ang laging dapat nag-a-adjust. Porkit wala ba akong kinikita, wala na akong karapatan, Kapitan, para marinig man lamang ang aking boses. Ganun ang pakiramdam ko sa loob ng tahanan na yon. Magkahalong galit at sama ng loob ang nararamdaman ko. Kailan ba ito matatapos? Yung tipong magsisimula pa lamang ang umaga mo, pagising pa lamang sa umaga, hindi na magandang pakiramdam. Yung tipong pakiramdam ko lagi, Kapitan, ay mabigat at hindi ako masaya sa loob ng tahanan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit napapadalas ang hindi namin pagkakaunawaan ng aking partner na si Ryan. Madalas kaming mag-away. Ano ba talaga ang plano mo? Kailan mo ba kami ibubukod ng mga anak mo? May dalawa na tayong anak. Hanggang kailan ba tayo dito maninirahan? Ang lagi naman niyang sagot sa akin ay, kung meron ka bang pera, bakit hindi tayo maghanap? Eh wala tayong pera. Saan tayo tutuloy? Saan tayo maninirahan? Doon sa bahay ninyo? Malayo. Walang maayos na tulugan. Kahit papano dito tayo naninirahan sa aking mga magulang, kahit papano ay malapit lamang tayo sa lungsod kung saan pwede akong maghanap buhay.
Yun ang madalas niyang isinasagot sa akin, Kapitan. Naiintindihan ko naman ang punto niya. Ano ba naman ang choice namin? Ang hindi ko lang makuha, Kapitan, yung pakiramdam na parabang ang liit ng mundo namin. Nagsisiksikan kami sa loob ng isang bahay na hindi naman kami nagkakaintindihan ng mga tao sa paligid. Porket wala akong kinikita at wala akong trabaho, Kapitan, pakiramdam ko ako ang aping api. Wala akong boses at parabang wala akong karapatang magreklamo. Lagi akong pinariringga na walang silbi at walang kwenta sa loob ng bahay. Ginagawa ko naman ang aking trabaho. Alam ko namang wala akong naiambag. Na minsan kapag walang trabaho si Ryan ay wala kaming naiabot para sa bayarin sa kuryente at maging sa tubig. Kaya ang ginagawa ko na lamang minsan, Kapitan, bilang pagpapakumbaba, ako ang nagluluto ng pagkain. Ako ang nagluluto para sa lahat, naghuhugas at naglilinis sa loob ng tahanan. Sa ganung paraan ay makita man lamang ako ng aking mga magulang o mga magulang ni Ryan na hindi ako pabigat sa buhay, na may ambag rin naman ako. Hinahatid ko rin naman ang aking mga anak sa eskwela. Ganun rin naman ang aking ibang mga pamangkin o pamangkin ni Ryan. Ako ang tagahatid at sundo sa kanila. Sadyang nga, ang hindi ko lamang nagugustuhan ang bunganga ng asawa ng kapatid ni Ryan, Kapitan, na kapag ka umuwi, parang pakiramdam ko katulong nila ako. Yung tipong parang obligado akong maglinis talaga ng bahay, parang obligado akong dapat may luto pagdating nila, o dapat may ulam na, dapat may niluluto na pagdating nila. Ano ba naman itong bahay? Napakagulo. Ano ba naman itong bahay? Napakarumi. Ito yung mga linyahan, Kapitan, na madalas kong napapakinggan o naririnig sa asawa ng kapatid ni Ryan. Anong karapatan niya para magsabi ng ganong, Kapitan? Anong karapatan niya na paringgan ako? Ang lahat ng sama ng loob ay itinago ko lamang, Kapitan, sa aking dibdib. Hindi ko ito masabi-sabi sa mga magulang ni Ryan ay dahil alam ko naman na isa lamang ang kanilang kinakampihan. Kasi may ambag ang asawa. Ang asawa ng kapatid ni Ryan sa loob ng bahay. Siya ang bumibili ng pagkain. Siya ang may kinikita dahil may trabaho ang mag-asawa. Habang ako naman ay nasa bahay lamang. Hindi ako makapagtrabaho dahil sa totoo lamang, Kapitan, napakapayat ko at may sakit rin naman ako simula nung kabataan ko pa. Hikain ako, Kapitan. Hindi ako pwede sa mga mabibigat na trabaho. Kung may choice nga lang ako, Kapitan, kung kaya ko lang naman sana, magtatrabaho ako at matagal na sana. Hindi ko magawa-gawa ang mga gusto ko dahil kinukonsidera ko rin ang aking kalusugan. Kaunting kilos lamang ay madali akong mapagod. Kaunting kilos lamang, Kapitan, ay sinusumpong na naman ako ng aking hika. Ito ang malaking problema ko kahit noon pa man. Hindi ako makapaghanap ng trabaho. Habang umuusad ang mga panahon ay mas tumitindi o mas tumitindi ang hindi namin pagkakaunawaan. Dumating sa punto, Kapitan, na napalo ko ang aking anak habang naglalaro sa anak ng kapatid ni Ryan o pamangkin ni Ryan. Alam kong wala akong kapartan o karapatan para mamalo ng bata. Wala akong karapatan dahil hindi naman ako ang magulang. Pero bilang isang tao, Kapitan, na nakita ng pagkakamali ng bata, at hindi lang naman siya ang pinalo ko, maging ang anak ko rin naman ay pinalo ko rin dahil sa isang pagkakamali. Dito na lumaki ang issue o pagkakasagutan namin ng bayaw ni Ryan o kapatid o asawa ng kapatid ni Ryan. Nagsumbong ang bata sa kanya. Pagka-uwi mula sa trabaho ay agad-agad nagsumbong ang anak niya. Sabi ka agad ay pinalo ko. Agad-agad namang lumapit at hindi man lamang nagtanong ang babaeng ito sa akin, Kapitan. Agad-agad ay dinuro-duro ako, Kapitan, at pinagsabihan.
Anong karapatan mo para paluin ang anak ko? Bakit mo pinalo ang aking anak? Kayo pa na pabigat dito sa pamamahay. Ikaw pa ang pumalo sa aking anak na wala kang karapatan. Ikaw pa ang pinapakain dito sa loob ng bahay. Ikaw pa ang may ganang mamalo ng aking anak o sa aking anak. Nung marinig ko ang mga kanyang sinasabi, Kapitan, na hindi malamang nagtanong sa akin, doon ako labis na nasaktan at napasagot ako. Anong sinasabi niyong pabigat ako dito sa bahay?

mo naman pinalo. Yun kaagad ang bungad nila sa akin, kapitan, na hindi man lamang nila tinanong kung ano ba talagang dahilan. Napalo ko ang anak niya, oo, aminado ako, kapitan. Pero dahil yun sa nakita kong nananakit ang kanyang anak sa anak ng aming kapitbahay. Pinagtulungan nila ng aking pinagtulungan ito ng kanilang anak at ng aking anak. Kaya hindi lang naman ang anak nila ang

paglalagyan ng sakit na naramdaman ko. Lalo pa nung sinabi mismo ng ina ni Ryan sa akin na wala raw akong karapatan mamalo. Hindi man lamang nila pinakinggan ang rason kung bakit ako namalo. Sinabi ko lang naman, kapitan, na may kasalanan ng mga bata. Pinalo ko ay dahil sa ganitong rason. Ah, kahit na, wala ka pa rin karapatan. Dapat sana hinintay mo naman kami. Dapat sana sinabihan mo ako para ako nang pumalo. Ako ang dapat may karapatang dumisiplina sa aking mga apo. Ewan ko ba sa ginikanan sa mga magulang ni Ryan, kapitan. Parang napaka-konsintidor. Parang naisip ko tuloy dahil siguro ganun na lamang nila ako ituring dahil siguro wala akong trabaho. O dahil ito dahil sa wala akong trabaho at wala akong naiambag na pera. Kaya ganun na lamang nila ako ituring. Nung masagot ko ang ina ni Ryan, kapitan, na ma, hindi mo man lamang pinakikinggan ang mga rason ko, ng punto ko, kung bakit ko napalo ang bata. Simula noon, alam ko namang wala kayong pakialam sa akin. Simula noon, hindi nyo naman talaga ako pinakikinggan. Dahil tingin nyo sa akin, abang-aba, tingin nyo sa akin na walang silbi sa pamamahay na ito. Agad namang sinagot, kapitan, ng ina ni Ryan na oo, wala ka talagang silbi at pabigat ka sa pamamahay na ito. Yun nga lang, maglinis, hindi pa araw-araw. May mga araw, totoo, kapitan, may mga araw na hindi ako nakakapaglinis. May mga araw na hindi ako nakapaghuhugas ng pinggan. Ay dahil sinusumpong ako ng aking hika. May mga araw talaga na nakahiga lang ako. May mga araw talaga na wala akong halos magawa dahil nagahabol ako ng aking hininga. Ganun kabigat ang aking pakiramdam kapag kasinusumpong ako. Ito ang pinupuntos nila sa akin. Umaarte lamang daw at sadyang tamad ako. Nung magkasagutan na ay sinabi na

bagay na sinasabi nila sa akin. Sobrang napakasakit. Kaya kahit anong panunuyo ni Ryan sa akin, Kapitan, hindi na ako bumalik pa sa kanila. Kaya nagdesisyon kaming dalawa na siya na lamang doon manirahan. Ang akala ko nga ay mag-a-adjust si Ryan. Akala ko nga ay hahanapan niya ng paraan. Pero ito pa ang naging sanhi, Kapitan, para hindi kami magkaroon, o ito pa ang naging dahilan kung bakit mas napapalayo tuloy ang aming mga kalooban. Mas nasira tuloy ang aming relasyon. Dahil simula nung umalis ako, halos sa isang buwan ay isang beses lamang kami dalaway ng aking asawa. At ramdam ko, Kapitan, ang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Hindi na tulad ng dati. Mabuti pa noon, kinukumusta pa niya ang aking kalagayan. Pero kinalaunan, umuwi na lamang kapag ka dinadalaw niya ang aming mga anak. Kapag ka may dala siyang mga bigas, pagkain para sa aming mga anak. Pero yung tipong mag-asawa kaming dalawa, magkukumustahan kaming dalawa ay wala nang ganun. Lumipas pang ilang mga panahon at mga buwan, Kapitan, nalaman ko na lamang na meron ng ibang karelasyon si Ryan. Karelasyon na tanggap ng kanyang ina. Karelasyon na doon rin pinatira sa kanilang pamamahay. Kaya ganun na lamang ang galit ko sa mag-ina. Ganun na lamang ang galit ko sa pamilya nila. Napaka-konsentidor at hindi man lamang inisip ang kalagayan ko, Kapitan. Hindi man lamang inisip kung anong magiging pakiramdam ng aming mga anak. Kinukonsente o sadyang kinukonsente ng mga magulang ni Ryan ang kanyang kapritso. Naririnig ko mga ang mga balitang mas gusto raw ng ina ni Ryan ang kanyang bagong kinakasama. Mas mabuti raw dahil may trabaho. Mabuti raw at magkakaroon ng magandang bukas. Hindi tulad ko na walang ambag. Hindi tulad ko na walang pakinabang. Ang tawag pa sa akin, Kapitan, ay tamad.

masakit na masakit yung kapitan. Hanggang sa ngayon, matapos ang ilang panahon, hindi pa rin ako nakakapag-move on. Matapos ang ilang panahon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Ito ang naging dahilan kung bakit payat na ako ngayon, Kapitan. Maya-maya lamang ay nagkakasakit ako. Ganun ang aking katawan. Masyadong madaling nagkakasakit. Hindi ko rin magawang magpa-hospital o hindi ko rin magawang magpa-check up, Kapitan, dahil sa kawalan ng pera. Wala kasi akong trabaho. Ang mga magulang ko lang naman ay tanging pagsasaka lamang ang kinikita, na madalas wala rin naman kaming kinakain o wala kaming maayos na pagkain. Minsan nga po wala kaming bigas. Nagkakaroon lamang kami ng pagkain kapag dumadalaw minsan si Ryan sa amin para dalhan ang kanyang mga anak ng pagkain. Hindi ko alam kung hanggang saan ito, Kapitan. Yung galit ko, yung pakiramdam ko na parang hindi ko kayang patawarin sila. Sa kasalukuyan, unti-unti ko na lamang tinatanggap sa aking sariling, ganito na talaga ang buhay ko. Hoping na balang araw, magbabago rin ang lahat. Lagi ko na lamang panalangin sa Diyos, Kapitan, na sana ako naman ang papabura ng panahon. Lubos na gumagalang, Leslie.

0: M3. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kema, kalo, korok dos, kagoyaw, Bisleg City. Kung lawas, maayo kayo, dilikapoy. Tara, adlaw ko si Giga, kuan, antod hapon, niya, may nang tulog na kumagabi. Detektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C, kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C, kay sa isa kadlaw, kay katulo ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
12: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
14: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
15: Sigurado ka?
12: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Marriage. Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Ay sige kag pambabae.
12: And career.
14: Yes, nadawat na kayo sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Cap

0: and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ah, ikasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga balati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod!
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong, kining Magnum C akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit nga dugay na kanang ialibyo gid siya, maayo gid siya. Duara gid akong gamiton, nakaangay naman yun ko, kanala akong sige balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin Herzales, Sandra Pael, maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili na mi ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Igis, purok nara anakan, 79 years old. Ay, high blood, sakit sa tuhod. Nagarang-arang man sa Magnum Kapi o Kaplas. Magnum C mo'y akong pirmi kapi. O, nakauyan kong Magnum C. Sige ba, kung palit mo ba, dagan akong basiyo. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: Kayo pa rin pa'y nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. You're going to Captain Jake Oksi, Mommy Lucky, Marcel Akoy Bansawan. Bansawan, amino sila Captain Jake. Updated daw sila permanente sa pagpamino og Love, Sex, Marriage, and Career kay Adela De La Cruz o si Tatay Carlito. Salamat po sa inyong pagpamino.
0: Salamat po sa inyong lagi pakikinig. Napapanay, Mommy Lucky?
1: Ay, naghan pa kaayo. Salamat po sa inyong pagpamino. Kinanani Pearl, ayan. Si Mommy Pearl, salamat po, ang ping mo permanente. Salamat po, Mommy Pearl. Si Marlene Ordes, walay palong-palong ang muradyo, Captain Jake, kung Mommy Lucky. Naminapod sila, uy, tama di ay mga taga Samuel Barge, Captain Jake, nga kusog kayo nilang speaker din na permanente. Ang ping mo sa inyong mga paglaya, ginawat pa unta nga...
0: Safe.
1: Oh.
0: Salamat sa pagmamino mga taga Claver. Ayan, salamat din po sa pagmamino mga taga Surigao City. Si Arian Vigilia, si Lito Makatigbak, Jason Kimorlan o si Morlan, mga taga Surigao City ni sila lagi nakikinig po. Lanog-lanog ito ang programa nito, Mami Laki. Salamat po mga taga Surigao City.
1: Yes.
0: And mga taga Laak, Davao de Oro, gikan kay Glenn Ampunan. Maraming salamat, Glenn Ampunan ng Laak. Salamat po sa inyo. Hapit na mo mag-caravan diri sa tuang sa Santa Josefa. Salamat po. Ayun, salamat po. Hapit na mag-announce lami ha. Si Louis Morales, lagi nakikinig po sa Masagana Luna, Kabakan. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat sa pagpaminaw. Kina Boss Joel Sumala, salamat po. Ila Michelle Soto, sila Emily. Emily, thank you rin po. Inahan daw nga beautician na minaw karon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Salamat po sa inyo ha. Magnum C po sa Bukidnon area. Maraming salamat po sa inyo dahil lang Magnum C talagang tinatangkilik na ha. Malay-balay, napakarami na ng order. Valencia City, Sincere Pharmacy, Lux Pharmacy, Roy Plaza. Available na po dyan sa Centro Mall sa Maramag, Bukidnon. Available ang Magnum C. Nagkakaubusan ng Magnum C dyan. Dito sa may Quezon, Bukidnon. Salamat po ng marami na eh. Nagustuhan po niyo ang Magnum C.
1: Dagan kag nangita og Magnum C Barley Coffee. Yes. Katong uban ng mga nahutda na sold out. Kuan lang ta ka na, kung sa tawag
0: ni, paabot-abot
1: lang gamay. Kay kami po din hiwa po may stocks.
0: Yun, nahutda may stocks. Good. Aming order na mo sa online, napakarami
1: dagan
0: po.
1: Dagan ka ayo. Nanguram pa may mga stocks
0: sa na eh. Sa usa ka adlaw mo, kuan mo, 200 transactions per day sa online.
1: Online.
0: So, mahutdan yun online. Napakarami po nang nagpa-purchase online. So, ganyan po bakit tinatangkilik ang Magnum C. Bakit po nagustuhan ng tao ang Magnum C. Bukod sa affordable ang Magnum C, maganda po sa kalusugan, napakaganda po sa lasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ha? Lasa, masarap. Presyo, affordable,
1: abot kaya.
0: Tapos, yung binipiso sa katawan, napakaganda rin po. Kaya nagustuhan po ng tao ang Magnum C. Magnum C po mga kaibigan, nagpabiling, epektibo,
1: barato.
0: Ayan. Available po yan ha, sa mga Nakadaya Butika, Pharmacy, Bukidnon, Valencia Bukidnon, Sincere Pharmacy, Rojon Pharmacy, available po yan mga kaibigan. Bufarco Pharmacy, available po mga kaibigan. And Maramag Bukidnon, andyan sa Quad, San Andres, halos lahat po ng butika sa Wow, available po. Kabadbaran, available po dyan. Butuan City, lahat po ng mga butika dyan may Magnum C po mga kaibigan. Hinguog City, Seafarers Pharmacy, mga taga Hinguog, available po ang produkto na to diha.
1: Yes.
0: Tiguma lang mga empty sachets, tiguma lang ang empty blister packs. Kay aron puhon, inigtigom ninyo, makadayom isin yung lugar para sa tong caravan day, maka-appeal mo sa tong mga papremyo.
1: Oh, at syempre ang ato ang jackpot prize sa pera ang Magnum C. Puhon, maing panglawas captain sa Bislig. Pila nga ito, Cup?
0: Sa Bislig po, mga kaibigan, ay ang itinakda po ng Magnum C Philippines ay 100,000 pesos. Gikan sa 50 mil. 50,000 lang nasa una. Yahuma, nahimong 100,000.
1: Ay, ambakan na yun.
0: Malay niyo puhon, mahimo nag 1 million pesos. Malay niyo. Kinsa gawin magtuog, malay, what a kaibaw.
1: Gani, so, nangapilang kag Magnum C. Gamit kag Magnum C herbal capsule.
0: Sa una ba yan? Ang Bislig is 10,000 lang.
1: 10,000, nagsugo sa 10,000.
0: Oo, 10,000.
1: Pero nagan, gidugangan og 0-0.
0: Then 10,000, nahimong 20, nahimong 30, then 50. Then 50 to 100,000. Imagine mga kaibigan. Salamat po mga taga Bislig.
1: Ayan, silang lang. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang ilaha daw mga anak pod Captain Jake nagapaminaw pod sa ilaha sa ato ang programa sa Love, Sex, Marriage and Career.
0: Okay, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ni Leslie. Marami makakarelate nito mga kaibigan.
1: Ay, pati yung daghana ka.
0: Si Leslie po mga kaibigan, nagminyo niya human, kanalaging minyo nga unprepared ba. So, what a line choice. mao ni may butang kasalanan mo na kung gina-term nga wag niyong itulot na malagay kay sa sitwasyon na alanganin. Mm-hmm. So mao na ni nga sitwasyon na kumbot pasabot mga kaibigan na alanganing sitwasyon. Mupuyo ka sa kapanimalay nga di imo wa kay choice. Ah. Mupuyo ka sa kapanimalay nga di nimo kasundo ang mga namuyo, mga ginikanan. So wa kay choice. Mukuan yung ka, musubmit yung ka kay wamang kay power. So may power ni mo nga, di man ay mong balay.
1: Okay.
0: Mo ni ang reality ba, no? So doon na pag yun sa bayaw nga, di po niya kasinabot.
1: Ah, kaya po eh.
0: Di abot sa punto nga, siyempre, di gina malikayan, magtinubagay, di gina malikayan nga, magstoryahan, di mayo.
1: Kanang magkuan, Captain J, kanang mag, kanang lali, ano, so kanang?
0: Malisay.
1: Malisay.
0: Kaya di talaga may iwasan yung mga kaibigan. Sa loob ng isang pamamahay, ha? Kayo nga mismo mag-asawa, hindi niyo, minsan nga mag-aaway kayo, hindi kayo magkakaintindihan. Paano pa kaya kung
1: sa imong bahay ka?
0: Sa imuhang bayaw lang na, o so, di mo magkasinabot, maniwala mo ano.
1: Anay, nag-message na rin Captain Jeko, yung ganit na rin Captain Jeko, dapat kinahanglan, pag magminyo mo, maglahigid mo, para ang pagkaon sa pagkaon ninyo, inyo ka lang, dili na mo ambag sa lain. O niya, dilipod maayo nga pag nagminyo mo sa inyong ginikanan gihapon mo. Dili daw maayo, Captain Jake, nga pagdaghan mo sa usa ka panimalay.
0: Tinuod man, pero ang sitwasyon magod ni ano, different magod. Ganun different man. Kung ang magod sila choice.
1: Kana po.
0: Kasi rin kapuyan lain ba? Kay ang babae, ako may imagine nga medyo pobre gyud pod kay nganuman limang ka asa man mga aon harapin mga tulog. So ibig sabihin ang balay niya gamay gyud kayo, walay kwarto, walay division.
1: Kay numdum bugot atong kaagi sa una.
0: Oy, kaming mami laki na pod mi nagsugod kung asa mi magbuhat og sabon dito ra pod mga tog.
1: Oh. Or kung asa mi mga aon kailangan magdali ni kay naa pa may malayo mo sunod na mukaon.
0: Oh, kay di mi pwede magsabay-sabay kaon tungod sa kagamayng lamisa.
2: Ah.
0: Oh, so inana ka min makasabutan na ba nga kahimtang. So mo na inani ang dagan sa sitwasyon. The worst thing is that nagsiparit sila Pinoyanan mamilaki. Mm-hmm. Sa dagan sa istorya nga ang settings nila mag-asawa is mo duaw lang lalaki para bisitaw ng mga bata, muhatod lang mga sustento, but ang ending mamilaki nagbaton o kahigayon na ang laki nga manguyab og laing bahay.
1: Ay, ay, ay.
0: So nagminyo na noglain na waman din na minyo gyud kanang naikalivin ba?
1: Kalivin.
0: Human nga ang di ganahan ni Leslie kay madungog na mga istorya ba nga ang babae karon nga kaipon si imong bana pabor kay imong ugangan.
1: Ay, ano po, gi ka na.
0: Ang imong ugangan nga konsentidor. Ya, imong ugangan pabor kay ano man kinamay kwarta dai, namay trabaho. So, sakit yun doon, sakit yun.
1: Ang gwapo, diri, ang gwapo nga topic nga storyahan ni Captain J kay unsa bagyod ang dapat na set up ba pag magkapamilya? Kanusa amang gyud dapat magkapamilya o kuan Captain Jake, unsa ba gyud ang ideal kung magpamilya na mas maayo ba gyud maglahi og puyo dayon ana ang pangutana Captain Jake. Actually para ko personally sa ako Captain Jake no, based on my experience as kanang sa inyong ani nga sitwasyon, ideally kung magpamilya na mas maayo gyud nga maglahi og puyo. Pero dapat magkasinabot kay bisan o kanang bisan simple lang gud kayo gamay lang mga balay. Dili tungod Captain Jake nga wala may problema kung makipuyo ka dito sa imuhang ginikanan siguro kung dili pag yud ready. Pero kinahanglan nga nagid tay plano. Dili gud obligado dayon nga maglahi dayon bisag wala pa kay kapasidad kunang kanang ginitawag nato Captain Jake a temporary situation. For example para nang financial struggle or kailangan para sa imuhang anak kay sakit sa so kinahanglan makipuyo una mo. Pero dapat kinahanglan sa inyong pagsulod sa kaminyo o nagid moy insakto nga plano apil gyud na siya. Oo kasi ang mahitabo mo gud anak Captain Jake kung makipuyo man gud ka sa lain. Ang kato, ingani gid ang mga
0: inevitable.
1: Kana mga scenario sa balay Captain Jake.
0: Di malikayan.
1: Di malikayan. Kasi syempre maglibog man kinsay masunod, ang bana ba, ang asawa ba, ang tag-iyas balay. Mm. 'Di ba? Ana man na.
0: Dagang feelings ang i-considera.
1: Yes, o kani po ang problema sa magtiayon maapil sa ubang pamilya. Ang financial assistance mahimong isumbat mo nang nahitabo. Mo na nga importante sa pagtukod og pamilya, magsugod gyud mo og inyuha. Dili man but pasabot ana nga gibiyaan nimo imong ginikanan but because magtukod ka og imong sarili nga pamilya. So dili ideal nga makipuyo gyud ta. Mo gina siya ang ano? Ang kanang ano ani nga story ginapakita sa ato ba ang scenario nga kailangan bago ka magminyo, you have to be ready pod sa imong pagminyo. Financially, emotionally, mo man siya Captain J. Para sa kuha, mogi na. Duhagod ka buhok financially and emotionally.
0: Tinod.
1: Dapat ready ka nga mga butanga before ka mag-settle down.
0: Yan. Nama yan.
1: Eh, bakit? Kita sa una, Captain Jake, eh. Gamot mo pagdito ato.
0: Anyway, kuan ha, kaning kadali lang na dako kayong problem sa imong husband ani. Mm-hmm. Imong husband po na may pagka
1: hindi pa siya ready.
0: Irresponsible. Mm-hmm. I mean, irresponsible kay nga tao. Ano man, kung ako ang husband na to, hindi na ko hayaan. Mangita na ko pagi. Kay ba man tanga, gisudlan man ato niya, doon na ni doon kabuk anak ba? And kung ako ang lalaki, dili pwede na ko mahimong rason nga construction worker lang ko, maura niya akong kita, din magtsaga ka, magtiis ka. Eh kung di ba naman kagago, anong imuhang giduhay mong anak? Kung di ba naman kagago, anong ibuntis man imo?
1: Anak.
0: Di ba? In the first place, maura man din na imong kayang. Yung anong nagbuhi imang ka, anong nagminyo imang ka? Ay na ba, hanggaw ba? No? So, makita ni mo ba kung unsa kahanggaw ang klase ba? Way of thinking ba nga? Kung sunod ka kami niyo on, imong ang babae na nanahimik, ay babae po, anong sugot po ka? Di ba? Pareho mong hanggaw ba? Mayroon naon lang. Pasensya kayo. I mean, kana akong ginagamit nga term para lang tangag emphasis bitaw nga sana ginikwenta niya naman lang. Dili na siya. I-consider niyo man lang ba? Hindi man na pwede nga musulod lang tani come what may. Dili pwedeng inana. Uy, again po mga kaibigan, sa napakarami po ng kwentong pinapadala sa amin dito mga kaibigan, ito po lagi ang prinsipyo natin. Hindi pwedeng ilalagay niyo sa alanganin ang buhay niyo. Paano yun? Hindi nyo lang buhay na lalagay sa langan, maging ang buhay ng mga anak nyo. Paano yung gagawin? Maaring siguro, hindi kayo handa, pero gawan ng paraan. Hindi pwedeng gawing rason. Turo man akong kita, maura man akong kita. O kung maura man yun din na imong kita, hanggaw ka. Anong nag-giduha man yung imong anak? Kung maura man yun din na imong kapasidad, nga, wa man kay nakitang lahi nga oportunidad o pagpaningkamot sonan nganong nagminyo man ka nga ibutang nimo sa langanin imong pamilya. Di maayo ang imo lang gitanaw imong kaugalingong pagkapakinabangan. Paano na kana kapakinabangan mo, nang imong personal interest lang ang nagpasulabaw ba? Ang imong personal nga gain or interest lang ang imong gitagaan og ang binigyan mo ng halaga, hindi yung tinitignan mo anong next nito. Ano bang magiging kapalaran namin kung sakaling gagawin namin ito? Given nagkaroon na kami ng anak, pumasok kami sa buhay mag-asawa, from there, anong gagawin ko? Magsisikap ako. Anong klaseng pagsisikap yan? Occasional? Anong klaseng pagsisikap yan? Pagbubutihan mo lagi ang trabaho mo. Doon mo ibubuhos lahat kasi may pamilya ka na, ibang klaseng kilos na. Kung masipag ka dati nung single ka, mas lalo kang maging masipag nung panahong may anak ka na. Ito na yung tipong wala ka nang sasantuhing oras mga kaibigan. Ito na yung tipong wala ka nang, kung pwede nga lang, hindi ka na matutulog sa panahon ng gabi. Gagawan mo ng gagawan at gagawan mo ng paraan. Maraming mga lalaki mga kaibigan, maraming mga tatay, nagsimula rin sa ganong klaseng antas o anyo ng hanap buhay. Pero tignan mo, nakaabante naman. Hindi naman kailangan makitira doon sa in-laws. Ginagawan lagi ng paraan. Kaya yun ang standard ko mga kaibigan. Hindi pwedeng gawing excuse. Kaya ang nakita ko dito mami laki, kapulpulan o katamaran ng lalaki, hindi ikaw ang tamad. Considering na may sakit ka, considering na may karamdaman ka, yung hikain, nakikita ko ang mga hikain mami laki, hindi mo talaga pwedeng pagtrabahuin yan.
1: Yes.
0: Kahit yung maglaba nga lang, pagkatapos maglaban, talaga hinihikay. Meron akong kilalang ganyan na di pwedeng pabugatan ang trabaho. Kaya gamayang trabaho lang, musugmat ang hika, maghukod perminti sa ginhawa, inana ka kuyaw na o inana ka lisod ang hika, hikaon. I mean, I hope na gets niyo na, because of course nakikita niyo rin naman yan sa ibang mga tao na may sakit na ganito mga kaibigan. Alam niyo na, hindi, alam niyo mismo na hindi pwedeng pagtraboy na mabigat yan. Kasi ano yan eh, very sa tao ano mamilaki, kanang kuan kayo ba, kanang sensitive guy na sila. Vulnerable gayo. So inana na sila mami laki. So dili ni ikaw ang tamad. Ang tamad rin lakitan ako lalaki. Pulpul nga klase ng lalaki. Sensya sa word mga kaibigan na pulpul talaga eh.
1: Una girls, dapat usay tasan po na to tong kuan sa pagpamili o tama nga lalaki. Kaya mauna ba na itong maka-oban o mahimong amahan sa atong mga anak.
0: Sana ano, wake up call to sa mga lalaki. Okay, nagkamali. Okay na hindi natin napaghandaan. Pero kung pumasok ka na sa isang responsibilidad na nakikita mo na may anak ka na, may pamilya ka na, ang mindset natin lagi dyan, paano ako maghahanap buhay na itong kinikita ko, hindi enough to. So gagawin ko ngayon ng paraan. Anong klaseng paraan? Hanapan mo ng paraan nga. Hindi pwedeng hanggang salita lang, naghahanap ka ng paraan, pero hindi mo naman nakikita sa aktwal o kilos. ang tao naghahanap ng paraan, laging gumagana yung isip, nag-iisip lagi, saan ako maghanap ng pera? Saan ako magtatrabaho? Saan? Anong paraan para dodoble yung kita ko? Hahanapan ngayon ng pamamaraan. Hindi pwedeng ipapangako na maghahanap ng paraan, pero nakikita mo naman, hindi naman nagre-reflect sa kilos kung kumukuha o nakakatanggap naman ng sweldo. Maliit na nga lang ang sweldo, iniinom pa minsan.
1: Napibisyo.
0: Kaya minsan, pagka may tao ako na ganyan, empleyado ko, pinagsasabihan ko talaga, hindi sa nakikialam ako, nagmamalasakit ako. Nakakapagod ng trabaho mo. Ang ending pala, iniinom mo lang ng alak. Sa halip sana yung isang grande na yan o isang litro na yan, kung ang pera dyan, ilalaan mo na lang sana sa bigas, ilang kilo na yan.
1: Tama.
0: Tsaka yung pag-inom mo, nag-i-invest ka ng energy dyan. E kung paano kung ititulog, itinulog mo na lang yan. Nung matulog ka, nakagain ka ng lusog ng pangangatawan.
1: Lakas.
0: Na ibabalik yung lakas mo. Mm-hmm. Diba? Yun ang way of thinking dapat ng mga responsabling tao, lalaki. Hindi pwedeng naghahanap ako ng paraan. Kaya, saan mo na ito? Mauramgin akong kita. O di ba naman kahanggaw, giduhanin mo imong anak.
1: Tama.
0: Tapos inanang senaryo, inanang imuhang, kita ni mo na eh, kung ako ang amahan anak, kita na kung ako mama, mag-conflict sa kong asawa, pakitaan na kung paagin ni mo, gawas ko, discarding ko, bahalag gamayang balay, arkilahan ako, bahalag kwarto lang mi, basta buo akong pamilya, ana mag-isip ang usa ka responsabling lalaki. Iyon, ana mag-isip ang usa ka responsabling amahan. Dili pwedeng, ningkambot man ko, yung saan man na ito, ni mauraman akong kita. Dili pwedeng kada ang maong rason, pangitag pamaagi. Kaya kung mauna ang rason, mura gidawat na ni mo ang atong kapalarang inanaraman ta, so atong agwantahon, dili kang pwede mag-agwanta. Mag-agwanta sa proseso. I mean, ito yung tipong pag-agwanta mamilaki nga doon na kay Gibote. Limbawa ha, ang tao mag-agwantahon man yun da. Kitang pobre, mag-agwantahon ta eh.
1: Correct.
0: Pero kaning pag-agwanta nga kung ginamin, ka na bang naninkamot ko? Nagtrabaho kong tinarong, agwanta man ha, pero doon ako'y laumang sweldo.
1: Oh. Resilient ba? Resilient.
0: Oh, doon ako'y pangitang diskarte. For example, after my job, unsa ba'y lain akong diskarte para makwarta kong drive akong tricycle, mo drive akong tricyboat. Mm-hmm. Another sideline yun. Agwanta to siya, pero doon ako'y laumang kwarta.
1: Correct.
0: Dili itong agwanta kong, saan mo na to? Ni mo raman itong kita, magwanta lang ta. Hanggaw, di na mao. Imagine na guna, mo agwanta ka nga wakay gibuhat. Kana ba nga agwanta o klaseng agwanta ang nakay apaabuton?
1: Wala.
0: Di na mao nga klaseng agwanta nga doon na kay paabuton. Mag-agwanta ta, okay ra. Pero kanang agwanta nga doon na ipaabuton sa unahan. Kana mo yakumbot pasabot. So I just hope nga klaro na nga lesson sa itong mga amahan. Dili po hindi nang mag-anak-anak ta nga irresponsible kayo dal. Luoy kayo itong mga bata, ibutang na ito sa langanin. Mag-anak ta, planuhon. Ana na siya. Given nga na sipiat o sipiat, pangita ay pamagi. Dili pwede mo agwanta tangawa kay buhaton. Nasabdan ha? So, yan ni ba? No? Luoy ba? Ako,
1: luoy po na mga bata.
0: Murag kututun akong kasing-kasing mag-imagine sa babae ba? Luoy, apa na may ana eh? Di man ta dapat ni siya mag-agwanta. Nag-agwanta na ganit sa siyang sakit. Mag-agwanta pa sa siyang bana. Ana ba ito? Dili dapat ba? Ayan, dili dapat malagay sa inanang sitwasyon ni eh. Kung talagang pinag-iisipan, maluoy ka na lang ba? Nya, kung ako po'y ginikanan sa babae, maluoy kung mayo eh. Luyas kung anak ko, gibiyaan pas bana, gibinuangan pa, niya inani pagipasakitan pag mga istorya nga di mayo ba, no? So, marakutkuto na tong kasing-kasing ba nga, sami, lami akulatahon sa bana ni eh.
1: Pakulata na to, kap. Pakulata.
0: Lami, ipakulata ba? Ipag-wheels ka ba? Anyway, ano lang, hanap ka ng paraan, sendan mo ko ng GCash para kaunting tulong, mapadala
1: wow.
0: Ka namin.
1: Ako ang GCash ka? Cap?
0: Dili ikaw eh.
1: Ay, dili.
0: Yun na lang, siguro, pwede namin may tulong, pero sana maawa ang Diyos, ha? Gumaling ka, sa pasailua lang. I mean, kabalo may bugat ni mong pamina, but hopefully, makapasailo ka para mugani mong pamina. Kaibaw ka, o nga nung inanay mong lawas ron, because punong-puno ka sa hatred, punong-puno ka sa bigat, stress. Yung stress yan ang napapabigat sa'yo. Tanggalin mo yan, magpatawad ka lang, sabihin mo lang, ikaw na Diyos, ikaw na Ama, ang bahala. Ang kanang gibuhat nila sa kuha, ikaw na bahala, Ginoo. Ana lang, ihatag Ginoo, ihatag sa Ginoo ang tanan. Mm-hmm. Kanang tanan kabugat si mo kasing-kasing, ihatag sa Ginoo, isumbong sa Ginoo. Ginoo ang mangitag pamaagyan. Para mugaan imong paminaw, para kanang imong gibati ron nga kabugat, kanang imong sakit karon bugat man na tuod na sa kabugat si mong stress. Para mugaan na, mawala na, pasailua ang tanan. Ihatag sa Diyos ang tanan. Kaya mugaan na sa unahan. Maniwala ka. doon ay mga pamaaging Ginoo nga di lang nimo mabantayan o di nimo asahan o di na mo lauman pero na imo abot sa imong atabang. Maniwala ka sa kuwa, lahi ang Ginoo mo tabang labi lang nakita sa Ginoo ang imong pag-ampo, mga paghilak o ang imong mga luha. Makita na sa Ginoo, di na pwedeng limod na sa Ginoo, nakita na niya. Pangitaan na sa Panginoon. Pangitaan na pamaagi, mapangita ang pamaagi. Doon ay mga taong kasangkapan o kasangkapanon sa unahan. Pagpaayo sa imong sakit, pagbalik o sa imong mga kusog o pag-amping sa imong mga lawas kay doon na kapay duha kabuk mga anak ka.
1: Pwede po siya mag-online selling, Captain Jake.
0: Doon ay mga pamaagi. Depende lang. Depende lang. Kasi bukid ko ng puyo. Huwag kayo sa TV. Radyo lang ilang kalingawan daw. Imagine mo sa kinabuhi. So, radyo lang. No? So, kabalo kayo, anak. Kaya ano, nakapuyo magbukid niya may kurintigod. Niya ang among lingaw lang ba kanang radyo. Di baterya nga radyo. Nga, kung muhinay na ganyan baterya, muhibulad. Inaanak kalisod ang bukid. Labi na sa area nga walay supply sa kuryente. Maybe inaana ilang kahimtang aron. But anyway, maraming salamat sa pagpaminaw. Salamat po, Leslie. I hope nga maka-recover ka. Ha? With all sincerity, I just hope, I just pray na ma-okay ka, maulian ka ba. Ano? Ayaw lang kay palabi. Kay bawang mga sakit. Kay bawang mga kaligot-got na sa mong kasing-kasing. Pero normal na, pero tanggala. Kay mauna yung makapagaan sa imong kung imo ng tanggalon. Nga abanti sa unahan. Ano lang. Maraming salamat po mga kaibigan. At ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jay.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Hanggang sa susunod na pagkakataon sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Huwag niyong kakalimutan mga kaibigan. Lagi po naming bilhin ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Tapat sa iyong sarili, tapat sa mga paggawa, maayos na ginagawa mga bagay, tapat, katapatan, higit sa lahat, katapatan sa Panginoong Diyos. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love, sex, marriage and career.

0: Hindi na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
1: Emelinda Balos, gala ko sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba nun? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato ko.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Tapos gibata kami, nawala kid. Kalo si Ginoon, nawala kid. Munang minting niya na ko nainam. Kadadla yung friendom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima ane. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiya yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Garan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-punch og sugar, maka-regulate. Nalipay dito ko kay nai-herbal nga ni Dibay, taga panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Yes, this is Isaac Kahaponon, mga ka-vibes. Mayong hapon, kapamilya, ka-vibes. Ito na mga kazilinganan, mga suking tigpaminaw na ito nga nakadungog karong takna. Bisa nasa man mo karong napit, mga kabaranggayan, kalungsuran nga naminaw na ining atuang programa. Mayong hapon, kaninyong tanan. Huwag kining takna, mga ka-vibes, sa tud ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Carl Herb Zamora Absay, SB Member Uel Zamora Absay. Mayong hapon, kapamilya, ka-vibes! Nawasabta sa paborito ninyong rock season dinhi sa FM Radio 96.7 FM Davao de Oro. Your favorite music radio. Ako ang inyong kauban, Budoy Pats, mga ka-vibes. Ining kahapon nun nga andam muhatag kaninyo og kusog nga tuno karong taknaa. Nindot nga mga kanta og puro good vibes ni ining hapuna. Biyay sa makadiyot ang inyong mga kakapoy og mga problema kay ato nang pulihan sa mga rock hits nga siguradong makapakanta ninyong tanan kapamilya ka-vibes. Makapakurat sa inyong mga handumanan og makahatag inspirasyon bisan asa man mo karon dapit naabot ni nga tuwang programa karong hapuna. Nasa trabaho, sa kenan, balay, nagrelax lang sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lantay. Og hangtod sa katapusan sa atong programa karong hapuna, kapamilya, ka-vibes, padayon sa pag-text og pag-message sa tuwang Facebook Live sa itong hotline number 0951-220-0478. Kayo kalimti nga i-share ang atong FB Live, mga ka-vibes. FM Radio 96.7 FM Davao de Oro. Paminawaw sab pinaagi sa atong mobile app FMR Philippines. Kinang inyong paboritong rock show nga puno sa nostalgia, kusog nga beat ug walay kupas nga mga kanta, kapamilya, ka-vibes. Andam na ba mo, mga kapamilya, ka-vibes, kay dirita sa FM Radio Favorite Mix of Rock. Usa ang atong slogan, Rock on, ka-vibes. Og samtang oras ato, alas 3:18, mga ka-vibes, mayong hapon ka rin yung tanan. Magpadayon niya po ng ato ang programa karong hapuna. Humanin ng pipila ka mga pahinamdom.

0: 319.
1: That time check was brought to you by
2: board member Colherb Zamora Absai.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Ihatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
8: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganan, kung kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay na-herbal nga ni Dibay, taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
9: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Look

0: by iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likay ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
7: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
8: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: This song is brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
13: ACS.

alas 3.38 sa kapunan mga kabibs. Ibalik ang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock dinhi sa FM Radio 96.7 FM Kapamilya Kabibs. Maging hapon sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live mga Kapamilya Kabibs. Sa tanang mga Kapamilya Kabibs, ito karon nga naminaw nini nga tuwang programa. Maayong hapon. Maayong hapon sa kaugangan nga naminaw karon Gregorio Oyo de Lapiña ug sa kong asawa Rachel de Lapiña Patay ug sa kong duha ka anak Charles Jen ug Chisley Jana. Maayong hapon ug maayong pagpaminaw sa tanang mga Kapamilya ug Kabibs. Usab nato diha sa may barangay Ugao kang Kapitan Milagros Andanistal. Maayong hapon kap. Bus Babi Nistal ug Kagawad Marjo Nistal ug sa tanang mga barangay pangsyonaris diha sa may barangay Ugao. Maayong hapon usab sa tanang mga barangay Kagawad diha Manu Sherwin Turintira. Maayong hapon Bus Raymond Arangkon diha sa may Purukdos barangay Ugao. Maayong hapon usab Ate Ason Pontevedra diha sa may Purok 3. Ug syempre kang Bus Felix Pontevedra. Maayong hapon Bus Danny Digal ug Ate Lilin diha sa may Purok 1 barangay Ugao. Kang Kagawad Dennis Muso, Kagawad Manoy Alex Manti diya sa may Furok 5 Barangay Ugao. Kung hapon usab kang Nang Minda Tagalog o kang Bus Juni Tagalog. Bus Paribus Francis Arangkon diya sa may Furok 2 Barangay Ugao. O siyempre kang Bus Gilbert Cuyuca, Sir Edgar Cuyuca. Maayong hapon o maayong pagpaminaw. May hapon usab kang Pring Dudong Rikrik Urbuda diya sa may Barangay Pangutusan. Ug kang Maminda Urbuda ug sa tanang Urbuda family diha sa may Furok 4 Barangay Ugao. Mahingapon sa Batiro Trimulta niyog diha sa may Barangay Tamya Compostela ug kang Bibi ang kauban diha sa iyang panimalay. Maayong hapon sa niyog ug Trimulta family diha sa may Barangay Tamya Compostela. Mahingapon sa tanang Dos Pueblos family diha sa may Barangay San Miguel Compostela kang Silver Dos Pueblos. Maayong hapon. Samtang oras sa mga kabibs, Kapamilya alas 3:40 magpadayon gyapon ang atoang programa humani ning pipila ka mga pahin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also pod para sa mo ang anak.
5: I have it to
6: Makabuhay.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Artirado, tapos sa Gapanapo, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko na gagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko na gagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawa. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, naparapon.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio, favorite music. Radio, FM Radio.
26: This song is brought to you by
27: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
28: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: ACS.
28: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
2: ACS.
29: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

Stress 50 City sa kahapunon mga kapamilya, ka-vibes! Nibalik ang inyong programa, atong programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Ang pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may barangay Gabi. Kapitan Nunoy Lihano, uban sa tanang mga barangay pangisyonaris. Ngayong hapon diha kap. Og sa tanang mga purok chairman, ilabi na kang chairman Ricky Hidurio, maayong hapon ng mayang pagpaminaw. May nga pursab kang Mads Marilo Hidurio, no? Uban sa imuhang mga anak sa Hidurio family diya sa may barangay Gabi, maayong hapon ng mayang pagpaminaw. May nga pursab si Robin J. Ripunti diya sa may barangay Gabi. Ma'am Nining Ripunti, Kuya Beans, Ati Abing, Nelnel o kang Bibi, Tali o kang Ati Sabil. Maayong hapon ng mayang pagpaminaw. Boss Artemio Amabaw, diya sa may barangay Gabi, uban sa mong pamilya o sa mga kasilinganan ni Mudiha. Maayong hapon, boss. Yung nusab kang SB member Gaspar Lurono. Maayong hapon ng mayang pagpaminaw. Kuya Arnel Sinahon o Baisak Family, diya sa may Purok Dos, barangay Gabi. Boss Rico Kiamco di sa may barangay Alegria, maayong hapon ng maayong pagpaminaw. Siyempre magpadayon gyapon ng ato ang programa mga kabibes. Kapamilya din sa ato ang programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Alas 5 tataman mga kabibes, ato ang programa karong hapuna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, taga matinapangi. Maayo nga kulawas o makaano ka inong. Diyan sa rapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala po ka tumar na. Mayara po nga tritis. Pero nuwala, pero huwag na magbati. Wala po ko nabati tritis. Hindi po. Maayo.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM.
13: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
15: ACS.
14: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
15: ACS.
16: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
15: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
21: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
22: ACS.
21: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
22: ACS.
23: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
22: ACS.

alas 4:58 sa kahapunon, mga ka-vibes. Daghan kayong salamat sa inyong makaunayong pakiguban. Ini nga to ang programa Kapamilya Ka-vibes sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Sa ngalan sa to ang Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa to ang Station Manager Jason Urbuda, sa to mga kabanan Tulit Surusales, Jisa Adorna, o kininyo ubos ng higalas kahanginan, mga kabibes Budoy Pats, daghan ngayong salamat. Ugmang adlaw, mga kabibes, mag-uban-uban gapunta hang sa alas 3 taman alas 5 sa hapon. Daghang salamat, mga kabibes, amping takanunayog. Dalay go nang Dios. Bye-bye.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Dok, maing adlaw, unsa akong buhaton or unsa akong itambal, kay nanghunhon ang akong mga buhok. Dok, salamat sa imong pagtubag. Nanghunhon, no? Hair falling. Ang uban niini nga upaw na gyud, ang uban niini nga mga babae nipis na kaing mga buhok, no, maka stress pod, paminawon, hunahunaon nga hunhon ang atong mga buhok. So ang atong buhaton ani usa sa mga diet, no, sa diet muna tayo. Tungod kay ang nutrition mao yung number 1 sa walo ka mga balaod sa lawas sa New Start program or principles. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust. So kining new start, kining letter N is ang nutrition. Usa sa mga nutrition nga to ang kinahanglan is kining biotin. No, usa ni siya sa mga vitamins or B vitamins na involved ni ang biotin sa mga metabolic processes, no, para mas ma-digest ang atong mga paggaon insakto. Pag mainsakto mangod og digest pag-ayo ang atong pagkaon, mohatod na siya sa pagkalami sa pagkatulog. Mauna nga sa mga nangahonhon ang buhok, maglisod na silag tulog sagad yun sa ilaha. So ang source nga ato ang makuhaan aning biotin, number 1 ana is ang soybeans. So na kay mapalit or makaon nga soybeans or mga soya product, no, makatabang na siya soybeans. Pero kung powder ang imuhang inumon, dapat isa lang kutsa Sara ang imuhang pwede gamiton. Ayaw pa sobra pod kay pwede pod ka magka arthritis. Sa mga nagahonhon sa buhok, no, dili gusto maupaw, dili mag sinaw ang atong mga ulo, ayan, magkaunta aning walnuts. So sa mga nuts na naman is walnuts. At least ginagmay lang, no, isa kumkum nga walnut. Available ni siya sa mga online stores, available po ni siya sa supermarket, sa grocery stores, kining walnut. No, ginagmay lang ha. Pwede po ang pecans, no, kung maka ilistan niyo pinangga, pecans, P-E-C-A-N, pecan. Usa ni siya sa mga nut nga makatabang ni siya sa mga nangahunhon sa buhok. Now, then pwede po ta magkaon aning oatmeal, especially kanang gitawag nga dagkong grano bitaw nga oatmeal nga lutuon pa bitaw 5 minutes, kanang rolled oatmeal, rolled oats, no, rolled oats, kana pinangga. Kaon mo ana kada adlaw isa ka bowl, at least 4 kutsara to 7 kutsara kada adlaw, makatabang na sa mga nahunhon sa buhok. Iparis nimo na sa imong pagkaon, sa imong sudan, sa imong humay nga gikaon. Pwede parison nimo ang kanang oatmeal. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhon. Sa mga nagahunhon nga buhok, pwede mag-inom o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung naapay gipambati o labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O natay mga membro, kauban na tos panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di kabantay ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog. Daghang kay mga dagog lawas, pero giatake. Kadlaon, tungang gabi, sa isang buntag, dili ta dapat magkumpi. pagyansa, mga pinanga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugati mong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog, mga pinanga. Tagduha capsule before matulog or suman panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulutulog yun ang imong inumon. No? Investment na para nga layo tas mga takis kasing-kasing. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag, tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Taigong time, mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi, mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: 522.
9: That time check was brought to you by
10: board member Colherb Zamora Absai.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.
13: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa? Ay! Hala no!
14: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
15: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin yun sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat!
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Radio.
15: This song is brought to you by
16: Mayor Manuel J. R. Zamora.
13: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio.
18: FM Radio.
19: Arangkada.
20: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
19: Arangkada.
20: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
19: Arangkada.
20: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
19: Arangkada.
20: Arangkada na.
19: Arangkada.
20: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
19: Arangkada.
20: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
19: Arangkada.
20: Hatid sa inyo ng mga
19: Arangkada.
20: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
19: Arangkada.
20: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
19: Arangkada.
20: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
19: Arangkada.
20: Arangkada na.
19: Arangkada.
20: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
19: Arangkada.
20: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
19: Arangkada.
20: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
19: Arangkada.
20: Arangkada na.

0: July 23, 2026, Huwebes. Nakataas po ang signal number 1 sa ilang probinsya sa norte dahil sa bagyong Quiapo. Doble ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Isrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Isang bata sa Lapu-Lapu City na hit and run ng humaharurot na SUV. Dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia, arestado sa Pampanga. House Prosecution Panel, iginiit na ang Senator Charges ang dapat maging neutral matapos ang one-sided remark ni Senator Robin Padilla. Trabaho, accountability at pagbangon mula sa korupsyon, ilan sa mga issue na inaasahang matalakay sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Presyo ng langis sa world market, muling tumaas dahil sa tensyon sa gitnang silangan. At signal number 1, itinaas sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Humihingi ng hustisya ang pamilya ng batang nabiktima ng hit and run sa Lapu-Lapu City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Sa CCTV footage na ito, kita ang dalawang batang nakaupo sa isang traffic sign sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaninang alas 2 ng madaling araw. Tila naglalaro ang dalawa nang biglang dumating ang isang humaharurot na itim na SUV. Nakailag ang batang nakaharap sa sasakyan, ngunit nasa pole ang batang nakatalikod at nakaladkad. Imbes na tumigil ang nakabanggang sasakyan, dumiridiretso ito ng takbo at tumakas. Agad namang dinala sa ospital ang batang biktima na ngayon nagpapagaling na. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima na mahanap at makilala ang driver ng sasakyan upang mapanagot sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Inaresto ng mga pulis ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Una nang natukoy ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng dalawang suspect noong Martes. Naaresto ang mga ito sa Mabalacat, Pampanga kaninang umaga. Maharap ang dalawang suspect sa kasong murder at violation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Patuloy namang tututukan ng mga pulis ang pagtukoy kung may mastermind ba sa likod ng pagbaril sa political vlogger sa labas ng kanyang bahay noong July 17.
0: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang truck sa nakaparadang prime mover sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
3: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang nakaparadang prime mover sa Getulik, Argao, Cebu kagabi. Na siyang nasa front seat habang sugatan naman ang driver ng truck. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, alkoy mula sa Talisay City ang truck. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, nasalpok nito ang nakaparadang prime mover. Sinasabing hindi napansin ng driver ng truck ang nakaparadang prime mover dahil wala itong nilagay na early warning device at nakapatay din ang hazard lights nito. Ang prime mover na nabangga, nakaparking sa naturang highway mula pa umaga dahil nagdidiskarga ng mga construction supplies. Agad namang rumisponde ang Argao DDRMO. Dinala pa sa ospital si Jean, ngunit binawian din ito ng buhay. Nagpapagaling naman sa ospital ang driver na nasugatan din. Dinala naman sa Argao Police Station ang driver ng nakaparadang prime mover para sa mas malalim na investigasyon. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Muling pinaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa habagat, makikita sa video na humingi ng tulong ang ilang mga guro at estudyante sa isang IP school sa Sarangani Province kanina. Naabutan na kasi sila ng pagragasa ng tubig baha mula sa dahil umapaw na ang ilog sa lugar bunsod ng malakas na pag-ulan. Samantala, hindi naman madaanan ang Sapu-Masla Bridge matapos muling masira dahil sa malawakang pagbaha sa Glan, Sarangani. nagpatupad ng forced evacuation si Vice Mayor James Yap sa mga lugar na binaha. Habang sa Kidapawan City, nag-emergency landing ang isang helicopter sa Kidapawan Sports Complex dahil din sa masamang panahon. Ang naranasang pag-ulan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao ay dala ng southwest monsoon o habagat.
0: Binuksan ang isang Violence Against Women and Children desk sa Barangay San Miguelay sa Santa Fe, Leyte. Layo nitong magbigay ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
4: Binuksan na ngayong araw ang isang Violence Against Women and Their Children o VAWSI desk sa Barangay San Miguelay, Santa Fe, Leyte. Ito ay proyekto at advokasya ng mass communication students ng Leyte Normal University sa naturang lugar bilang adapted barangay na naglalayong magkaroon ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso.
5: SGLG, imbibiling ito kada isang barangay. So, yun, maswerte kay ang barangay din na magasto sa itong kuhan, magagamit itong kanan VAWSI, tapos may dana nagtagayra. Dako nga bulig siya.
4: Handa raw anumang oras ang lokal na pamahalaan ng Barangay San Miguelay na tumulong sa kanilang mga residente na makakaranas ng pang-aabuso, lalo na ang mga kabataan at kababaihan.
6: Dirisugad hin ka damo kagrabe din hito mga pasarawayon pinagihin VAWSI. Mapreventaran nga bisan kung baga ti arabot pala ini nga baga mga panhinabo nga diri na unexpected na.
4: Magsisilbi din ang desk bilang isang VAWSI information desk na pwedeng tumugon sa mga katanungan may kinalaman sa VAWSI. Ang naturang proyekto ay pinondohan mula sa charity concert ng naturang universidad.
7: Nga nagpapasalamat po ako gihapon han mga suporta han LNU nga nan iba po nga amon sponsors nga syempre tanan po nga normalista. I feel overwhelmed po gihapon with the support nga amon po nakakarawat tikang pohan katika.
4: Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot ng mahigit 6,880 ang kaso ng VAWSI sa buong bansa mula taong 2025. 732 nito ay mula sa Region 8. Karamihan sa mga nai-report na VAWSI cases sa rehiyon ay child labor at iba't ibang klase ng child abuse. Mula sa Tacloban, ito si Don Lian Rochu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado matapos ang bagong military strike ng US at Iran. Ang benchmark international contract sa Brent North Sea Crude lumagpas na sa $95 per barrel. Nagbanta kasi kamakailan si US President Donald Trump na pasasabugin ang isang tulay o power plant na sa Iran bilang ganti sa bawat pag-atake ng Iran sa mga tumatawid na barko sa Strait of Hormuz. Ayon naman kay Iran Foreign Minister Abbas Araghchi, nakahanda rin silang gumanti laban sa US. Dahil dito, posibleng maapektuhan din ang Pilipinas ng panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa ang 2 tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa pangaharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kinilala ng Pangulo ang katapangan at tapat na paglilingkod ng 2 kawani ng Philippine Navy. Pinagkalooban din sila ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 pesos bilang tulong pinansyal. Nagpahayag din ang Pangulo ng buong suporta sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa.
0: Inaabangan na ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Para sa ilang personalidad, mahalagang matalakay sa SONA ang accountability, trabaho para sa mamamayan at pagbangon mula sa korupsyon. Ang SONA Special Report hatid ni Lester Alem.
8: Sa Lunes na ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inaabangan ng taong bayan ang lalamanin ng magiging talumpati ng presidente. Matatanda ang naging usap-usapan ang binitawang pahayag ni PBBM sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno, partikular na ang mga nasa likod ng flood control skandala. Ani ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kaya para sa ilang mga personalidad, mahalagang mabigyang punto sa darating na SONA ang ilang kasalukuyang issue sa lipunan. Accountability ang isa sa mga dapat matalakay sa talumpati ng Pangulo ayon sa constitutional lawyer and election law practitioner na si Attorney Howard Calieja. Aniya, ito kasi ang tinitingnan ng taong bayan pagdating sa issue ng flag control, korupsyon at impeachment ni VP Sara Duterte.
9: Kasi tingin ko yan po ang tinitingnan talaga ng tao. Ano ba ang katotohanan sa likod ng flag control? Ano ba ang katotohanan sa likod ng impeachment? And it should not be a political this should not be politically motivated, but actually really motivated for good governance and transparency and accountability.
8: Inaasahan naman ng presidente ng bagong alyansang makabayan na si Renato Reyes Jr. na marinig sa SONA kung papaano babangon ang bansa mula sa korupsyon at krisis sa ekonomiya.
10: Ang kailangan marinig siguro yung paano tayo babangon. Paano tayo babangon mula sa kumuni ng korupsyon? Paano tayo babangon mula sa problema natin sa krisis sa ekonomiya?
8: Samantala, mahalaga naman para kay Prof. Romel Banlawi, Chairman ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research na mapag-usapan pa rin ang sektor ng trabaho. Para sa kanya, sa kabila ng mataas na bilihin, mahalaga na may trabaho ang mamamayang Pilipino nang hindi na kinakailangang umasa sa ayuda ng pamahalaan.
11: Kasi kahit na mataas na bilihin, basta may trabaho ka, at least, kaya idadaos mo yung araw. Kasi yung ayuda, kahit nabibigyan ka ng ayuda, magdadaos lang niya in few days, pero pag nawala na yung ayuda, utong ka na naman.
8: Sa kabilang banda, sinabi ni Reyes na maituturing na malaking butas sa talumpati ng Pangulo kung iiwasan niya ang issue ng flood control.
10: Sa mahiya naman kayo. So after one year, at tatanungin ng tao, may nahiya ba? May nangyari ba? O yung mga dapat bang mahiya, tumigil na ba sila sa pagiging korupt?
8: Dagdag naman ni Calieja na dapat maisama sa SONA ng Pangulo ang naging resulta ng patuloy na pagsugpo sa flood control mess at kung may opisyal na dapat managot.
9: Dapat ito ay parte ng SONA ni Presidente na pwede niyang sabihin ano na ba ang nangyari. Siguro in addition to Bombibilia, Jinggoy, etc. Ano pa ba?
8: Ako si Lestor Ler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagpaalala ang Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na tumulong na mapanatili ang kaligtasan ng mga lalahok sa rally sa State of the Nation Address. Ayon sa PNP, dapat kumuha ng kinakailangang mga permit ang mga organizer at makipag-ugnayan sa mga LGU at police. Nanindigan ng PNP na rerespetuhin at proprotektahan ng police ang karapatan nilang magpahayag ng opinyon at hinaing sa gobyerno. Pero kailangang mapanatili ang respeto at ang peace and order sa rally. Nasa 20,000 na police personnel ang ide-deploy sa ikalimang SONA ng Pangulo sa Lunes. Samantala, walang pasok sa lahat ng public at private schools sa Quezon City sa Lunes, July 27. Inanunsyo ito ng Quezon City Government sa harap ng gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Quezon City LGU, layo nilang hikayatin ang publiko na makinig sa SONA at maiwasan ang pagsisikip ng traffic.
0: Mga karangkada, tutukan po ang 2026 SONA ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Sa Lunes po yan, 12:30 ng tanghali. Mapapanood yan sa PRTV Channel 31 at sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at mapapakinggan sa DZMM, Radyo Patrol, sa East 30.
1: House Prosecution, binatikos ang hiling ng kampo ni VP Sara Duterte sa Senado ang sumagot ng ilang gastusin ng depensa sa impeachment trial.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
12: Kayo. One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: particular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just
6: one station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Lin ng prosekusyon na patunayan ang articles of impeachment. Habang trabaho naman ng depensa na pabulaanan ang mga ito.
9: Una yung sa pagiging one-sided po ng prosecution. I think that statement is pretty clear as day.
10: Since as mentioned, naturally, it is understood na we cannot be neutral since it's an adversarial proceedings.
8: Para kay Dinagat Islands Congressman Kakabag-aw, ang pagiging neutral kasi ay inaasahan sa Senator Judges.
11: Dapat pakikinggan mo ang lahat ng panig. Sa dulo, magde-decide ka batay sa napatunayan ba yung mga allegation. Pwede definitely magde-decide ka for or against.
8: Para sa prosekusyon, malayang makapagtanong ang mga senator judges sa alinmang panig kung makatutulong ito sa paglilinaw ng mga issue. Samantala, naniniwala naman si House Lead Prosecutor Jinky Luistro na mananatiling tapat ang Senator Judges sa kanilang sinumpaang tungkulin.
12: At the end of the day, I am hopeful na political neutrality ang mananaig sapagkat napakaliwanag niyan sa Senate Rules on Impeachment.
8: Paalala naman ni Private Prosecutor Lorna Kapunan sa Impeachment Court.
13: Although you judge what you saw, the public will judge what they have seen so far, they will also judge together with the case, the merits of the case, they will also judge the judges. So reminder to, I guess, not to the court, that the public is there out there.
8: Natapos na ng House prosecution ang presentation nito sa Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa alegasyon ng grave threats laban sa vice-presidente. Sa mga susunod na pagdinig, inaasahang lilipat na ang impeachment court sa usapin ukol sa confidential funds ni VP Sara. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
14: Tapos na ang Article 4 o ang Betrayal of Public Trust sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin ito kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang hapon po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
15: Magandang hapon sa iyo, Jack, at salamat sa banyaya.
14: Yes, Attorney, una, tapos na ho itong Article 4. Mag-move na tayo sa ibang articles. Pero ano masasabi niyo ho ba na naging matagumpay ang prosecution na ipakita na nagkaroon nga ng betrayal of public trust?
15: Okay. Baliktanawin natin kung ano nangyari nung siyam na araw na pagdinig at paglilitis. Ano? Ano ang natamuan ng prosecution? Mm-hmm. Unang-una ho, ay napagtibay nila yung kanilang unang sakdal na betrayal of public trust sa panig ng pangalawang pangulo. Mm-hmm. Bakit ko ito nasabi? Malinaw ho, matibay, kapani-paniwala at matagumpay nilang na ilahad ang ebidensya upang pagtibayin ito. Sa pamamagitan ng pagpresenta sa kanilang tatlong testigo na si Agent Kalilong, Attorney Lotok at si Director Matibag, lalo tigit po, yun ang pagtatanong sa cross-examination, hindi lang ho nasalaylayan ng issue ang kanilang mga tinutukoy. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa yung testimonya ng tatlo. Ganun din po ang naging resulta sa pagtatanong ng ilang senators, judges, lalo hong umigting yung paniniwala na totoo na seryoso ang kanyang ginawang pagbabanta sa Pangulo.
14: And attorney, yun nga di ba may point doon na nagbawas ng witnesses itong prosecution? Tingin nyo nakabuti po ito?
15: Tingin ko po nakabuti sapagkat ang kanilang sinabing dahilan kung bakit nila iniatras yung iba pang testigo ay dahil ito ay pagpapatunay lang or corroboration lang na hindi na naman kinakailangan. Ang corroboration o kasi kinakailangan yan kung hindi ho matibay yung inyong ebidensya. So kinakailangan dagdagan nyo pa upang patunayan to. Sa kanilang palagay, sa kanilang pananaw, kumpleto na at sapat na yung kanilang nailatag na mga ebidensya. Dokumentaryo, demonstrative, gaya ng video, pati testimonial, yung sa tatlong testi.
14: And attorney, ano masasabi niyo sa manner na kumbaga hindi na mapasinungalingan yung video talagang napakita na talagang nag-exist yung video. So ang ginawa nila ay inatake naman nila yung credibility ng tatlong witnesses doon kay Kalilong pati si Sir Attorney Lotok, di ba? Parang ginawan pa ng issue yung kung sino yung nag-appoint sa kanya doon sa posisyon at ito nga po si Director Matibag din ay naging marami din mga isyong ibinato sa kanya, lalo na yung katulad nung kasama pala ang kanyang asawa sa mga naging endorser ng impeachment complaint. So natural lang

0: na yung video ay totoo at authentic, hindi spliced, hindi AI.
1: Opo.
0: Sapagat sila mismo ang gumamit nito.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yun. Pinigyan nila ng mas lalong pagkakataon ang mga testigo upang ipaliwanag yung kanilang ang kinalabasan ng kanilang investigasyon.
1: Mm-hmm.
0: Sa panigho naman ni Director Matibag,
1: mm-hmm.
0: Sa kanilang pagtatanong, pinalabas pa nila na itong si Director Matibay ay dating nagsilbi din sa dating Pangulo.
1: Mm.
0: So, lumalabas so, nawala siyang kinakatigan dahil dati nagsilbi siya sa pangalo sa dating Pangulo and then ngayon tumitistigo siya. Bakit siya tumitistigo? Sapagkat nakita niya na meron talagang batayan yung ginawang pagbabanta.
1: Mm.
0: So, mali din ho yung naging estratehiya ng cross-examination na imbis na tibagin nila yung kredibilidad sa tamang paraan, lalo nilang pinagtibay yung kredibilidad.
1: Mm-hmm. And attorney, napansin naman din natin yung mga ilang manner ng pagtatanong ng mga senator judges. Yung iba nga ay medyo condescending yung mga tone. Tingin nyo ba proper ho yung ano? Di ba dapat clarificatory questions lang ang tinatanong po nila?
0: Tama po. Sa panigo ni Bongo,
1: mm-hmm.
0: yun hong pagbugbog ni Vice President Duterte dun sa kawawang sheriff
1: mm-hmm.
0: na nagpapatupad lang ng kautusan ng husgado,
1: mm-hmm.
0: Wala namang lumabas na ebidensya kung ano yung surrounding circumstances nito.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyari ho, si Senator Judge Bongo
1: mm-hmm.
0: ang naging testigo. Siya nagpaliwanag kung ano yung nangyari, ano yung background dito.
1: Mm-hmm.
0: So, mali po yun eh. Dapat ang testigo magsasabi nun, hindi ang senator judge.
1: Mm-hmm.
0: So, para siyang naging defense counsel, hindi lang defense counsel, naging testigo siya.
1: Mm-hmm.
0: Maling-mali ho yun.
1: Tsaka may mga ibang senators din ho, nagbibring up pa ng point kung naimbestigahan din ho ba yung kesyo yung issue na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na rin minsan nadamay din po si former Speaker Martin Romualdez. Anong masasabi niyo po doon na may mga ilang senator judges na nagpapasok na ibang issue dito sa Article 4?
0: Wala akong katuturan niya sa usaping ito.
1: Mm-hmm.
0: Ang usapin dito ay yung Vice President at ang ginawa niyang betrayal of public trust
1: mm-hmm.
0: and commission of high crimes. Hindi ho ito, hindi ho nasasaklal dito ang ating Pangulo at ang dating Speaker at wala akong kinalaman dito yung sinasabi ng katiwalian. Yung katiwalian ho, kanilang ano na yan eh, conclusion eh.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa ho naman nagiging tamang proseso patungkol dyan.
1: Ito nga din, attorney, moving forward ko sakali, next week ay napag-usapan na pinayagan na ng ipasampina ang BIR box, pati yung bank records. Tingin nyo, although may pagdadaanan pa naman itong proseso, gano'n pa kahalaga ito?
0: Napakahalaga ho dito.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang income tax return nila ay mahalaga
1: mm-hmm.
0: upang ito ay iugnay sa kanyang salen
1: mm-hmm.
0: at upang iugnay sa kanyang mga bank records
1: mm-hmm.
0: kung magtutugma ito.
1: Mm-hmm.
0: Ito ho ay kanilang nilalabanan
1: mm-hmm.
0: upang huwag mailabas sapagkat masyadong maliwanag nalalabas yung buong larawan ng katiwalian pag ito ay nailahad.
1: Mm-hmm.
0: Yun ho ang kanilang iniiwasan. Subalit, dahil lang sa nagdesisyon na ang impeachment court na isampina to, matapos sila magkaroon ng caucus, kailangan na lang
1: mm-hmm.
0: nilang harapin yung paglalahad ng mga ebidensya ito.
1: Mm-hmm. And attorney, may iba lang tayo total kanina. Nabanggit na nga natin si dating si former Speaker Martin Romualdez. At ito nga, sinasabi nga na recently sa isang news item na pinag-aral nga ng Office of the Ombudsman na kasuhan nga ang ating former Speaker kaugnay nga doon sa flood control. Pero kung ang allegation nga ay personal na sangkot si Speaker doon sa anomalya, ano nga ba'y sinasabi ng mga records? Or mayroon bang natatandaan kayo, attorney, na official ng DPWH o contractor na direktong nagturo sa kanya?
0: Wala ho eh. Ang kanilang minumungkahi na magtestigo ay yung si dating kalihin na Bonoan na lumalabas. Siya yung pinaka may sala dito eh. Hindi siya papasok doon sa isang rekisito na hindi siya dapat tila ang may pinakamalaking sala. Ang lumalabas siya yung may pinakamalaking sala at tumanggap siya dito. Yun o namang maleta boys, datihan ng tinuligsayan mismo at pinabulaanan niyan mismo ni Ombudsman Remulla, pati ho ng Blue Ribbon Committee, pati na ng NBI. Pero ang mas mahalaga

0: ho dito ay yung usapin na kung dapat ba talaga siyang ituring na nasa sentro ng anomalya. Mm-hmm. Sa ganang akin ho, at ayon sa aking mga nabasa, at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang ngayon, makalipas ang mahigit isang taon, mm-hmm. Meron hong tatlong maigting at mahalagang dahilan kung bakit ito ay nasa ganitong sitwasyon. Mm-hmm. Bakit siya hindi maituturing na nasa sentro? Unang-una ho, yun yung structural ng pagbabalangkas na inilatag ng konstitusyon sa pagbabalangkas o ng budget, mm-hmm. ay hinati-hati ho ito, mm-hmm. ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamahalaan. Mm-hmm. Sa ehekutibo na nagdisenyo ng budget, then sa kamara na nagdeliberate, nagkaroon ng debate, mm-hmm. ng patungkol sa budget, dumaan to sa small committee, nagkaroon ng kanilang panukala na ibinato sa Senado, na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala, dumaan sa technical working group, bumalik sa plenaryo, pinagdebatehan muli at ipinasa. Ang tawag ho sa prosesong ito ay yung macro governmental process o pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental proseso, ibig sabihin ito, hinahati-hati ho ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. At dahil dito, hindi ho maaaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit ito? Kasi nga ho, hinati-hati ng ating saligang batas yung proseso sa ehekutibo, sa Kongreso at sa mataas na kapulungan, mm-hmm. na nagdadala sa akin sa pangalawang dahilan kung bakit ito hindi siya maituturing na nasa sentro. Wala siyang functional control na aking nabanggit. Mm-hmm. Wala siyang kapangyarihan na magdikta kung anong dapat nasa budget. Yan ho ay nasa kapangyarihan ng plenaryo. Mm-hmm. Lalo tigit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng national expenditure program na nasa poder ng Pangulo. At lalo't higit, wala siyang impluwensya sa pagpapatupad ng o implementasyon ng mga proyekto sa flood control. Mm-hmm. Pangatlo ho, na pinakamahalaga din na dahilan, ang pagbalangkas ng budget ay ayon sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng appropriation. Mm-hmm. Si dating Senate President po, Drilon, mm-hmm. ay naging amicus curiae sa Supreme Court. Amicus curiae ho ay Latin ng friend of the court. Ibig sabihin ho ito, kinikilala yung kanyang pagkadalubhasa, mm-hmm. at natatanging kaalaman sa proseso ng pagbalangkas ng budget. Mm-hmm. Naging amicus curiae ho siya sa pagdinig ng Supreme Court doon saan inilatag na petisyon na tumutulig sa doon sa 2025 budget. At doon ho, binigyang diin ni dating Senate President Drilon as amicus curiae na ang katiwalian, mm-hmm. ay nangyayari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Mm-hmm. Hindi sa pagbalangkas. At sinabi rin niya, ang maling paggamit ng pondo ay hindi nagpapawalang bisa sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso, mm-hmm. sa appropriation. Apo. Kaya ho, ang tingin niya, mm-hmm. ang pang-abuso at katiwalian ay nangyayari, mm-hmm. sa implementasyon na walang kinalaman, mm-hmm. ang dating House Speaker.
1: Okay, and yun nga, Attorney, di ba, nagsanga-sanga na po yung ano, may inakusahan pa nga siya na balak umalis, although dinanay na ito ng kampo ng former Speaker. Pero maiksi na lang po siguro, bakit po kaya pilit na iniugnay yung bukod sa mahaba na paliwanag ginawa, pero bakit kaya pinipilit na may ugnay ang dating Speaker dito sa anomalyang ito?
0: Pero, nauna yung kanilang akusasyon eh. Mm-hmm. Yung big fish na sinasabi niya. Mm-hmm. Isang taon na niya sinasabi na may big fish na masasakdal. At tinukoy na niya si dating Speaker Romualdez. Mm-hmm. Yung kanyang pagtukoy ho, wala pang katibayan. Mm-hmm. Ang proseso ho ng pagsasakdal, dapat mauna yung ebidensya, mm-hmm. titimbangin mo ito, tsaka kagagawa ng akusasyon. Mm-hmm. Dito, nabaligtad. Nauna yung akusasyon, wala pang ebidensya, at siya po ngayon ay under pressure na panindigan at patunayan ito. So, yung big fish na, na tinukoy niya noon, na si dating speaker, na akusasyon pa lamang na walang batayan, eh, kinakailangan panindigan niya.
1: Mm. Kaya, attorney. Oh, yes, attorney. Yeah. Kala ko na putot. Attorney, yeah. Kaya, opo, kala ko na wala yung audio niyo po. Again, ako, yeah. Maraming salamat po, Attorney Bukoy, sa oras na binigay niyo dito, as always, sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, attorney, at mabuhay po kayo.
0: Pag kayo ang nag-imbita sa akin, hindi ako pwedeng tumanggi.
1: Sige po.
0: Magandang gabi po, at salamat.
1: Salamat po. Ingat po.
2: Pinag-aaralan ng prosecution at defense team ang panukala ni Presiding Judge Cheese Escudero na palitan ang kanilang mga tagapagsalita na kabilang sa listahan ng kanilang mga legal counsel. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
3: Mention of the body.
4: Bago mag-adjourn ang ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon, isang mungkahi ang iniwan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero patungkol sa mga tagapagsalita ng magkabilang kampo ng prosecution at defense.
5: As the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say.
4: Sa ngayon, si Attorney Michael Poa ang tumatayong spokesperson para sa defense, habang si Attorney Benjamin Tolosa Jr. naman ang sa prosecution. Pareho rin silang kabilang sa listahan ng mga legal counsel ng prosecution at defense panel. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, nagpaalala lang ang presiding officer lalo pat posibleng malabag nila ang Rule 18 kung saan makapagsabi sila ng mga merito ng kaso sa labas ng korte. Maingat naman umano ang dalawang tagapagsalita, pero habang gumugulong ang impeachment trial, mas mahirap daw na balansihin ang kanilang trabaho. Sagot naman ni Poa, ikukonsulta pa nila kay VP Sara ang naging suwestiyon ng impeachment court.
6: So this is something that I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, you know, in this impeachment proceeding, I'm willing to do either.
4: Ilalatag muna ng defense team sa Vice Presidente ang advantage at disadvantage ng magiging desisyon ng kanilang kampo. Nauna naman ng sinabi ni Attorney Poa na dagdag trabaho kung maglalagay ng spokesperson na hindi kasama sa counsel ng defense team. Kailangan pa raw kasi itong gabayan sa mga sasabihin sa media. Ang hanay naman ng prosecution panel, pag-uusapan muna kung papalitan ba ang kanilang tagapagsalita.
7: We will bring that up with Attorney Jay Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take.
8: We said all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial, and collegial.
4: Pero nakadepende pa rin daw kay Attorney Tolosa kung aalis bilang counsel o mananatiling spokesperson ng prosecution team. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tinawag ng House Prosecution na highly improper ang hiling umano ng kapo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at iba pang gastusin ng defense team sa impeachment trial. Kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang ulat na hiniling nila VP Sara na sagutin ng Senado ang bayad sa kanilang catering at iba pang logistical expenses. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maari pa umanong magdulot ng procurement issue ang kahilingan. Aniya, walang obligasyon ng impeachment court na sagutin ang gastusin ng alinbang panig sa paglilitis. Ayon naman kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, hindi ang COP ang kahilingan dahil may sariling opisina at pondo naman ang Vice Presidente.
9: Tingin ko nga ho dyan, parang the OVP is basically opening up the Senate for a procurement case. Hindi ba? Kasi parang ang gusto nila, sarili nilang caterer, pero ang tagabayad, ibang tao.
10: I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan mo ng Senado na baka mamaya belaso yung ipapakain sa mga tao, medyo maiinsulto ang ating Senado dyan.
2: Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang sa kanyang impeachment trial batay sa pinakahuling survey ng Momentum Research. May umaarangkadang balita si Christian Bascones.
11: Personal na sumagot at humarap sa mga alegasyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Yan ang pinaniniwalaan ng karamihan ng mga Pilipino na dapat gawin ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Resulta ito ng nationwide survey na isinagawa ng Momentum Research mula July 13 hanggang 16 ngayong taon. Sa tala, lumalabas na higit 44% ng mga na-survey ay sinasabing lubos na mahalaga ang pagharap ng Vice Presidente sa impeachment court. Dagdag dito ang 39% na nagsasabing mahalaga ito at higit 10% ang nagsabing hindi na ito mahalaga. Ayon sa founder at CEO ng Momentum Research na si Professor Clive Arguelles, marahil nakakapagtimpi pa rin ang taong bayan, pero may hangganan ito.
12: Paano kung dalawang buwan na yung paglilitis ni Ha, ni Ho, ni pagtanggi o pagdeklara na siya ay guilty? Wala eh. We haven't heard from the Vice President so far. And I think darating yung point na magiging baka unacceptable na yun sa ating mga kababayan.
11: Sa pagtalakay ng Article 4 na naglalaban ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya, sinabi ni Arguelles na hindi na dapat pagdebatihan kung totoo ba ang mga banta ng Vice Presidente.
12: Wala nang duda sa ating mga kababayan na ito ay hindi katanggap-tanggap. Tingin ko wala na din duda doon sa kahit sa depensa, hindi naman nila itinatanggi na nagkaroon ng grave threats.
11: Isang next generation public research firm ang Momentum Research na itinatag ng mga akademiko. Ayon kay Arguelles, mahalagang magkaroon ng isang non-partisan research para lumabas ang tunay na pulso ng bayan.
12: Our results speaks for itself na makita nila kahit yung iba doon ay not necessarily it's the same opinion as mine. Nilalabas po namin yon, pinapublish natin na itong opinion ng ating mga kababayan.
11: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Maring kasuhan ng grave threat at inciting to sedition ng National Bureau of Investigation si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isinama na sa investigasyon ng Special Task Force ang pahayag ni Mayor Duterte noong Mayo na isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Matibag, naging trigger point sa pagbuo ng Special Task Force ang mga pahayag ni Mayor Duterte. Pinag-aaralan din aniya ng NBI kung may sabuatan sa banta laban sa Pangulo. Samantala, dumoble sa digital growth ang inilabas ng Pag-ibig Fund Housing Loan sa unang kalahati ng taon. Ayon sa datos ng Pag-ibig, higit na dumoble ang socialized housing financing sa ilalim ng flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ng Department of Human Settlements at Urban Development na ang magandang resulta na ito ay sumasalamin sa pagsisikap ng gobyerno na gawing mas abot-kaya ang pagkakaroon ng bahay, partikular sa minimum wage at low income Filipinos.
2: Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios si Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. para himayin ang magandang balitang yan. Magandang gabi po, Sir Jack, and welcome sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi po, Ma'am Nina, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood po sa atin.
2: Ayan, nakikiisa po ako sa kulay ng Pag-ibig, di ba? So, Sir Jack, ano-ano ang key factors na nagtulak dito nga sa report na double-digit ang growth ng home loan releases ng Pag-ibig Fund ngayong unang kalahati ng taon? So, ibig sabihin nito ay dumami pa ang nakapag-home loan.
13: Tama po. Una po sa lahat ay lubos po kaming natutuwa sapagkat lalo pong dumami sa ating mga kababayan ang nagkaroon po ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. In fact, ho, more than 43,000 unang anim na buwan pa lamang po ng ating taon. At ito po ay patunay na natutugunan po natin ang direktiba po ng ating Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkakaroon ng sariling bahay ng ating mga kapwa Pilipino. At dalawang bagay po yung aming nakikita rito. Una po ay sa tulong po ng suporta po ng ating pribadong sektor, maging ng mga fellow government agencies po natin, ay tumataas po at dumarami ang available na housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Habang ang Pag-ibig Fund po ay patuloy na ginagawang abot kaya ang monthly payments, mm-hmm. ang ating Pag-ibig Housing Loan upang makabili ang ating mga miyembro ng sarili nilang tahanan.
2: Ay, himayin natin yan, yung mga housing loan na abot kaya para sa ating mga kababayan. Pero dito po muna tayo sa kabuuang 69.19 billion na ang naipamahagi doon sa sinabi niyong higit 43,000 na units. Paano po ito nakatulong sa pagsugpo sa pangkalahatang housing backlog ng bansa?
13: Opo, ito po'y direktang tumutugon sa pangangailangang pabahay po ng ating mga kababayan. Sapagkat una po ay pinapakita ho nito na gumagana. At yung pong mga pulisiya at yung pong mga programang ating ini-implement sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pag-ibig Fund Chairperson, Housing Secretary Jose Ramon Aliling, yung pong mga programang inilatag po natin ay tunay pong tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan para magkaroon sila ng sariling bahay. At hindi po kami tumitigil dito sapagkat kailangan po ay lalo pa nating paramihin yung mga housing units na maaaring mabili ng ating mga kababayan. Kasama na po riyan yung mga investments ng Pag-ibig Fund upang lalong dumami po yung mga socialized housing units habang patuloy po nating pinabababa ang interest sa Pag-ibig Housing Loan para muli po maging abot kaya para sa ating mga miyembro ang magkaroon ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Nasa magkano po per unit dun sa 43,000 na we mentioned earlier?
13: Mula po doon sa 43,000 housing units, matutuwa po kayong malaman na around 6,600 po rito ang kabilang sa socialized housing units. Okay. Ibig sabihin, ito po yung dami ng ating mga kababayan na napapabilang sa minimum wage and low income sectors na natulungan pong magkaroon ng sariling bahay. Natupad ho yung kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.
2: Ito po ba yun?
13: Yung, dahil sa Pag-ibig Housing. Kasama po riyan. Opo, ito po yung sa pagkakatanda ko. Ito po yung sa Laguna.
2: Sa Laguna.
13: Opo, at makikita po ninyo, Ma'am Nina, ay ito po ay ready na po for occupancy. Maari na pong tirahan ng ating mga kababayan matapos po nilang mabili ito sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At katunayan po, Ma'am Nina, yung pong ating Pag-ibig Housing Loan muli po sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, maliban po dun sa ipapautang ng Pag-ibig Fund para mabili ang ganitong uri ng unit, kadalasan po ito ay nasa 950,000 pesos.
2: Wala pang 1 million.
13: Opo, wala pong itong 1 million.
2: At ilang square meters?
13: Ito po ay nasa 32. Tanda ko po, ito ay nasa 32 square meters.
2: Tsaka maganda yung maaliwalas yung environment, malalaki yung mga kalsada.
13: Kasama po yan. At ang Pag-ibig Housing Loan para rito ay ginawang mas abot kaya. At sa katunayan po, maliban doon sa mahihiram ng ating miyembro para pambili ng bahay, ay maaari pa niyang dagdagan yung kanyang mahihiram na up to 100,000 pesos para po. Ang gusto po kasi natin sa Pag-ibig Fund at paalala po ng ating CEO na si Manang Malen Acosta, pagkabili ho ng bahay dapat ay matirahan na agad, makalipat na agad yung ating miyembro. Kaya po maliban sa pambili ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, meron pa hong additional kung kailangan ho ng miyembro na 100,000 pesos para po ay makapagpa-install po ng electricity, ng ilaw, ay makapagpagawa pa ng additional partition para po muli pagkatapos po niyang mag-housing loan at makabili ng sariling bahay ay makalipat na po agad ang kanyang pamilya doon po sa nabili nilang
2: So may additional
13: unit
2: na pwedeng hiramin na 100?
13: Up to 100,000.
2: Oo, up to 100,000 pesos na syempre mga gamit sa bahay, di ba? Kailangan mo rin ng budget
13: yung
2: para
13: mga
2: dyan.
13: Fixtures po rito muli po para po ay makalipat ang ating miyembro sa kanyang nabiling housing unit.
2: So I'm sure marami ang mga kababayan natin talagang very interested, especially yung mga maliit lang ang kita at pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ito po ba yung 4PH, no?
13: Kasama
2: po yan. Ninyo. So paano po pwedeng mag-apply dito yung ating mga low income wage earners or yung kahit mababa ang sweldo mo ay kaya nilang ma-afford itong 950,000. Yun po yung pinakamura, no?
13: Tama. Ang pagkakataong magkaroon ng sariling bahay ay ito po ay hinahatid na ho ng Pag-ibig Fund sa lahat po ng ating mga miyembro, middle class earners, maging sa mga at lalo na sa ating mga low income and minimum wage earners. Una po sa lahat, lalo po nating pinababa ang interest rates. Pinapanatili ho nating mababa para abot kaya at.
2: At magkano nga ba ang interest rates?
13: Ngayon po ay nasa 3% ang subsidized rate sa ilalim po ng expanded 4PH program, yung Pag-ibig Housing Loan sa programang ito. Gano po kahalaga ito, Ma'am Nina, sa ating mga nanonood? Imbis po na ang monthly payments ay around 5,800 or 6,000 pesos a month, yung monthly payment po dito para sa isang 950,000 peso loan, nasa 4,000 na lamang.
2: Mm-hmm.
13: So halos 2,000 po ang natitipid ng ating miyembro kada buwan sa kanyang monthly payments na magagamit pa po niya sa ibang pangangailangan ng kanyang.
2: At gaano katagal yung pagbayad niyan?
13: Ang pagbabayad po naman ng Pag-ibig Housing Loan, in-extend po natin up to 30 years to pay para po mas mababa yung maging monthly payments. Kung gugustuhin po ng miyembro na mas maikli ang payment period, ay maaari po niyang gawin yon. Ngunit up to 30 years po ito para ho lalong mas mababa yung monthly payment at mas magaan po sa ating miyembro.
2: At saka balita ko nga, up to 10 million na. Dati kasi 6 million. Ang pagkakaalam natin, up to 10 million na rin ang pwedeng i-loan.
13: Tama po, ma'am.
2: Ng isang individual.
13: Lalo ho nating pinalawak yung sakop ng Pag-ibig Housing Loan. Ngayon po ay up to 10 million pesos na yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro. Ito naman po ay para tugunan yung pangangailangan po ng middle class, upper middle class earners po natin na miyembro din ng Pag-ibig Fund. At para po sila rin po ay mapakinabangang lalo yung ating programa sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Same interest rates.
13: Ang maganda ho riyan, Ma'am Nina, may promo rates pa ho tayo. Until the end of the year, yung pong interest rates ho natin, pangkaraniwan ay nasa 6.25%. Mm. Ito po ay lalo ho nating pinababa para sa mga loans na mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos, ang interest rate po ay 4.5% imbis na 6.25%. At mga loans na mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, 5.75% na lamang po for the first 3 years of the loan. Ibig sabihin po niyan muli, mas lalo ho nating ginagawang abot kaya ang magkaroon ng sariling bahay para sa ating mga miyembro sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Alright, talagang marami pa sana kaming gustong itanong pero I'm sure babalik po kayo at aabangan rin kayo sa nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Busto sa DZMM. Sana po, ano, para sa pagpapatuloy ng aming usap ang pag-ibig. Maraming salamat, Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. sa inyong panahon at mga ibinahaging impormasyon. Magandang gabi po.
13: Maraming salamat po.
1: Nakataas na ang signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa habang bumibilis ang takbo ng bagyong Quiapo pahilagang kanluran sa Philippine Sea sa silangan ng Cagayan ayon sa PAGASA. Huling namataan ang Tropical Depression Quiapo sa layong 640 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugsong hanggang 55 km per hour. Asahan ng malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1 gaya ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Benguet. Bahagyang lalakas ang bagyong Quiapo habang nasa Philippine Sea at maaring maging tropical storm category bukas. Lalabas naman ito ng PAR sa Sabado ng umaga. Asahan pa rin ang pag-ulan dahil naman sa habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, Siquijor, Bohol at Southern Leyte.
2: Good news para sa mga trainee ng Air Traffic Control. Maaari na silang makapag-ensayo sa real-life scenario ng Air Traffic Control matapos na ilunsad ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang tatlo nitong simulators. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
14: Mas pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang kadalang Air Traffic Training Service Center. Inilunsad na kasi nila ang tatlong air traffic simulator, ang aerodrome, en route, at approach simulator.
15: Yung simulator ay gagamitin sa training ng ating mga air traffic controller students. Isisimulate yung normal procedures, yung emergency procedures.
14: Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, importanteng ginagawang moderno ang aviation infrastructure para maging competent ang sistema.
16: No, meron makakampante po tayo na lahat ng ating air traffic controllers, ang air traffic personnel natin, they're competent talaga para po i-manage ang air traffic natin.
14: Kabilang din ito sa pagtugon ng Transportation Department sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang pagbabyahe ng mga pasahero.
17: Ito yung isa sa mga inilunsad na simulators ng Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong araw ng Webes. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang aerodrome simulator. Dito mag-iensayo yung mga air traffic controller kung saan may mga real-life scenarios sa aerodrome control tower.
14: Good news naman ito para kay Cali Varias na nasa ikatlong linggo na ng pagiging trainee sa ilalim ng Comprehensive Air Traffic Service ng CAAP.
18: This is a very great opportunity for me. Free yung training. So parang pag free yung training kasi most commonly you're not gonna expect much eh. Pero nung unang sinabi sa amin, may bago simulator, pinakita to. It's like, wow, free, tas etong lahat. Dito kasi mas na-immerse kami. Mas ma-practice talaga yung decision making namin.
14: Nagkakahalaga ng 250 million pesos ang tatlong simulators. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corbos.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
19: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station. Stop.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala ni sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Uban ninyong higalas Kuya Arn na usab no ang inyong ikauban karong orasa sabay na sab sa paghatag og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Rosella. Kining kaagi nga gi-share ni Rosella diri kanato. Kaagi kini sa iyang kaila no suod nga higala nga si Jisa. Okay Jisa, kumusta og nakabati baron Jisa Rosella? Nga taga Mangagoy, Bislig City. Kumusta sa tanan taga Mangagoy? Pila na kasindir ato Mangagoy? Duha na to, tulo na baka. Tama taga Mangagoy ha? Sana agya po'y naka-share sa ilang kaagi. Ang nakanindot magod karon mahigala sa atong programa, dili na kinahanglan nga mahasol pa mo pagsulat. Pwede rin nyo itawag sa atong number mo nang dali na kaayo. Mag heart to heart na lang tam, i-share ninyo yung kaagi sa ko ha? Ako na'y magplastar, no? Labi na karoon sa gi-share ni Rosella nga kaagi sa iyang suod nga higala nga si Jessa. Pagkauban daw niya sa trabaho. Sige lang, ato lang nga paningkamutan mga higala nung matagana itong kinabuhi ang maong kaagi nga gi-share direk ka nato ni Rosella. Nga taga Mangagoy, Bislig City. Kumusta no sa tanan taga Mangagoy, manghinaot ko para inyong suporta pinagis paggamit sa atong mga produkto usab ug pagpaminaw sa atong programa. Basin nangundang na mo sa paggamit sa atong mga product labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Bituod no katong gusto nga mo share sa ilang kaagi, text lang mo diri sa atong number o tawag pero di na ko matubag mahigala. Text lang ing na lang mo share ko kuyaren sa akong kaagi kaya ako na yung magpaigos pagtawag sa inyo ha. Kay nagi dili gid na ko matubag mahigala. Unsay na yung mga time nga makalakaw ta. Ta, makalimot ta, diha ta makahinanok mo na gusto na to. Pero nganong dili mang yun, no? Nganong dili mang yun mapwede. Pero makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon Mahigala. Kung magpalit mo, mutisting mo, ikumplito lang pangalan, ingnon lang nyo ang taga-parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Masbun ko, no? Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Kaya akong gusto mahigala nga, masiguro yun ninyo nga kadtog yun ang mahatag sa taga-parmasya sa inyo ha. Kaya ignore lang yung coffee corn. Namag yung mga coffee corn gapon sa atong mga parmasya. Dili man lang ato ha. Pero lahirang ato ha. Kay coffee corn. Ang ganang uba na as parmasya, coffee corn. Kining ato ha, coffee corn. Gold with Malunggay and Santon. Makita nyo may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. No? Sinaw siya mahigala. Presentable kayo na atong pouch sa atong coffee corn. Gold with Malunggay and Santon. Makita ninyo rich in fiber na mabasa ninyo rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine free, sugar free ug pure organic. Kitawag siya pure organic mahigala kay wala gina siya chemicals. Mais, malunggay ug mangustin. Mao nang naa sa atong coffee corn gold with Malunggay and Santon nga din makatabang sa pagbalik ng atong taas-taas nga oras nga paghinanok. Kay lain gyud kay mahigala, kapoy kayong lawas nga walay tulog. Kapoy kay sa trabaho, mawala atong ganas kaon, dili po taganan maligo kay kulang lagi tagtulog di. Luya, gyud ta, hantun magkababa ang atong immune system. Dayon dali ra kita takbuyan og mga delikadong sakit mahigala. Dili ta mosugot ato kanang paningkamutan. Nga mawala ka na, may balik ang normal na to nga pagkatulog og taas-taas nga oras ang atong paghinanok. Makatabang sa tuwa ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Pwede ang mga high blood niya na o diabetes. Ha? Pwede kaayo sila na mo inom. O niyag, labaw sa tanan sa mga higala, pwede po kayo sa mga higala na ito niya maglisod sa pagbawas. Natay mga higala nga maglisod sa pagbawas matag-adlaw. Kinahanglan yun mga higala sa matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Dili pwede nga maglaktaw-laktaw ta. Tag-usak-adlaw, duhak-adlaw, una na po ta makapagawas. Yung maminti na siya. No, dili pwede kay magkadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantong magkasamadsaban, malata, paingon, simba ko sa colon cancer. Dili madag simba ko mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon. Pasagda na to, igor ang tamamino sa atong programa, tapos gibaliwala lang nyo atong gishare sa inyo nga mga product. Makatabang maguna sa inyo ha mahigala, no? Labi na sa mga higala lang ito, diha nga magbawas, mulaktaw ko sa kadlaw, duha kadlaw. O na nga paningkamutan na to, nga dili na maabot sa to ha. Atong paningkamutan na makamintin ta pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya na siya gitawag nga cleansing effect. Cleansing effect na siya mahigala. Dili lang yun nga nakapangapi ka para mawalang katugnaw, mawalang kahapdo sa tiyan. Makapanambal pa yun ka o mahinloan ang sulod sa imong lawas. Pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas sa inyong hugaw. O na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon.
kay parenta may gala, no? Napod kitay usa ka coffee corn purple with malunggay and santon. Paminawon sab ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon para mahibal-an ninyo kung unsay ikatabang sa inyo ha sa igayon nga testingan ni ninyo. Kaya atong coffee corn purple ubay-ubay sab ang mga sagol ni ini nga makatabang sa atong lawas kung nakakita ay balatian. Kini atong coffee corn purple with malunggay and santon nailha na kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw, di ba? Importante gyud ang pagbawas, di ba? Bisan sa coffee corn purple naa gyud ang pagbawas sa matag adlaw. Mo ni makatabang yapon siya. Kinahanglan gyud ay mahigala makapagbawas sa atong hugaw. Bisan sa coffee corn purple naa siya ay mangustin nga makatabang sa pagbawas sa matag adlaw. Og lapot siya ay moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Lapod siya'y guyabano mahigala, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o aduna kini anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Unang ikatabang sa itong guyabano. Lapod siya'y ashitaba. Kining ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og dahin sa napagsihidugang nga sagol nga barley grass. Kining barley grass mahigala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na pa siya spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Diba? Og napagsihidugang sagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalo na mo kung sa ikahatag ng mayong benepisyo ni ini nga naasagol sa atong coffee corn purple tungod kay nailan kining ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides fats na siya mahigala nga nasulod sa atong lawas. O napagod siya chia seeds. Kining chia seeds mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood cholesterol spike. Kaya spike mahigala, makalit og taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka o magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan pagyod, mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang imong pagbawas sa matag-adlaw. Busa mahigala, testingan po ninyo ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple, ayon ba yan ninyo himuag magic ha? O ayaw ninyo himuag sili, nga pagpiga sa sili, mukalit rin pag-epekto mahigala. Manambal pa na siya pila kaadlaw. Mga 2 days, 3 days, mahibalaan na ninyo ang epekto sa atong coffee corn gold with malunggay and santon o sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Kung gusto ninyong epekto dayon mahigala, makatabang sa enerhiya ninyo, labi na sa inyong trabaho sa matag-adlaw, nga namoy gimbuhaton. Kinang latag energy mahigala, kini atong Turbo Max Coffee, makatabang ni sa inyo sa mga gimbuhaton o sa mga trabaho sa matag-adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee, ubay-ubay usab ang sagol ni ini. Pero kung first time ninyo nga mo inom nini atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet mahigala ha. Tagtunga lang sa sachet para makontrolar ninyo ang inyong enerhiya mahigala. Kaya ba sinughot doon yung usaka sa siya, amurag di na hinun mo mapahuli sa inyong trabaho. Kinang lang sa nga inyo sa obserbahan. Pero tunga lang sa siya, testingan ninyo. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, mga igala, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Diba? Napot siya sagol na black ginger. Kining black ginger, mga igala, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Og napagin siya itugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mahigala, mupataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise, recovery og stress management. Diba nindot kayo? Og napagin siya red ginseng mahigala, makalikay sa stress og makathatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga enerhiya mahigala sa tibok adlaw, makatabang siya. Ang red ginseng maka-active sa immune cells, busa makakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Oh.
Katapos ang sagol mahigala na po si Panax Ginseng. Kining Panax Ginseng mahigala horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood sa imong immune system. O manan siya mahigala atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy diya, mga papart. Listingin ninyo itong Turbo Max Coffee. Bisag tagtunga lang sa sachet ang inyong timplahon sa matagtimpla ninyo. Okay, parenta mahigala. Dili mali kayan mahigala no, nga sa matag-adlaw kita nga naning kamot. Nga labi na, daghan kay singot na itong manggawa sa lawas. Nga mamoy po itong lawas, pamaulan. Kinanglan sab kita og haplas mahigala. Na ako i-share sa inyo ha, kining haplas ha, puro gini herbal o walay chemicals usab nga sagol. Mauni ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil, mga higala, ubay-ubay na gid ang nakasulay ni ini. Gikan sa mga bata, manggod, hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigulang, or tibuok pamilya pwede mo gamit sa pagpanghaplas ni atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya nga no, walay chemicals, walay halang. Pwede kayo sa mga bata nga tagpila pa kabulan. Mild lang na siya mahigala pero ang sangkap lang ni Ana yun mo'y makahatag og tabang sa inyo tungo sa ilang kaepektibo. Nasa citronella, kakawati, luya, acapulco, himag, daghan pa isagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Makatabang ni sa pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis, di mo magduha-duha kay ngano, wala ni siya chemicals. Huwag di makadaot sa inyong panit, labi na sa inyong bibig, nga na sa inyong sabakan. Nga samtang ka mo nga nagpaabot sa inyong kabulanan. I-maintain paghaplas para walay panuhot. Ha? Buntis? Isang pa man sa mga biyahidor, mga komprador na nga nagbiyahe, magdala-dala mo Orion kung asa mo maabdan, maghigda mo, pwede mo makapanghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ya, di pag yung kamaduulan o lamok dinggi, no? Kay kaning lamok dinggi, delikado yan, ninyo, malipat ka. Pwede ka mga haplas danana para dili ka matugdungan og lamok dinggi mahigala. Pwede sa mga behavior bisan asa matulog. Tapos pwede po ni siya mahigala sa mga allergy, katol-katol sa panit, mga bun-e, mga pangagod, mga balakubak sa ulo og kaspa, og mga samad. Simba kung masamad ka, butang ilang nag-Orion para dili balikan og langaw og longit. Kini atong Orion makatambal yun nga dali siya maayo ang samad. Tungod sa himag oil extract. Sa mga bukol, mahigala, butangi lang ng gapas ang imong bukol niya, tapos butangi og kining Orion, no? Para sa ngantong-ngantong magkahuyos ka na siya, mawala. Kinain yung tabangan ini mahigala, na taga Agusan, Trento. Yan lang ganito, giyapla sa plasan, wala niya taplaki gapas. Pero mas nindo, taplakan giro gapas panahon sa gabi yun, nga madulong matulog ka. Basta sa external lang apart, mahigala, dagay katabang atong Orion. Og sa lain bahin usab mga higala, napod kitay gitawag nga Supremo Herbal Oil pero wala pa kini sa ato mga parmasya. Paabot lang sa ta kung kano sa kini na ito mapalit ng Supremo Herbal Oil. Kay kining Supremo Herbal Oil mga higala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunti. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak, kaspa, tungod sa asunting. Kay nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Kanya matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pangpanuhot suhot sa luya sa imong kaunuran, batiun day nimo ang relieving effect. Ug dili sad makatugdong ang lamok dinggi niini tungod sa samuyaw. Mao ni kandidat sa atong Supremo. Sige lang, magpahibalo ra ko mahigala sa inyo kung mapalit na ni sa inyong mga pharmacia pero karon wala pa. Okay, standby lang una, no? Napakita yung uban pang mga product akong i-share sa inyo, ha? Pero standby lang una. Kaya ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi, ang maong gishare nga kaagi ni Rosila, nga kaagi kini sa iyang higala nga si Jessa. Doctor!

0: Oh, Dave, karoon pa ka nakaabot?
1: Oo.
0: Kauna lang ko gamay. Pero may nalanggani, nakauna ko. Nakaluto na dahil kong sudan o pagkaon na to.
1: Oo, mau ba?
0: Oh, Todd, diaray mong kami sino. Pati mong labakara.
1: Sige, salamat.
0: Taray, mga una ta.
1: O, sipag mo na lang dito. Mag-apas ra ko.
0: Sige na, magdungan na good ta.
1: Sige, sige, sige. Sige na. Anto na gani.
0: Tuwa na, plaster na. Ang plato, okay na. Mga bata, tuwa na dito.
1: O, sige, sige.
0: Oh, mga bata. Ma, kaon na mo. Sige na. Tanas papa. Amin mo ni papa ninyo. Paamin ko pa.
1: Oh, sige na. Pangaw na ta.

0: Ikaw po ay pagkagbaya.
1: Kapoy lang.
0: Aminin mo? Pila na kagabi eh. Siguro mga simana na kapin.
1: Naunsa?
0: Kinalan pa ba ni mo'y pangutana? Sumala. Pila na kagabi eh nga. Magtinalikdanay na lang ta. Murag hula lang. Murag dili kita magtiayon.
1: Kapoy ko?
0: Ingana ba kada gabi? Kapoy na lang yun? Or wala kay ganas ako ah?
1: Gisa, kapoy ko.
0: Kaya isa imong trabaho? Unya, bulpin ra imong hawiran? Kapoy?
1: Daghang trabaho na ko sa among opisina.
0: Daghan.
1: Oo, bulpin ra akong gihawiran, pero akong utok.
0: Tungod pa niya na, kalimutan na lang nato isip magtiayon kita. Nga, kalipay man ka na natong doha. Natingalan ako sa imo, ha?
1: Pwede ba kalimti ka na? Wako sa mood, kapoy!
0: Dave, nga nung ingana ka man?
1: Katulog na. Napakay trabaho, napukoy trabaho. Parehas na na yung mga trabaho, di ba? Wala ko'y gana. Kapoy ko.
0: Wala kay gana? Kapoy ka tungod siguro kayo. Wala kang ganahis ako ah.
1: So, mali ka mo hilom niya. Kaya mo gawas ko dito sa kwarto. Ganito ko si gawas matulog.
0: Ikaw, kung wala kay gana sa pagkigtupad, diri ka na ako. Sige.
1: Katulog na, katulog na. Wala ko'y gana. Wala'y lami.
0: Oo, okay. Wala na ko'y lami para sa imo ha.
1: Karagan pa niya gyaw-yaw. Bahala ka eh, matulog ko.
0: Sige na, katulog na. Nagpasabot naman ko sa imo ha. Manigay ko na ko, dili lang ang lalaki magkinanglan sa kalipay, pati kaming mga babae.

0: Hoy, Jisa. Kalaw ba si mga na?
1: Oh, Rosella.
0: Murabag na ako magproblema galing. Ha?
1: Ako'y pangunta na, Rosella.
0: Oh, saan siya ka na, Jess?
1: Naabay mga higayon? Nga, ikaw ang muhangyo sa imong bana. Tungod kay Muragwala na siya ay pakabana.
0: Hangyo nga unsa.
1: Kalipay sa magtiayon?
0: Ah, nakasapot na ko, nakasapot na ko.
1: Ay, oo, God, muhangyo man ko.
0: Kung nakabantay siya nga, murag gusto na ako na.
1: God, punay siya mubigay siya. E magtiayon man kami. Pareha sa inyo, God, sa imong bana. Kung muhangyo ka, mubigay din mong bana.
0: Natural ra na, uy, kay magtiayon man mo. Para magmalipayon lang mo na yung usang makapalikon sa inyong relasyon o panag-uban.
1: Kaya nga di ay?
0: Ha? Kaya nga no?
1: Ang akong bana, hapit na tagduha kasi mana. Nahiga yun mo, bigay siya pero huwa siya sa mod. Ang bot mo rin, wala ni gana akong bana. Ingon pa niya, kapoy daw siya. Wala daw lami.
0: Ay mo raog. Di na po na mayo, tagduha na kasi manahapit. Kibalik, kininsina na. Ang grabe naman sabna o eh. Dilinsan na pwede. Murag, magwanta ba ninyo na?
1: Ako gani nga babae ko. Mangita pa gani ko, makinang.

0: mong awan ni anay mong partner. Di ta magkumpiyansa kay degani mga temptasyon karon. Guwapo ba yung bana si Dave, di ba?
1: Ah.
0: Mani bantayan ni mo, Jisa. Panidina.
1: Arsilan.

0: Dave. Dali na naisa ba ako?
1: Basugla ba ako? Nagkaon ako sa gawas?
0: Nagkaon na ka? Pila na ni Kahiga yun, kakasigaran pa ni hapon na to. Tagsa na lang ang dinara ka man ni hapon. Murag sa gunso na ba?
1: Asa pa ka ni Ana?
0: Pero nakaluto magugdaghan, God. Para sa to, ah. Yan naman tagang sabaw. Paborito na yung mga pinirito nga isda. Nga karon di ka mukhaon, kinakakaon na di ka sigawas. Nagpahibalon ta ka sa cellphone, nagchat na launta ka.
1: Ay, nasigdag ang pangutaan na, God. Basta ka nagkaon ako. Sa pa'y gusto rin mo? Gusto pa gino mo nga di na kong pauli? Ani ako di pauli ko, human akong kaon. Pagkataon-taon mo, pahulay, para sa trabaho pagkaugma.
0: Ah, sige, sige, sige. Kami na lang sa mga bata.
1: Ay pa, di ka dagan pagpangutan na.
0: Astilan.
1: Kakapoy ba ni mo noon?
0: Igor, gani ko ng utana kung nanihapon ka na ba? Natingala lang ko. Sa makatawahan na ka, murag wala mo ko'y labot sa'yo mong kinabuhi. Magtiayon ta.
1: Hibalo ko. Pero di ko gustong hasol. Kung usin na nasa kuha na, ana, di ka'y pangutanon pa ko.
0: Dave, murag mag-init ka noon na imong duhod rin sa kuha. Laruhin lang ko, Dave. Kung wala kay gana sa kuha, storyahin ako.
1: Huwag istoryahan ta ka. Nung ano ko'y gana, malipay ka. Gusto ni mo na. Pasalamat ka nga wala ta ka prangkay.
0: Subot pa sabot ni mo. Nung wala kay gana, huwag wala kay gugmandir ka na ako. Wala na kay gana makikuban sa ko, auban sa itong mga anak.
1: Ayambot ni mo. Ikaw na magsabot sa mong kaugaliyon kung naunsan ako sa mo, ha?
0: Unsa may kulang na ako? Kabahin sa kalipay, ikaw lang dilin mo bikay. Wala ko'y pagkulang sa'yo, Adem. Maningkamot ko nga makaulay din sa balay kaya wag kita'y masugo. Para makatiman sa inyo, ha? Pero yung ana lang ka sa ko, ha?
1: Sus, kadagkan pag mga sulti, di kan pag yak-yak na, ha?

0: sinong dili. Hantun ka ron, oh. Murag blanco ka. Lauming mong ginunap. Di ko matuo nga wala kay problema.
1: Ah, wala, Jonathan.
0: Oh, sige. Para malingaw ka. Ilaag ta ka. Kauban mito tas trabaho. Asa man?
1: Asa man ta?
0: Oh, ito.
1: Ah, sige. Unya na lang, pag-uman sa itong trabaho.
0: Okay. May problema sa gasto ako na. Abi ni Mom, dili lang karon ako nakita. Bisan dito sa atong opisina. Tulala ka ba?
1: Ah.
0: Onya, ilaagta ka. Para mawala na imong problema, ha? Huwag ka sa buot ng trabaho. Kuyaw masiplatan ka ni Bison.
1: Ah. Sige lang, Jonathan. Ay, nagka-problema din sa ko, ah.
0: Dili ikaw man sa trabaho, concern ko si mo, ha? Unya, ilaagta ka. Mga unta sa gawas, ha?
1: Ah, librehan ko ni mo.
0: Natural. Isun po ikaw akong pagastuhon. Ako'y nang hagad. Nga ikaw akong pagastuhon. Pinaunsa kong ka. Unya, ha? O, sige. Para ma-enjoy ka. Parang huwag kay kalipay.
1: Salamat, Jonathan.

0: kanang siguro kani pagkaon na parehas tag order kay gusto nimo ang order nako mapagkahi mo ha o di parehas na
1: abi ni mo Jonathan gimingaw na ko giyani nga mga banding ba
0: oh di mo de mister de
1: busy sa kanonay
0: ay dili man na pwede nga na nagaan po na ito higayon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon o lamin na sa mga magtiayon. Kaso lang, ako, wala akong misis. Tuwa sa laing nasod. Ningkamot. Ako po na ningkamot. Nami isa ka anak. Nami masugo. Ako rang nagswildo para ni matandog yung swildo.
1: Ah, nag-abro di mga asawa di ay?
0: Ah, wala di ka kabalo. Ah, wala di ka na ako masultihin, no? Hindi ako kinahanglan ko ng mga istorya pa ko. Akong asawa, bro. Tama na sa mga utana. Karong ko makakabalon mo na nga. Inaisigot na ito nga. Naging anin, naka-abroad siya.
1: Ah, oh, mao ba?
0: Oo. Mali nga, say, mingaon ko. Pero antuso na lang na ako.
1: Mingaon nga on, say?
0: Ural. Mingaon sa... Kalipay sa magtiayon.
1: Siguro, naggamit na kaglaing babae, no?
0: Uy, wala eh. Monikadlokan ako. Labi nagdiin ako suwito nga babae. Pastilan, yung magbayad lang ko para makapahunga ako sa akong dibati. Kaya wala akong asawa. Wala na ko nabuhanta. Kaya delikado ba ya? Mga babae karon nga wata kay balo. Gawas kong nahibalaan na ito, bay, kung ginsa na siya. Ako, nga nung di ko tamukuan, pero mahadlok lang ko ning uban. Labi na magbayad na ta, delikado. Basi magpauli sa itong asawa.
1: Daw-daw na ikaw nga wala.
0: Ay, oo. Kalipay sa magtiayon, wala na.
1: Mangita ko kag babae, di agon nga murang makuan ng kaka nang makapahungaw ka nga di ka mabalaka, di ka madlok.
0: Na, delikado. Biyaan ta ni Mrs. Ani. Oh, may man mo ni Mr. Nemo. Bisan unsa orasa, basta nas balay.
1: Ha?
0: Ang ingon ako ba, bisan unsa orasa kung gusto ninyo, mahimo ninyo. Ay nga, no? Ah. Naaman mo! Di para sa kuang layo kaya si Mrs. Antos na lang, utong na lang.
1: Mao ba?
0: Mm-mm.
1: Abi ni mo, Jonathan? Mao na po na akong problema.
0: Problema nga unsa?
1: Bro, nagkahinay nagkawala na sa mo ah. Nagkahinay-hinay kawala.
0: Unsa nagkahinay-hinay kawala?
1: Ang kalipay sa magtiayon.
0: Oh. Imbis na amo duha. Gikan sa trabaho mo duha, magtagbo mo sa inyong balay. Humagpangaon. O gusto ninyo nga mag... Saabot mo na, ada yun.
1: Ambot na akong bana. Nagtuo ko nga basin.
0: Nagtuo ka nga unsa?
1: Ingon pa ni Rosila, nga kauban na to.
0: Oh, si Rosila.
1: Basin ko no na sigla, hindi pa hungawan.
0: Mauba?
1: Kasi tinood lang, may mga higayon. Na ako na muhangyo sa iya, pero wala na sa iya. Murag baliwala na ako sa iya.
0: Eh, di man na pwede. Magtiayon mo niya, balibaran. Ay, naunsa. Kibali ma, ingon pa, kung unsa'y gusto ni mo, ihatag po niya. Kung unsa'y gusto niya, natural lang asawa man, mahatag po ka.
1: Wala na. Muna nakaingon si Rosila nga atong kauban sa trabaho. Nabase na ka nun, nanay lain.
0: Oh. Mauban?

0: Oh, Jisa, wato na ka? Pauli na ka? Oro sila. Pauli na sa... Ah, sige, sige. Kita na po ta ugma. Toral, kitrabaho man. Kauban man sa opisina. Ah, sige, aris ako. Ah, sige, Rosila. Sige, Jisa, atos ako. Jisa!
1: Uy! Jo!
0: Na, mga unta si Gawas!
1: Ha?
0: Mga unta!
1: Oras naman, Jo!
2: Asag diragod!
0: Sige na!
2: Ako yung asawa! Kaunog si Gawas, ako na lagi! Laay kayo!
0: Sige na! Mga unta!
1: Sige!
0: Ana, para ma-enjoy ka, lingawan ang kaugalingan ni mo. Di kasi kagmukmok sa ikaw na problema at sa ibang bana ni mo. Sakti sa ibang bana. Kaya mo arang maghihapon. Huli ka rito. Baliwala na makakasaya.
1: Palagi. Asap ka mga on.
0: Dito na mga itatagkananan nga bagay sa ato ah. Katarang mga barato-baratohon.
2: Wow, baratohon ha. Imong dagway sa barato.
0: Mga itatag. Medyo may pagkaklas nga kanina.

0: Kumana ta mga on, shot shot tagamay.
1: Apo inom ta?
0: O, imo na. Para pag uli sa inyo ha, medyo astig ka ba? Sige na. O, tagduha lang ta ka butilya. Bera man eh. O, sige na. Para pahilis sa tugi ka on.
1: Wala pa kumahanad na ba ni Jonathan?
0: Maganananad na ka para ibay loob ba ingong Manila. O, sige. Imo na na. Sige na.

0: Ay, Jo. Nilaban-laban man ako ulo, Jonathan.
1: Gagamera ng duha. So man, okay na? Di na tapagod, Bir.
0: Tama na tong duha ka, Bir.
1: Ah, sige, tana. Iatong tana ka.
0: Ah, sige. Marag, panglipong na wag amay.
1: Ah, na-enjoy na ka, no? Wala-wala na yung problema.
0: Salamat kayo, Jonathan, ha? May pa ka. Kay... Banding-banding ta ka, nakabaton pa ko kalipay. Sa inganera.
1: Wow, kung ikinanglan ko ni mo, why problema? Sige, tala.

0: Jonathan, asa man ta?
1: Dili na sa tapahoy sa tam, burag lalipong mantod ko.
0: Yan, dili na ito magpahulay. Ihatun ako sa balay. Kaya ba si Nana si Dave dito?
1: Di ba ingon ka? Si Mr. Nima, wala'y panahon sa'yo mo ha. Nagkinahanglan kang kalipay. Ako sa amin, nagkinahanglan kong kalipay.
0: Jonathan, asa ba't pasabot ni mo?
1: Abi ni mo, nakasabot ko sa imong gibate. Umahinaw sab ko nga sab dun sab ko ni ma. Ganahan lang yun ko sa imo ha. Jisa, ato ko tagagkalipay ni ato mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingan na nakulang na sa pansin. Samang ka, magpinansin na ita. Gitarang luha nagkasinabot.
0: Sinadali na. Muhiirak ako.
1: Sige na.
0: Jonathan.
1: Sige na.
0: Dali na.
1: Para malipit ang duha. Matambalan mo akong kauhaw. Kung matambalan sa tao ay mong kauhaw.
0: Pero parehas kita. Ako'y pamilya, ako'y banan, ako'y asawa.
1: Nabit ako'y asawa. Pero asa man to, asa layo. Kung mag-inanglan ko, wala. Ikaw na aratuod, pero wanay gana sa imo ha. Lipayo na to atong kawalingon. Dili kay ngani na lang permente. Magproblema tas kalipay.
0: Ina, ina. Ina dayon. Jonathan, ero hong pinrabi.
1: Ay, pagpagpabira.
0: Tina, dali na. Sige na.

0: mabawas-bawasan imong problema kabahin sa umbanan. Ako sa mabawas-bawasan akong kauhaw. Dugin ako ng antos. Nano kay kasumbungan, napo kay kasumbungan. Kabahin sa kalaypay nato.
1: Jonathan!

0: Kulat na siguro si Tiff.
1: Jaysa! Jaysa!
2: Oh, nang?
1: Hapit din sa balay kay diay imong duha ka bata.
2: Oh. Ano na ang mga bata diha nang?
1: Ay, wapa manggod ka kauli, wapa sab si Tiff. Yan na asigawa sa mga bata. Nagdula-dula. Naging nanak ko, wapa ba imong mama? Wala pa daw ka. Ya si Dimple, wala ka uli. Wow, you call si Dib sukat kanina nang? Nah, wa man. Mga bata rin nakita na ako. Wala lagi si Dib. Ipangutanan ako mga bata. Wala daw ka uli. Ilang amahan. Huwag ikaw daw. Nga nung dugay ka na ka uli. At pirminti magkasayo makauli. Nalang ko yan to, anang. Ama o ba? Nala, sige di ang mga bata dire. Kuhaan na lang dire. Kay Kaluoy, good. Sila rin dito sulod sa balay. Wakman ka uli si Dib.
2: Wala di si Dib di anang?
1: Wala man. Sige na,

0: si Dede. Mga anak, wala rin ka uli si papa ninyo?
1: Wala man, ma. Ikaw ra, pero dugay lagi ka, ma.
0: Nalangwigil ako, mga anak.
1: Ah?
0: Oh, sige. Dali, mga una ta.
1: Ah, ma.
0: Sige, dali na mo, dali na.

0: Dave, karon pa ka?
1: Oh, gainom lang ko.
0: Nakakaon na ka?
1: Manatapos na.
0: Ah, masin mo pahulay na ka.
1: Tural, kapit na lao na.
0: Oh, sige na, dyan na. Matulog na ka?
1: Tural, halao na nakapit. Mag-unsa pa man eh, mag-istorya pa nga. Trabaho, taong ma. Mayang gana, kaya nakatulog na ka.
0: Kanina ako nagpaabot sa'yo mo. Asa ka managigikan?
1: Uban sa akong kauban, sa trabaho. Nagkasinabot lang. Inom-inom. Pagawas problema.
0: Unsa di problema ni mo? Na ba ko'y problema? Nagipakita sa'yo mo, ha?
1: Oh, hindi man sa tanan ni nga nang nasa mong problema na mga problema lang sa trabaho. Problema nga mild lang ba? No, na magkasinabot, inom-inom, ano lang?
0: Dib, sultihin ko, Dib. Sultihin lang ko. Na ba kay babae?
1: Umayong ungkog na, ah.
0: Klaruha lang.
1: Natulog na.
0: Sultihin ko ko? Kung naamag yun.
1: Katulog na yung patubagan ng mga pangutanan mo ay pulos.
0: Kung inga nita kanunay, Dib. Wala kay mayong pagtaga diri sa koa, murgwa na kay respeto, labi na inga ni.
1: Respeto? Amin mo. Ay na, ninaw mo istorya.
0: Istoryahin ko kung sa'y problema na ako.
1: Ay na. Inga na, Mangiday, no? Dili na gani mapansin ang usa ka babae. Lila na matagaan sa iyang gusto o kalipay. Mangita na sa lain. Mangita na sa lain. Wala mapansin.
0: Sabot pa sabot ni mo, Dib.
1: Sabot pa sabot na ako. Ambot ni mo. Ikaw rin ay balo. Sabot pa sabot na ako. Gina, tulog na. Tarungan ang kinabuhi ni mo. Ha? Tarungan.
0: Kung sabot pa sabot ni mo. Ikaw rin eh, balo. Sabot pa sabot na ako.

dahil, no? Ay. Okay lang. Okay lang. Na ako'y mga pagkulang. Natural, mangita. No?

0: Oy, Jisa. Karoon na lang tama na itong panag-uban, ha?
1: Oh, di pong sabot-pasabot ni mo, Jin.
0: Kung sa'y mabit-bit ni mo din sa balay, bit-bit ha. Laminay mo mga sinina.
1: Di pong sa problema ni mo.
0: Kung na ako'y problema, mas labaw na ka. Di ba na na kay Kalipay? Ang wala na ko mahatag sa'yo mga Kalipay. Naana sa'yo mo, di ba?
1: Dave,
0: ay narugong pagpakaruning nun nga wala ka kabalo. Kinanglan pa ba na ako isukmat o iprang ka na sa'yo mo, ha? Ha? Kinanglan pa ba? Unsa man? Kay uban pa siguro? Base nung katilaw na ka. Pero di na ako nahimoon. Na ako'y respeto sa babae.
1: Kasi nagsulti sa imo, ha?
0: Nagsulti? Kinsa may nagsulti? Ay, nagugpangitaigod kung kinsa nga tao ang nagsulti. Ikaw rin nahibalo. Busa, karoon na lang taman.
1: Makikbulaga ka na ako?
0: Siyempre.
1: Di.
0: Busa may paipulos.
1: Malipay na kasalain. Oh, di ba? Nalipay ka, Dave? Nalipay ka nga, nakasala ko sa imo, ha?
0: Wow, ha? Wow!
1: Wow! Ganong nagpalakpak ka?
0: Niang ko na yun ka nga, nakasala ka. Ha? Kababae ni mong buhat. Tungod kay wala na ako mahatag na sa imo, ha? Ang gusto ni mo. Okay lang. Normal na na. Kaya wa naman ako mahatag, normal lang ang mangita ka sa lain. Tungod kay nabuhat na ni mo na. Sige. Pagpadayon.
1: Para makapadayon po ko sa imong Kalipay.
0: Wa kay nakita. Kung nagtahap ka, diha na kataman. Sige lang. Tinud-on ako na.
1: Di. Mahal na ka, Dave.
0: Mahal? Mahal? Kakapal ni mo.
1: Mahal?
0: Ingon pa kaghuyang ra ka? Mutuo pa ko. Niya may ka sa og mahal? Huyang lang ka? Tungod kay wa na ka makatagam tabog Kalipay. Gagikadri ka na ako. O na. Pero okay lang. Sala na ako, di ba? Sala na ako.
1: Dim, sorry.
0: Wow. Sa'yo na sorry, no? Sa'yo na kayo mag-sorry. Para ayun na. Wala na ilami. Eh, tagaante kag sorry. Pasailuon na ka. Basta, importante na lipay na ka.
1: Ngano'n nila ka makahatag din ka na ako?
0: Kapoy ko, di ba? Huwag kayo na sa iran kabahin sa kong trabaho. Kaya na kung makapaabot ka. Makapaabot ka nga kung mahimo kong kondisyon para mabigay na ako sa imuang imugikinanglan nga Kalipay. Pero wag ka kapaabot. Naghinuyang-huyang ka. Humok na kay kag ilong.
1: Dave.
0: Oo, di ba?

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa nga ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
2: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
1: Unsay gibati sa imong igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
2: Diligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na panan niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, pwede siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, timsog na iyang lawas karon.
1: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape, ma'am.
2: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kani nga kape. Manandili namin pawala aning kape. Ha.
0: Okay, may galam ako itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa, kukog basketball ba niya. Kini siya na pamatunan ginako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawhan gani ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
3: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
4: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pay loy kay ngano ako raw mong puyway pamaol kada akong maguli.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray kay mata nila ugma wag abuntag wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema.
3: Tested
4: and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ng pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya limaintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Soft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

asam di kapaingon dah. Nabangay sa Rosila, bi. But pasabot ni mo lang bulag mo ni Dave? Ha? Dahil bulag na siya, diri ka na ako. Kinasay na ibalaan. Unsa may nahibalaan niya? Kabahin yun ka na ako. Unsa man? Unsa may dahilan nga nung makikbulag siya sa imo, ha? Musultiro ko sa imo, ha? Ah, sige. Dito sa kasabalay.

Naitapok ka mo ni Jonathan? Nakasala ko sa kumban. Nadala ako ni Jonathan. Ako'y kinuo ko. Nga lumapoy mo ng gibuhat. Ambo, ano ka balo, Rosila? Sa tanan mga hangyo ni Jonathan, diri ka na akong panihapon. Tungod kay, wala na ka na akong mahimo ni Dave. Matumiuban ko, mga omis gawas, pila na kayo gayo. Ando nag-inom eh. Huwag ko magtuo nga, mabuhat na mo nga to ni Jonathan. Natural lang siguro nga masakitan. Kaya tungod siguro na yung nakakita sa inyo ha. Nga nakatreport dito kay Dave. Basil. Ako eh. Unsaon naman ni Karon ang inyong mga anak? Wala pa ko kay malungon siya ko himod. Di palayas ako ni Dave. May gani wala ka pa sakit eh. Ubanba na pa to. Gikulata na ka. Wala nang katawa ni Don siya. Murang ikatawa rin niya ang problema. Na nabuhat na ko siya. Nagbasol ko. Pero sila, tumangi ko. Ay, Ginoo ko ninyo. Ganun ka mapagka magpugong si Dave ko galingon ko. Bahala noong tatong si Dave ang makasala kaysa ikaw. Unsa na inyo ay ginagata ninyo karon?

Daghang salamat Kuya Ern, din lang ko tama nung kini mo magtatampo. Rosela. Huwag ka tong kaagi ni Jisa. Daghang salamat, Ros, sa kaagi ni Jisa ngayon mong gi-share din sa ito, ha. Mona, di pa sa itong gingon ni Rosela po. Kasi nagkulang na sa imo, ha. Nga walang mahatag siyang partner. Ayaw po na yung paglatagaw. Mag-uban, mag-inom-inom, mag-uban-uban sa barkada, mag-uban-uban sa kauban sa trabaho. Yung kinipong uban ng mga tao nga, balo sila nga may ngana na, may mga problema. Sakyan ba? Mga nga po yung regyon tapos balay uli. Yapon sa oras, insakto. Ano ba? Hindi kayo magtatagaw na noon. Sabdanan nyo mga listeners, no? Maong istorya, nag-iaso yung delika na ito. Yung mahinaot ko, makahatag kining inspirasyon niya kaninyo. Daghang salamat. Huwag ayon nyo kalimtihang atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O labi na usab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong usab nga Turbo Max Coffee. So layin ninyo atong mga produkto, mahigala ka itong mapamakatisting. O sa atong Orion Herbal Liniment, mahigala, no? Kung haplas na manggaling yung gusto o ipangita nga maintenance na sa inyong mga balay, mag-Orion Herbal Liniment Oil. O sa umaabot na itong product ko sa mahigalang haplas ang Supremo Herbal Oil, maabotot sa nato mahigala, no? Dili pa na nyo mapalit sa inyong mga parmasya. Laminosab no sa atong Nerveplex Syrup. Mga inahanaan, Nerveplex Syrup, ayaw kalimti, usala kutsara sa matag-adlaw before ninyo patun sa eskwilahan ng inyong mga anak na elementary, babae man o lalaki. O sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule, kung nawala ang gana sa kaon, gikan sa 13 anyos. Lakip na usab sa atong B40 Capsule. Basin na kay Nerves Neuropathy, murag na'y manusok sa imong tilog mangusi. Murag mangusi ba, magbinhod imong kamot o tiil. Nerves Neuropathy na. Basin na daot na imong kaugatan, gumikan sa edad, na taas na o sa inyong diabetes. Mag B40 Capsule at parmasya pangitaan B40 para malibyuhan ang binhod o tusok-tusok sa inyong tiil o binhod ng mga kamot. Og labi no sa amno sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. Kala no, ang Mega Car na to daghang kay katabangan gikan sa mga high blood, paliguno ng mga ugat. Tapos magkunhod po ato mga kolesterol. Gikan sa 15 ato sa 30% magkunhod na siya. Og labi no sa mga diabetes para mag-increase inyong insulin. No? Maintain sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. Kung sa mga inahan diha nga adunay depression o anxiety ay alam mga anak, Mega Car Soft Gel Capsule na. Kung sa mga babae nga adunay dysmenorrhea nga mag-antos kasakit pag-abot sa ilang binulan nga regla, mag Mega Car Soft Gel Capsule mo. O labi na usap no sa atong mga nanay, mga tatay diha, mga senior citizens, mag Mega Car Soft Gel Capsule mo para dili daling limtano, ha? Okay, daghan og daghan kayong salamat sa inyo. Labi na sa atong Fair Bite Capsule para sa mahigala na ito, manawala ang ganas trabaho tungod sa kaluya na, tungod sa inyong dugo, nga wake kayo mahigala, basin mo po lang mag vitamins, nakakita ay Fair Bite Capsule. Say, magluspad ba yata, maglipong-lipong na, dry pag inatong lawas na naon. Labi na sa mga bagong nanganak niya ng mga inahan, luspad mang yun, mag Fair Bite Capsule. Yung hikawin yung mga kaugalingon mahigala, no? Para nasama yung panglawas. Daghan kayong salamat. Kinis Kuya Ern ng inyong Dr. Love. Maingon. Bye-bye. Dr. Love!

0: Kung nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan, nagmaayong adlaw atong gipanghinaot no nga unta ang tanan anaa sa maayong panglawas. Kini si Buttercup sa inyong adlaw nga magauban kaninyo para sa atong program May Kalabutan sa Atong Health. Of course, dili na makumpleto kung wala ang inyong paboritong doktor sa kahanginan nga si Doc Choi. Maayong adlaw din ha kanimo Doc. Kumusta?
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw.
1: Maayo jud kay ang adlaw ni Dr. Rob. San busy kay gikan po ni siya sa iyang clinic na duty.
2: Lang, okay ra.
1: Okay ra gihapon. Laban lang, no? Doc, ato ang hangyuon ng imo ang Facebook diha, Doc ha, atong basahon. No, sa account ni Doc Choi, mabasa dayon ta. Darita ni Ma'am Francine, ingon siya, "Hello Doc Choi." Oy, nagparamdam lang man, Doc.
2: Hi ma'am, shout out sa imo. Ano, thank you sa pag-message.
1: Okay, dine po tani ma'am Mary Ann. Hello Doc Choi, diabetic ko for 10 years na, 42 years old ko. Akong maintenance, metformin. Unsa imong ma-recommend nako? From WHO.
2: Actually, Lanao. Metformin is okay man kung dili kayo taas imong sugar, no? Pero di yung ko kaingon kung unsa akong i-recommend niya kay wala mo na ako siya na-assess, no? So, daghan kayong tambal para sa diabetes, no? Naatay ka ng metformin, nga bigonides, naatay mga sulfonylureas para sa glyclazide, glimepiride, naatay mga pioglitazone, ha? Pioglitazone, thiazolidinediones na siya, nga group. And then, apod tayo DPP-4, no? Para sa mga sitagliptin, tilinigliptin, linagliptin, jimigliptin. Napod tayo ka nang itawag na ito ng mga SGLT2 para sa mga dapagliflosin, impagliflosin, ertogliflosin, no? So, kung tag-asagir kayo, naagin may hatag ng mga GLP-1, ng injectables once a week, or ka nang insulin, daghang klase na ito ng insulin, ng mga short, long acting, na may inana, no? So, ma'am, depende yun na sa assessment sa doktor, kung sa'yo maayong ihatag sa imo, ah. Depende sa status sa imong kidney, sa status sa imong liver, o kung sa kataas sa imong sugar, no? Kay, magdepende po na siya lahi-lahi nga criteria nga amo ang basihan, no? Dili lang kay sugar level lang. So, usahay, magdepende po even sa trabaho sa pasyente, no? Mm-hmm. Or, naba sila history of kanang sa family nga nagdialysis na or naputlan og tiil na, so kanang mainana kasagaran man gud kung imo isuo na dialysis na, naay tendency nga naa sa inyong lahi nga dali madaot ang kidney, labi nag diabetic siya, so naay tendency nga ikaw pud mismo magdialysis pud ka eventually. So actually nakita na ako na sa uban ako mga parinte o uban ako mga pasyente, no? So makaingon ka nga kung say idea nga ihatag sa iya, kinahanglan ma-assess siya, no? May ito, mag-check up na ako siya, mag-kuan ako siya sa clinic, no? Haroon makabalo ko kung say, tanaw na ako nga best, no? Kaya ang pagtambal, depende manguna, no? Dili man kay isa ra ka aspect ra, no? So, siyempre, daghan ang aspect atong tanawon. Ang pinaka-importante, labi na ang status ay ang kidney, yung liver. Then, usahay, ato po yung i-consider ang financial status sa pasyente, no? So, naagin tayo mga, kung dili na maganin ta ideal para siya, pero mura po yung ma-afford. So, mamili po tag unsay best nga itong mahatag sa inana nga cases. So, mas maigid nga magpa-check up siya. O, doktor nga in charge sa diabetes, good, no? Like, example, about diabetologist or endocrinologist, no? O, pwede man gani ang internal medicine o family medicine po, no? Ana, pero importante yun nga magpa-check up siya. So, kinsa may nagreseta siyang metformin, dapat magpa-check up siya adto. So, kung tanaw niya nga, ginanglan siya mo adto nag-specialista, no, kung naglisod sila control sa iyang sugar, so, adto siya og diabetologist or kung dili, endocrinologist.
1: So, gani si Ma'am Mary Ann, taga Lanao, Manisya, no? Sa WHO. So, pwede ka mabisita po dali, ma'am. Gusto ka makita po din person ni Dr. Choi. Oh, gawas ko kung napo kay Laagon diri sa Dipolog ba? no? Pwede nimo i-meet diri ang atong diabetologist, no? Pero kung maglisod ka, medyo layo lang sa mo tingon ni doktora na. Balik lang kapa-check up dito, no? Kung kinsa mo'y doktor ni mo, ani.
2: Okay, okay naman ang metformin. Oh, okay naman ang metformin. Pero depende yun na sa say, sugar niya nga level, sa status niyang kidney, sa iyang liver. So, daghan mag-i-consider. So, mo na siyang lahilay ang style po sa pagtambal sa doktor. Depende sa case-to-case basis sa pasyente.
1: Yes, Doc. Thank you. Kaya na, Doc, no? Nahisgutan ni Doktora Tanan, Ma'am Mary Ann. Mahina-out nga. Karon, nakapamati ka. No? So, shout out na lang kunin mo, no? O sa inyo ang lugar din ha, sa Wao, Lanao del Sur, Chada, baka kaya dito, Dok. Nakalabay ko din ha. So, dali na po ta sa koan. Ito ang lain nga nag-message. Si Ma'am Jean, ingin siya, hi, Dok Choi. Mangutan na lang kung sa'y tambal sa Adunay Kalunggo. Hmm, kani Dok. So, yung tambal na lang Kalunggo. Kaya daghan ko ng ilahan nga na yung mga Kalunggo din ha.
2: Mm. So, kanang Kalunggo or wart, so usually it's a viral infection, no? So, nagsigig tubo, magkadako na siya. Kung gamay pa, ang uban na, madala pa to katong akong na-mention before nga, koteri. No? Pero kung dagko na, kinanglan na dyan siya tangtangon or excise. No? So, ang doktor nga usually nag-cater ana is dermatologist. No? So, mas mayo nga, maduol siya og dermatologist. Haron, matangtang na siya kay magtakod-takod, raba na siya sa lain-lain parts sa iyang lawas. So, mura na siya, pwede na po siya makuan bitaw sa pikas area, labi naghikapon niya, then ihikap niya sa lain na pong part ang iyang kamot.
1: Uy.
2: So, pwede gina siya magtakod-takod. Kabantay mo, ana, nga, karon na sa yung tiil, then sunod na sa yung tuho, then sunod na sa yung kamot. No, so, virus mo na siya, so na yun siya yung tendency nga, mukalat.
1: Inaana din na, Dok, ako na dunggan sa una, Dok, pag madugo na daw siya, o sa akin makahikap sa imo panit, o sa imo takod. Dili gyud kay ang kinahanglang madugo.
2: Dili
1: kahadlok da idok, no. So ma'am, mora to no, ingon ni doktora duol lang gyud ta sa dermatologist. Sige, Ma'am Jean, thank you sa imong pagpadala og mensahe nimo no dinhi sa kang Doktora Choi. Dili na pud ta ni Ma'am Angel May, ingon siya Dok Choi, unsa may tambal sa mata nga naay gaburot ang eyeball, Dok?
2: Mm. Nagburot
1: sa eyeball lang na ana may nagburot.
2: Para sa kuha, ma'am, wala man tayo mga ipatulo-tulo, ana, siguro, no? Di lang ko sure kung yang itawag, ana, is kanang murag unod, nga kanang itawag na to, o kanang mga nainitubo di, ana, no? Nga murag mga unod, no? So, mas better siguro muduol siya doktor sa mata. No? Mas better ka muduol sa doktor ng mata, kay kung ka namay na, ana, nga, murag naiunod nga ni tubo, ang tendency, ana, is kinanglan niya siya sang tangon or scrapon. Kay wala may mapahilis ana, no? In fact, naka-refer ko ana sa una sa ako ang brother-in-law.
1: Mm-hmm.
2: Na-refer na ko siya kay na siya inana nga murag na nagtubo siya mata, no? Ang usual yun ana actually is agi sa exposure sa mga irritant sa mata.
1: Mm-hmm.
2: Para na mga abog, mga aso, kanang hangin kaayo nga dili ka mag antipara or dili ka mag shades, no? So isa gyud na sa dapat nimong himuon labi na nay murag nagtubo nga unod. Murag may pagka-pinkish nga unod, no? So, yung tendency na is imong protektahan imong mata, no? Labi na sa pagbiyahe, mag-eyeglasses ka or mag-shades ka, no? And then, duulon dyan mo ang ophthalmologist kay kung wala ra siya nakasampong, na may tendency na nga, pwede dili ra hilabtan, basta dili lang siya musamot. Pero kung nakasampong na siya sa imong pananaw, tangtangon na ganoon na siya.
1: Kana.
2: Pero kung may yung kagnay bukol, kana di ko sure kung infection na siya or cancerous na siya, no? Or mas lang nga benign in ana. So, mas better siguro labi nagmata na biya na, ma'am, no? Kanang kung maapektuhan na yung mata niya, mawala yung pananaw, di na biya na nato mabalik. Unless natay eye transplant, no? So, mas maayo siguro nga karon nga wala pa nawala na yung pananaw or unsa, mas maayo siguro mo ito yung kag-doktor sa mata. Ayaw yun pagpataka o palit-palit o patulo. Diha kay musamot pa lang niya na.
1: Okay. So, Ma'am Angel, no, hinaot nga nakadungog ka sa advice sa doktora. And pwede po og mag-picture ka. Imong isend din sa Facebook, no, or makita ni Dok Choi og naunsa nang nagburot nga eyeball ni mo. Pero mo ito, sag-advise sa doktora, diretso na lang po ka sa ophthalmologist to, Dok, no?
2: Yes. Oh, doktor sa mata. Yung dili kay maghatag ng antiparahan.
1: Kaya na agad, may na maklaro, Dok, kaya daghan kayong sahay ba pagangalan ng imong pa-check sa mata, adito dayon ta pagduol na to sa may antipara, tauran pa rin tag antipara.
2: Dili na, syempre kung makita yun nila nga na imas, I think a referral nila ophthalmologist yun. Mm-hmm.
1: Pero sa una dok, lahi bigod kay sa una, pag muduol ka dito sa na imong antipara ah. Tauran na yung antipara. Mm. Anyway, thank you kaayo sa mga nag-message. Daghan-daghan mga gudian yung nag-message dari sa imo adok. Dugay-dugay na natong wala nabasa, no? Naghulat gini sila ani Dok. Diri nasadta ni Ma'am Leslie. Ingon siya, maayong gabi, Dok Choi. Ako di ay si Albert. Okay. Taga Santa Josefa, Agusan. Daghan kay nag-message na to, Dok, nga taga Agusan, no? Nag-straight-straight ni sila. Ingon siya dari Dok, nga. Positive siya sa H. pylori. Maoni ang tambal nga giinom, Dok. Clarithromycin, metronidazole, omeprazole, 2 weeks nga giinom pero wala gihapon na alibyo. Di nagasakit sad ang kutukuto ug butod ang tiyan. Ug daghan na'y doktor na aduan. Unya, wala ra gihapon alibyo, Dok. Unsay maayo nga buhaton, Dok. Salamat.
2: Mas maayo siguro matunan siya gastroenterologist. And then magpa-ultrasound siya sa iyang tiyan. Dayon magpa-endoscopy siya. No, mas maayo nang matan-aw sa sulod kung unsa yung problema. Muna gitawag natong endoscopy. So meaning mura siya telescope nga sa sulod, no? So muna nga moagi sa iyang baba padong sa ubos itan-awon kung unsa yung reason nga nagkuan na siya. So the best na gyud na nga tan-aw na sa sulod, no? So usahay man gitawag ay kahadlok ana, no? Pero mas maayo na nga matan-aw dito sa sulod kay basin na ay laing makita dito nga madala pa og tambal gyud, no? So inana manggod nga wala siya na respond. So kung nataga siya og tambal pang H. pylori and then wala na respond, so naamanggod tayo ka ng second line of drugs para ana. Mm-hmm. So inig endoscopy kuan mag yung nag-sample po dito sa sulod and then itest man po itong H. pylori test na po. Again, kay basin active pag-iapon niyang H. pylori, no? Or basin ay laing makitaan dito sa sulod inig scope, no? So, akong suggestion is dool na lang yun siya o gastroenterologist. Kung gainan siya endoscopy, mas bayo, mukomply na lang yun siya. Dayon, ultrasound po. Mas mayo mag-ultrasound po siya sa iyang whole abdomen. Kung wala ganin makita sa ultrasound, pwede dito siya mag-go into CT scan of the abdomen.
1: Okay. Pero sa pagkakaroon, Dok, pananglit, Dok, ba ang budget apiki pa? Unsa may mo ika-recommend? Kato lang sa endoscopy.
2: Yeah, or ato sa siya gastroenterologist.
1: Ana na, ang gastro naman mo, decide ni mo ana, Ma'am Leslie, no? Sa imo ang, sa iya ang madagwening partner, yun si Albert. Okay, so shout out sa tanan nga taga Josefa Agusan. Agusan,
2: yes,
1: Del
2: shout
1: Ford,
2: out,
1: Del
2: hi,
1: Norte.
2: Hello.
1: Yeah. Yeah, shout out and hello daw ingon ni Doc. Thank you kaayo sa pag-message ninyo tanan, no? Sa mga kuan nato din ha, mga pinalangga nato mamiminaw, gi-advisean gihapon mo, giauhag mo na mo, no? Nga mo-message mo sa ato ang Facebook nga Doc Choi. Pwede po sa atong hotline number mag-message mo sa 0909-304-8924, no? Para sa sunod na po na to nga program, mabasa na po na nato para mahatagan mo o ganang kasulbaran sa inyong mga gipangbati-bati din ha, no? Ma-advisean mo ni Doc Choi kung unsay maayo ninyong buhaton. Dali na po ta sa atong lain nga texter sender, si Ma'am Gina. Ayan siya sa Tanhay Radi Ay Doc sa Baiz Di Ay. Nangutana man siya kas ano katong sa katong sa diha ni Doc. Nag-reply ra din siya, Doc, katubit ang bahin sa B40 kung asa mapalit. Mm-hmm. Oo, ingon siya, sa Tanhay Radi Ay Doc. No, taga-Baiz siya, pero mapalit siya sa Tanhay.
2: Mm-hmm.
1: Okay, sige Ma'am Gina ha, salamat sa imong pag-update. Dalita sa atong lain nga texter sender, si Sir Justine. Siya, good afternoon, Doc Choi. Unsay tambal sa katul-katul sa lawas, ulo, paingon sa likod. Ang ato ang sender kay taga Quezon Bukidnon, no? Salamat kaayo sa imo ang pagpadala diri, Sir Justine. Sama ni Doc, ang katuldok gikan sa gikan sa lawas, padulong pod sa ulo.
2: So baso na siya allergy, no? So as much as possible ikay sa mga pagkaon nga maka-allergy, like for example mga pasayan, kasag, manok, itlog, peanuts, no, nukos, mga shells, inana, no? Or base na po siya gihaplas nga naka-irritate sa iyang diani, no? Naman tayo ba anak nga marag isog bitaw kay lang ipang-apply?
1: Mm.
2: Or basin siyang shampoo. Kay, di ba, mag-shampoo ka,
1: mm-hmm,
2: magtulo, mag-yapo, nagikan sa imong ulo, padong mm dito sa imong likod, no? Kaya ako, sa una, naka-try yung ganang mga shampoo nga naa siya, coconut oil. Allergy ko, ana. So, dili na yung kumo gamit yung inana nga shampoo. So, naapoy yung sahin, ana, nga allergy ta. Or even nga ni ma'am, ang very common karon nga allergy is kanang dye, kanang pakulor sa buhok ba?
1: Pero, tina. Dok, ingon ba siya, dok, no? Katulgid ka ayo, ilabi na dog masingutan siya.
2: Hmm. So, as in, allergy lang siya, agi sa iya ang singot, no? Kay, kanang ato ang singot is sodium chloride man na siya. Mm. So, mara siya na parat aslom ang atong kuan. So, siguro dapat magbutang siya powder sa iyang likod, harang dili magsigig, paningot. Mm. Or, ako himuha ngayon sa una, magbutang kong papel sa akong likod.
1: Mm,
2: or, kanang tissue nga, kanang bitang kitchen tissue, kanang dagko nga tissue, bitaw nga tag-as, nga mm-hmm kaigo tanan sa iyong likod, isa ka-tissuehan. O, inana akong usually kuan, nakapagkuan po ko sa una sa bungang singot, katong na-admit me sa ospital nga init kaayo kay panahon to sa COVID. So, wala aircon, ka-electric fan ra, and then bantang kayo mi sa init. So, naka-experience po ko inana nga, bahalag maligo ko mora gihapon, no?
1: Sa mani mong gibotang daw.
2: Kato, kanang time nga kanang dili ka magpasingot,
1: mm-hmm,
2: aron dili siya ma-irritate.
1: O no, katong no? Paper towel dok no, may ito ibutang.
2: Mm-hmm. Then, inom po siguro siya para allergy. Like example, mm-hmm, mga Montelukas, cetirizine, or loratadine, inana, combination sa Montelukas, no? Kung kuanjo kayo, mag-liso dyan siya, nga, dili dyan mawala, nga siya lang, maglikay siya sa mga kanang singot, maglikay siya o kanang maka-allergy ng mga pagkaon, then naalang gihapon. So it's about time siguro mato na siya doktor para man siya gaan siya tambal para sa allergy.
1: Ah, so dermatologist gihapon niya ang tuan na ni Doc?
2: Not necessarily.
1: Okay.
2: Pwede na siya mga, pwede na ganing doktor siguro niya sa center.
1: Uh-huh.
2: Pwede na po uh-huh general physician or family medicine IM. Pero ganaan siya derma, pwede get gihapon kayo.
1: Okay. Mm-hmm. So salamat kayo na doktora. No? So Justin, si Sir Justin, dapat ani magkuan na lang siya Doc para iwas ka sa kanang singot-singot na magpa-aircon dyan ka, Permi. Yung mahal na ba kayang kuryente ba?

0: ni kay lalaki man dok, di man kay tagtina ning lalaki dagway. Gawa sa mga batan-o, no? So, moto, thank you kaayo sa imong pagpadala dinhi sa kang Doc Choi sa imo ang problema, no? Shout out ta ita sa tanan nga mga taga Quezon or katong taga tanan nga mga taga Bukidnon, no? Dili lang kay sa Quezon, Doc. Daghan kay din sa Dangkagan, sa Kalilangan, sa Kibawe, Maramag, ug asa pa nang uban din ha, no? Shout out kaninyong tanan. Napay pangantukan. Sige, ay Doc, nahinamdum na ko, Doc, no? Basin na ay makatambal to ni Sir Justin, no? Katong atong urayon, Doc, ba?
1: Oh, ug omega 3.
0: Katol-katol man,
1: omega
0: no?
1: 3, di ba?
0: Ah,
1: para anti-immunity, makatabang siya.
0: Yes.
1: Hopefully, dili na kay kas masig allergy, mag-omega 3 ka.
0: Mm-hmm.
1: Katong may nung yung tambal pang allergy. Para okay. Itong cetirizine or levocetirizine plus montelukast for mga 2 weeks, inana.
0: Uh-huh.
1: I don't know kung pwede na siyang over-the-counter, no? Levocetirizine plus montelukast, no? And then, kato mga pagkaon na tambal.
0: Yes, no? Oh. Nga likayan. Likayan
1: dyan. Mabawal sa iya mga foods.
0: Okay.
1: Oh, pero pwede po siya mag-haplas sa itong kuan. Sulayan lang
0: orayon,
1: niya.
0: Orayon, sa mga katol-katol, Dok, pasin makatabang po niya. I-try lang ni Sir, no? Okay, so thank you so much na kabsa na po ta sa oras, no? Sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, thank you kay kaninyong tanan, no? Sa mga nag-message na to sa Facebook ni Dok Choi, sa atong hotline, no? Dok, hapit naman dito itong oras, Doc. Manamilit na taan ni Doc?
1: Sige.
0: Okay.
1: Manamilit for now.
0: For now, no? Dili kay. Sige naman itong panamilit kada mahuman ng ato ang kinaang episode. So, sa ngalan ni Kuya Friends mga higala, kini si Buttercup na magpahinomdom, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: O, ako si Doc Choi na ngayon always nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio.
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bisan pag unsa kadako si mong grado, kung makigbalik gyapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hello.
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
11: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: buong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili na ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Pakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanong product sa EXL Makabuhay kay. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom mo kuyoy? Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Ako si Dominador Bio kay Senior San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata kamay, nawala kayo. Kalo sa inyo, nawala kayo. Munang dingting niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalimahan eh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ka ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
15: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di ko mabuhi o mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod ka ron, buhi pa! Ay! Hala no!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba lang. Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka matiyo na gutom ba? Epektibo, barato po.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
0: One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio.

0: ibang hamon.
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano mang panahon.
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, sasakyang pandagat ng Pilipinas muling binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Isa pang barko ng China, nagsagawa rin umano ng delikadong maniobra laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, Pangulong Marcos gusto ng reset o pagsisimula muli ng relasyon ng Pilipinas at China. Magkapatid na menor de edad na binugaw umano ng kanilang sariling ina sa mga dayuhan, sinagip. Trabahador na pagsakan ng malalaking tipak ng granite sa Liloan, Cebu, patay. Grade 3 student na sawi matapos saktan at ilang beses na hampasin ng notebook sa ulo ng kanyang kaklase. Ilang lugar sa Sok Sargent Region, lubog sa baha dahil sa habagat. Wind signal number 1, nakataas naman sa 14 na probinsya dahil sa bagyong Quiapo. Presyo ng diesel, posibleng tumuntong na naman sa 100 piso kada litro sa mga susunod na linggo. Bini, mainit na sinalubong ng blooms sa Los Angeles. Good.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Pinas, simulan natin ang balitaan sa pagpapakawala na naman ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas. Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc. Nagsagawa rin ng delikadong maniobra ang isa pang Chinese vessel laban naman sa barko ng Philippine Coast Guard. Nagpapatrol, Alison Ko.
2: Tatlong araw matapos ang komprontasyon sa pagitan ng mga Pinoy at Chino sa Iungin Shoal na ikinasugat ang dalawang sundalong Pilipino, binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng BFAR sa Baho de Masinloc na maghahatid sana ng fuel subsidy para sa mga mangingisang Pilipino. Ayon kay PCG Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita para sa West Philippine Sea, hindi naman tinamaan ang barko ng BFAR, pero may delikadong pagmaniobra ng isa pang barko ng Chinese Coast Guard laban sa isang barko ng PCG. Wala anyang nasugatan sa mga insidente at matagumpay pa rin ang misyon ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea, salungat sa pahayag ng Chinese state-owned media na naitaboy umano ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa nasabing bahura.
3: Again, I am highlighting that the reason why they're doing this is that they are threatening a smaller BFAR vessel to change its course. But as I said, despite of such muscle flexing, threatening the BFAR vessel to change its course, we still proceeded to the mission.
2: Ayon naman sa tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, ang Pilipinas umano ang nanghimasok sa Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huang Yandao. Handa rin umano silang igiit ang anyay karapatan at interes ng China sa inaangking lugar. Bukod sa fuel subsidy mission, nagsagawa rin ng PCG ng isang Maritime Domain Awareness Flight sa Baho de Masinloc ngayong Huwebes. Pero pagkalampas ng eroplano ng 35 nautical miles sa kanluran ng Zambales, agad itong sinalubong ng radio challenge ng China Coast Guard. Namataan din ang dalawang Chinese Maritime Militia vessels sa hilagang kanluran ng Bahura. Nakabuntot pa ang isa sa kanila sa MV Mamalakaya na may sakay ng mga mangingisang Pilipino.
3: The Chinese is the one who escalates the tension, carry out unlawful activities. So we are just on the receiving end. It never prevented our Coast Guard from still pushing for our rights and still maintaining our presence in the West Philippine Sea.
2: Samantala, binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ospital ang dalawang Navy personnel na nasugatan sa paluan sa Iungin Shoal. At personal na ginawaran sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida ng Order of Lapu-Lapu. Tumanggap din ang dalawa ng tig-100,000 pisong ayuda ayon sa Malacanang. Una nang ikinatwira ng ambassador ng China na si Jing Chen na lumapit ang China Coast Guard sa mga Pinoy sa hinalang nagsasagawa ng konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Pero giit ng pamahalaan at mga eksperto, karapatan ng Pilipinas na magtayo ng istruktura sa Iungin Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Ito rin ang binigyang diin ngayon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
4: Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. Sinasabi ko, wala silang pakialam.
2: Dagdag ni Chodoro, wala siyang nalalaman tungkol sa provisional agreement o kasunduang binabanggit ng Chinese ambassador.
4: Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-imbento yan ng violation. Gumagawa talaga ng istorya yung mga yan para magkaroon sila ng paraan paano ka pasukin. Yan ang dapat malaman ng ating mga kababayan. May intention yan. Hindi titigil yan. Nasa atin na nasupuin yan at titigil yan.
2: Bagamat mahalaga ang dialogo, nanindigan si Chodoro na dapat itong nakabatay sa international law at may suporta ng matibay na depensa. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Samantala, may paglilinaw po ang Department of Foreign Affairs sa isyu ng Provisional Understanding o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na ayon kay Chinese Ambassador Jing Chen ay nalabag sa kumprontasyon sa Ayungin Show nitong Lunes. Gitna ng DFA, hindi kinikilala ng naturang kasunduan ang jurisdiksyon ng ibang bansa sa karagatang sakop ng Pilipinas at layong lang itong pagkasunduin ang Pilipinas at China pagdating sa pagsasagawa ng rotation at resupply o RO-remission sa Ayungin Shoal. Ayon pa sa DFA, sa ilalim ng Provisional Understanding, hindi kailangan magpaalam ng Pilipinas kung magsasagawa ng RO-remissions. Hindi nito pinapayagang sumakay o mag-inspeksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at hindi nito isinusuko ang soberanya ng Pilipinas. Nagkasundo ang Pilipinas at Sweden na paigdingin pa ang defense cooperation sa iba't ibang larangan. Sa gitna ng tatlong araw na pagbisita ni Swedish Defense Minister Paul Jansson sa Maynila, napag-usapan nila ni Defense Secretary Gilbert Diodoro Jr. ang pagtaguyod sa international law at kalayaan sa paglalayag, lalo't may kinakaharap ding banta sa maritime security ang Sweden, kaugnay sa pananakop naman ng Russia sa Ukraine. Binisita rin ni Jansson ang Philippine Navy at Coast Guard upang maunawaan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng European Union, sinabi ni Jansson na suportado ng Sweden ang 2016 arbitral ruling. Pagtutunan naman ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na nilagdaan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong 2023. Kabilang dito ang pagkilatis ng Pilipinas sa alok ng Sweden na multi-role fighter aircraft para sa modernization program ng AFP. Napag-usapan din ang pagtutulungan ng Manila at Stockholm sa maritime surveillance, cybersecurity, civil defense, space, defense innovation at information.
5: Isang reset ang ninanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang pagsisimula muli sa ugnayan ng Pilipinas at China. Ito'y matapos ang insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang Pilipino. At live mula sa International Media Center sa Paranaque, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, may mga naging pahayag ba ang China kaugnay sa ugnayan nila sa mga karatig bansa?
6: Yes, Karen, matapos nga itong panibagong insidente na pagbobomba ng water cannon ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, ay muling iginiit ng China na pinapahalagahan nila ang mga pakikipagkaibigan at ugnayan nila sa mga kalapit na bansa.
7: Pagtugon sa mga hamon sa pagkain at enerhiya ang napag-usapan sa ASEAN Plus 3 meeting ngayong Huwebes, kung saan kasama ang Japan, South Korea, China. Binigyang diin ng Foreign Affairs Department ang kooperasyon, lalo't patong-patong na ang hinaharap na hamon sa buong mundo.
8: Regional challenges require regional solidarity. We learned that no country can face major shocks alone and that cooperation is most meaningful when it provides confidence, stability, and practical support.
7: Dito iginiit ng Vice Minister of Foreign Affairs ng China na pinahahalagahan nila ang magandang ugnayan sa mga kalapit nitong bansa.
9: The Chinese government always attaches high importance to developing good neighborliness and friendship with neighboring countries. We've always actively participated in East Asian cooperation.
7: Ayon sa Malacanang, gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang reset o pagsisimula muli ng ugnayan ng Pilipinas at China. Sinabi ito ni Marcos na ipatawag si Chinese Ambassador Jing Chen sa palasyo nitong Martes.
10: Tumagal ang meeting ng 1 hour and 20 minutes. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon.
7: Hindi nasagot ng palasyo kung nangako ba ang China na hindi na mauulit ang mga ganitong karahasan sa West Philippine Sea.
10: Pagkatapos at lumabas si Ambassador, nakangiti naman si Ambassador, nakangiti naman din sa amin, at pagkakita namin sa Pangulo at kasama si ES Ralph Recto, nakita naman natin na positibo sa nakita kong mukha ng Pangulo ay positibo naman na naipaabot din niya sa bansang China kung ano yung nais ng bansang Pilipinas.
7: Natalakay din sa Malacanang ang umano'y July 2024 provisional arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi kasi ng Chinese ambassador na nagmula ang tensyon sa Ayungin Shoal nang lumabag ang Pilipinas sa sinasabing arrangement dahil sa mga umano'y paggawa sa BRP Sierra Madre. Pero nang tanungin kung mayroon nga bang ganitong kasunduan.
10: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
7: Nauna ng kinundena ng US ang karahasan ng China. Kaya may ilang nangamba na posibleng magkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa pagkikita sa ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa Maynila. Kahapon nagkaroon ng bilateral meeting ang US at China na tinawag nilang isang produktibong pagpupulong.
11: These challenges and these claims of sovereignty over territory are a growing challenge. That's why we continue to reiterate our commitment to our treaty partners but also our commitment to freedom of navigation and respect for territorial rights in the region. And it's one of the cornerstones of our engagement in the Indo-Pacific and especially via ASEAN. And I made that point in every forum that we've had here.
7: Hindi nagbigay ng panayam si Wang Yi sa ASEAN meetings dito. Karen, kanina ay natanong si U.S. Secretary of State Marco Rubio kung dadalo ba si U.S. President Donald Trump sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa dito sa Maynila sa Nobyembre. Ang sinabi sa atin ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ay gusto ni President Trump na dumalo pero hindi siya makapagbigay ng commitment dahil nakadepende pa rin ito sa kanyang schedule. Sa ilang sandali na lamang ay haharap na sa media dito si DFA Secretary Teresa Lazaro para idetalye sa atin kung ano nga ba ang mga naging bunga nitong ASEAN Foreign Ministers Meeting. At bukas ay nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa pamamagitan ng isang serye ng high-level meetings at isang gala dinner sa Malacanang. Karen.
5: Maraming salamat, Jervis Manahan. Sa ibang balita naman, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang menor de edad na magkapatid sa Tarlac matapos umanong ibugaw ng sarili nilang ina sa mga dayuhang kliyente para sa online sexual activities. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
12: Nagtungo sa Concepcion, Tarlac ang mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division tras susumbong ng United States Homeland Security Investigations na may isang nanay na umunin nagbebenta ng malalaswang video sa mga Amerikano at nag-aalok online ng sexual activities gamit ang kanyang dalawang menor de edad na anak.
13: Ang kaso pong ito ay nirefer ng ating counterparts from the Homeland Security Investigations. Ito po ay noong December 2025 pa na i-refer, pagpapatunay lamang na ang NBI po is comprehensive at long haul ang ating investigation. At hindi naman kami nangihinayang dahil naging maganda ang resulta.
12: Ayon sa NBI, pinapadala ng mga kliyente na yun ang bayad nila sa suspect sa pamamagitan ng digital wallet.
14: Meron po kami evidensya na nagsasabi na gumagawa po kayo ng paglabak na kain natin at sincere or sabi. Ngayon, ito po yung mga anti-provocation po sa inyo.
12: Dahil dito, nagkasana ng entrapment operation ng NBI kasama ng pagpapatupad ng warrant to search, seize at examine computer data.
13: Nagkaroon ng pagkakataon ng ating VAU-CD agents to witness an actual transaction being performed by our subject. Kaya naman napatunayan talaga na nagkaroon ng active sale ng gantong klaseng mga materials kung saan lumalabas na mga minor de edad ang talagang ino-offer na magpe-perform ng online sexual activities.
12: Sa on-site digital forensic examination, nakumpirma umano sa isa sa mga nakumpiskang cellphone ng suspect ang mga naging transaksyon niya sa mga dayuhang kliyente.
13: Nakakuha po ng call logs at saka mga chat conversations. Pagpapatunay lamang po na talagang confirm ang information na ibinato sa atin ng ating counterparts from abroad.
12: Inaresto ng mga pretibang suspect at sinagip naman ang 9 taong gulang at 3 taong gulang niyang mga anak. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. nasa pangangalaga na ng DSWD ang dalawang menor de edad na sumasa ilalim sa psychosocial intervention.
15: Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng NBI ang manakumpiskang digital devices para matukoy kung gaano katagal naman ang operasyon, kung magkano ang kinita rito, at kung posibleng may iba pang biktima o kasabwat. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
16: Patay ang isang grocery student matapos umanong saktan ng kanyang kaklase noong Martes sa Agdao, Davao City. Nauna rito, umuwi ang bata noong July 17 sa kanyang pamilya na may iniindang sakit sa ulo. Dinala pa sa Southern Philippines Medical Center ang estudyante pero pumanaw rin ito dahil umano sa brain injury resulting in brain failure ayon sa PNP. Batay sa inisyal na investigasyon ng Davao City Police, hinampas umano ng notebook sa ulo ng ilang beses ang babaeng biktima ng kanyang lalaking kaklase. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang karagdagang detalye ng insidente at wala pang tugon ang mga opisyal ng paaralan. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima ng hustisya para sa kanilang anak. Alamin po natin ang update sa Bagyong Quiapo mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na nga ba ang bagyo at saan-saan ito makakaapekto?
17: Bernadette, kumikilos na palapit ang Tropical Depression Quiapo sa Northern Luzon. Huli itong namataan sa layong 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay pa ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Mabilis ngayon ang pagkilos ng bagyo pahilagang kanluran, 30 kilometers per hour. Kapamilya, umaabot po sa 400 kilometers ang naaabot ng malakas na hangin ng bagyo mula sa kanyang sentro. At kita natin sa ating satellite animation na humahampas na yung kaulapan nito dyan sa southern part na sa may Bicol region at ilang bahagi ng Kabisayaan. At habagat na ang nadudulot ng mga pag-ulan sa Palawan, ilang mga bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao. At bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa 14 na probinsya, kabilang na po ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang bahagi ng mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, maging sa Apayao at Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At bukas pa posibleng maramdaman yung pagbugsong ng malakas na hangin sa mga lugar na ito. Posibleng lumakas pa hanggang tropical storm ang bagyong Quiapo bukas, kaya pwede po magtaas ng wind signal number 2 ang pag-asa sa mga lugar malapit sa daraanan ng bagyo. Tatawirin po ng bagyong Quiapo Biyernes ng hapon hanggang gabi ang Babuyan Islands at posible ang paglandfall nito sa alinman sa mga isla doon o pagdaan lamang ng malapit. Pwede makalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga, July 25. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 24, Biyernes sa Luzon, malalakas na po ang ulan sa umaga dahil sa bagyo dyan sa Cagayan, Isabela at dito sa probinsya ng Apayao. Mas maraming bahagi sa Northern Luzon ang uulanin, lalo po sa Cordillera at Ilocos Region. Mula po yan tanghali hanggang pagsapit ng hapon habang tumatawid yung bagyo sa may Babuyan Islands. At pag nakatawid na po yung bagyo ng Babuyan, ay mas mabababad pa hanggang pagsapit ng gabi sa matinding pag-ulan itong bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Pero hindi nga asang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Central Luzon, Calabar Zone at Bicol Region. Pero kapamilya, nakita natin yung malalakas na mga pag-ulan na aasahan sa Northern Luzon. Posible po ang delikadong mga pagbaha at paguhon ng lupa dahil nga sa dami ng aasahang ulan mula sa bagyo. Kaya planuhin po ang inyong paglikas at makinig sa inyong local officials para sigurado ang inyong kaligtasan. Sa Palawan, aasahan din po ang kalat-kalat na mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng probinsya at minsan po malalakas yan dahil din sa habagat. Sa Visayas, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa umaga sa Negros Island at ilang bahagi po ng Cebu at bago magtanghali, maulan din sa may Iloilo at Guimaras. Meron pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa Western Visayas, Negros at Cebu. Pagsapit po yan ng hapon at sa gabi, mapabawasan na yung mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maulan pa at may malalakas pang paulan sa umaga hanggang pagkapananghalian ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Lanao Provinces, Maguindanao Provinces, Sokcergen at ilang bahagi po ng Davao Region. Sa hapon, may malakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Mindanao at oras ng hapunan may malakas na ulan dito sa may Agusan del Norte. Pero pagsapit ng gabi, halos wala na pong mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at buong araw pong posibleng may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat. Pero habang wala pa ang paulan ng habagat sa Bulacan, nagtala na naman ng panibagong record low ang Angat Dam, 151.45 meters o halos 60 metrong mas mababa sa normal high level nito na 210 meters. Pero kapamilya, sabi ng PAGASA, kung babagsak ang 100 millimeters na ulan sa Angat watershed, ay posible pong tumaas ang level ng tubig sa dam ng hanggang 5 o 7 metro. At kapamilya, binaha at nakaranas po ng landslide sa ilang lugar sa Sokcergen region dahil sa mga pagulang dulot ng habagat. Sa bayan ng Maasim sa Rangani Province, nagkumahog ang mga residente sa paglikas matapos umapaw ang tubig sa ilog. Ayon kay Christian Seryosa, stranded pa ang mga kasama niyang guro dahil sa baha. Sa Purok Upper Colon naman, wala ring tigil ang ulan kaya tumaas ang tubig sa isang sapa. Bumara rin ang mga putol na sanga ng kahoy kaya rin bumaha sa lugar. Binaha rin ang ilang lugar sa Kiamba dahil sa magdamag na pag-ulan nitong Miyerkules ng gabi. Sa isang video, hindi natinag ang pag-awit at panalangin sa lamay sa isang bahay sa kabila ng pagtaas ng tubig. Sa bayan naman ng Malapatan, binaha rin ang Sityo Lahak Poblasyon dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sinabi ng uploader na si Jaylin Tusa na pinasok na rin ng baha ang mga bahay sa kanilang lugar. Sa barangay Kabuling, Palimbang Sultan Kudarat, umapaw ang tubig sa sapa at binaha ang kalsada ngayong hapon ng Huwebes. Isang bahay na nasa gilid ng sapa ang pinagtulungang buhati ng mga rescuers, habang isang bahay naman ang inanod sa gilid ng sapa sa Glan, Sarangani Province. At sa barangay Saravia sa Coronadal City sa South Cotabato, binaha ang Sityo El Gawel dahil sa pag-ulan. May pagguho rin ng lupa sa gilid ng sapa at habang sa Sityo Kabuling sa parehong barangay, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada dahil sa nabuwal na puno ng niyog. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: Halos 50 electric cooperatives at pribadong utility sa buong bansa ang naniningil ng mas mahal na kuryente kumpara sa average residential rate noong buwan ng Hunyo. Samantala, posibleng muling tumuntong sa 100 pesos ang litro ng diesel sa mga susunod na linggo kapag hindi pa rin tumigil ang resbaka ng US at Iran sa gitnang silangan. Mahigit 100 piso ang diskwento ni Gary sa diesel sa gasolinahang ito. Pero dahil sa serye ng dagdag presyo, unti-unti na namang nababawasan ang kita niya bilang tsuper. Kaya kahit pagbigyan paan niya ang pisong dagdag pasahe, kulang pa rin ito para makaagapay sa pagsirit ng presyo ng diesel.
18: Piso lang, sino lang piso? Yung mga bata nga, ayaw na ng piso eh. Mas maganda, dagdagan na lang ng discount.
19: Lang mga gawing 15, 15.
18: Mga 15, gano'n, 20, pwede na ako yun.
1: Tila may punto si Gary dahil mukhang tataas na naman ulit ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Dahil sa unang tatlong araw ng kalakalan, halos 5 pesos na ang sinipa sa presyo ng gasolina, 4.70 sa diesel at mahigit 3 pesos sa kerosene. Ang bad news, pwede pang lalong tumaas ang presyo sa trading ngayong Huwebes at bukas Biyernes.
20: Yung diesel po ang nakikita ho natin na talagang mukhang magtutuloy-tuloy, no? Kasi po yung although yung gasolina is also andun pa rin po, no? Nandun pa rin po yung possibility na talagang magtuloy-tuloy rin dahil nga po pareho naman talagang affected, no, doon sa situation sa Middle East.
1: Naglalaro na sa mga 86 pesos ang litro ng diesel sa ngayon, mga 78 pesos naman ang gasolina. Kung totoong aabot nga ng 5 pesos kada litro ang dagdag presyo sa susunod na linggo, lalagpas na ng 90 peso level ang diesel, mahigit 80 pesos naman sa gasolina. Pero ayon sa ilang mga taga-industriya, pwedeng tumuntong muli sa 100 peso level ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo kung hindi titigil ang gyera sa gitnang silangan. Noong Abril, inabot ng 120 hanggang 160 pesos ang litro ng diesel sa kasagsagan ng giyera. Ang regular na gasolina sumirit din sa mahigit 100 pesos.
20: I'm leaning towards na yung possibility na umakyat pa lalo yung diesel, lalo na po yung diesel, at baka tumungtong ulit ng 100 kung sakali pong wala pong talagang signs ng de-escalation dun sa Middle East, no? Talaga pong ang talagang nagpo-push talaga dito para tumaas yung prices, more of yung outlook talaga sa supply.
1: Mayambag din sa dagdag presyo ang paghina ng piso kontra US dollar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 61.75, katumbas ng record low noong Mayo. Samantala, 48 electric cooperatives at private distribution utilities ang naniningil ng mas mahal sa average residential electricity rate nitong June 2026. Makikita ang buong listahan sa website ng Presyo PH. Ang national average rate na ito na mahigit 12 pesos kada kilowatt hour ang naging dahilan kung bakit Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia. Ayon sa grupong Institute for Climate and Sustainable Cities, dapat bawasan ang pagkontrata ng mga plantang gumagamit ng fossil fuel na nakakasira sa kalikasan at dagdagan ang paggamit ng renewable energy sources.
0: Alam naman natin yung coal imported sa atin yan. At alam natin, pag may nangyayari internationally, di ba, may balita na naman doon sa conflict nung sa Iran. That's affecting all energy prices including coal.
1: Pero kung mataas na ang June, mas lalong tumaas ang singil sa kuryente sa July, partikular na sa Visayas na sapul ng sere ng yellow alert o pagnipis ng reserba na nagpapamahal naman sa presyo ng kuryente sa spot market. Samantala, sinita ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission kung bakit pinapayagan ang paniningil ng ilang planta ng kuryente ng mas mahal kumpara sa nakalagay sa kontratang nakuha halimbawa sa Meralco.
21: Sine-check ba ng ERC kung tama ba yung kanyang ipinapasa sa amin, sa mga consumers? And the answer is no. So in other words, kung anong isinubo na lang sa amin ng mga power plants, yun na lang ang babayaran namin.
1: Tinira rin ni Energy Committee Chairman Erwin Tulfo ang ERC dahil hindi nito napipigilan ang pagsirit ng singil sa kuryente.
22: Parang napaka-inutil po ng gobyerno natin. Nang ninyo po, ng inyong opisina, pasensya na ho kayo. Wala ba kayong magawa? Can't you stop this? Can't you control this?
1: Sagot ng ERC, tumaas kasi ang presyo ng fuel at iba pang inputs sa produksyon ng kuryente dahil na rin sa gulo sa gitnang silangan.
23: At ito ay yung presyo ng mismong langis o kaya ay presyo ng liquefied natural gas na ginagamit na pangsunog upang lumikha ng kuryente. Ang mga gastos po na ito, ito nga po yung nabanggit na pass-through charges.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
25: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
26: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
29: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
25: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio.
30: FM Radio.
31: TV Patrol sa FM Radio.
16: Mga kapamilya, kasado na ang selebrasyon ng Sublian Festival Kapamilya Caravan sa Batangas City sa July 25. Makisayaw at kumanta kasama ang BGYO, Showtime Baby Dolls, Ian Manibale at Colette Modelo. Meet the cast of Someone Someday na sina Verna Periwinkle, Matt Evans at Makoy De Leon. Abangan din ang sorpresang hatid ng cast ng Sigabo na sina RC Munoz, JC De Vera at JM De Guzman. Magkita-kita tayo sa Sublian Festival Kapamilya Caravan.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, trabahador na bagsakan ng malalaking tipak ng granite, patay. Dalawang rider, inararo ng dump truck sa Rodriguez Rizal. At antas ng tubig sa Angat Dam, patuloy na sumasadsad. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
31: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
25: One station.
31: FM Radio. Favorite music radio.
30: FM Radio.
31: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
32: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
33: Halina't magmakabuhay.
0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Ako si Diminador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa Diminador, nawala yun. Munang dingting yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa Karlao, kapag kawinom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The M-Core Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest M-Core store or shop online at mcore.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
29: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
30: One station, all the hits.
31: FM Radio. Favorite music radio.
30: FM Radio.
31: TV Patrol sa FM Radio.
16: Nakisaya sa fans sina Catherine Bernardo, Ma Salvador at James Reid sa Someone Someday Ultimate Fan Meet. Nakijoin din ang buong cast at creators ng serye at may bonus pang sayawan on stage. Nagpapatrol MJ Felipe.
18: Nababasa mo kapag nabasa na ang message mo sa Messenger.
19: Mula sa masasayang games.
20: Honey, I'm home.
21: Hi, babe.
19: At nakakakilig na aktingan. Napuno ng saya ang fan meet na inorganisa ng Dreamscape Entertainment para sa nalalapit na premiere ng comeback serye ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador na Someone Someday. Ilang masuswerteng fans ang naka-interact ng cast members. Nagkaroon din ng kulitan ang tatlong bida.
33: Sino pinaka-late mag-reply sa group chat?
34: Never.
35: I don't know why I'm like that.
34: Pero nababasa mo ba like parts of it?
35: Sometimes.
33: Someday.
35: Someday.
19: Special treat sa fans ang ilang exclusive scenes at the making na ipinalabas sa event. Ibinahagi naman ni Maha, Kath at James kung kailan nila masasabi na nahanap na nila ang right person o tamang tao para sa kanila.
35: I know I found the right person when... I feel like sometimes you really don't know. And they can be someone in your life that has been there, and until one day something just clicks, you know. And I think my answer is alam mo lang.
34: Alam kong siya na yung the one nung sobrang magaan na yung lahat. Kasi parang nagkaroon kami ng second chance, di ba? After 9 years.
1: I know I've found the right person when I don't have to question it anymore. Because all the answers nandiyan na.
19: Masayang natapos ang gabi ng game na gumiling at kumembot ang tatlong bida.
1: We're doing the promos, and when you do the promos, dun mo lang na feel na, okay, malapit na nga siya. This Friday on Netflix, first drop. So I'm excited kung paano nila tatanggapin yung mga bagong characters dito. 5 minutes.
19: Mapapanood na ang Someone Someday simula bukas, July 24, sa Netflix, July 25 sa I Want, at sa Lunes, July 27, sa Free TV, kabilang ang All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: At susunod, illegal recruiter na nangako ng trabaho sa Europa sa kanyang mga nabiktima, timbok. At exclusive, lalaking tumangay ng mahigit 3 milyong pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency na sa Kote. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
31: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
30: One station.
31: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
30: One station, all the hits.
31: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
16: Arestado ang isang lalaki na isa umanong illegal recruiter na kumukubra ng daan-daang libong placement fee kapalit ng trabaho sa Europa. Pero ang nasa 1,000 na biktima ng suspect, hindi pa rin nakakaalis ng bansa.

0: Road. Nagsimula umano ang recruitment noon pang 2023 kung saan inaalok ang mga aplikante ng mga trabaho tulad ng pagiging farmer, factory worker at hotel keeper sa mga bansa sa Europa gaya ng Poland at Hungary. Taong 2024, lumawak pa ang recruitment kung saan sinisingil ang mga aplikante ng placement fee na umaabot ng 80,000 piso hanggang 300,000 piso.
1: Ito naman po ang ating mga biktima sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa. Pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So para ma-prioritize kayo, you have to give a certain amount.
0: Umabot na sa 2 taon ang hinintay ng ilan sa mga aplikante pero hindi pa rin sila nakakaalis ng bansa. Kaya doon na sila nagpasya na bawiin na lang ang ibinayad na pera.
1: Ilang beses sila nag-attempt na makipag-usap para maibalik man lang sa kanila yung kanilang mga naibayad, pero puro pangako at hindi na ibalik talaga hanggang sa eto, mantong na sa pagpa-file ng kaso.
0: Lumabas din sa beripikasyon ng PNP na may mahigit 20 naunang kaso na ang lalaki, kabilang ang rape, estafa at paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.
2: Yes, ako'y nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ng katotohanan. May mensahe ko sa kanila is you will get your justice and we will know the truth in the court.
0: Ayon sa pulisya, tuloy ang nakansela ang lisensya ng recruitment agency nitong Enero 2026 dahil sa mga reklamo.
1: I-confirm po natin sa government agency like Department of Migrant Workers at OWA, matcha-check naman po natin kung legit ang agency na to. Pangalawa po, wag po tayo agad maglalabas ng pera.
0: Nasa kustodiya na ng QCPD Project 4 Police Station ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Arestado ang isang lalaking tumangay ng mahigit 3 milyong pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency sa Baguio City. Nagpanggap umanong kinatawan ng recruitment agency sa Taiwan ang suspect at inalok ang biktima ng Peking accreditation para makapagpadala ng overseas Filipino workers. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
4: I worked so hard for that money, you crazy people!
5: Napaiyak na lang ang babaeng ito nang matunton ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit sa barangay Payatas ang lalaking tumangay umano ng kanyang 3 milyong pisong cash nitong Webes ng umaga. Arestado ang suspect matapos siyang masundan gamit ang GPS na nasa loob ng bag na pinaglagyan ng pera. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagpanggap umanong Taiwanese at may-ari ng recruitment agency sa Taiwan ang suspect at ginoyo ang biktimang may-ari naman ng recruitment agency sa Baguio City. July 2 nang unang magkausap ang biktima at suspect na nagpakilalang Eugene Ho.
6: Allegedly, naghahanap po siya ng company o agency, recruitment agency dito sa Pilipinas na magpapa-accredit para maging agency na magsusupply ng domestic helpers sa Taiwan.
5: Sa mga sumunod na meeting ng dalawa, aayusin na nila ang accreditation ng kumpanya ng biktima. At bilang bahagi umano ng proseso, pinag-open ng suspect ang biktima ng US dollar account para sa cash bond na dapat ay may paunang deposito. July 22, nag-withdraw ang biktima ng 3 milyong piso para dito. Inalok ng suspect ang biktima na papalitan na lang niya ng dolyar ang pera. Nagkita ang dalawa sa isang hotel sa Barangay Ugong Norte at dito inabot ng biktima sa suspect ang pera. Dala ang 3 milyon, nagpaalam umano ang suspect na kukunin ang dolyar sa kanyang sasakyan. Inirampa umano ng suspect ang mamahaling bag ng biktima para paglagyan ng pera. Pero hindi na umano bumalik ang suspect matapos ang ilang oras.
6: May tiwala itong victim natin dahil according sa kanya, gusto talaga niyang magpa-credit yung agency niya para makapag-supply ng domestic workers doon sa Taiwan.
5: Agad nagsumbong sa pulisya ang biktima. At sa follow-up operation, na-arresto ang suspect. Na-recover ng otoridad sa suspect ang bawas ng cash at ang luxury bag ng biktima. Hindi naman nabawi ang isang cellphone na tinangay rin umano ng suspect. Itinanggi ng suspect ang mga paratang.
7: Wala po sir, hindi po totoo yan sir.
8: May dalawa ng pangalan mo, may Chinese ka, may Filipino.
7: Kasi po

0: Yung tatay ko Chinese po, kaya obligado may Chinese name po ako. Tapos may Filipino name kasi mami ko Pilipina po.
1: Sasampahan ng kasong estafa ang suspect. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente at inaalam ko may iba pang kasabwat pa ang suspect. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
2: Nagpunta sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bisitahin ang pinakamalaking irrigation project sa probinsya. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan sa bayan ng Aborlan. Solar-powered ang proyekto at gagamit ng AI Satellite Assisted Monitoring System. Layan ng proyektong mahatiran ng patubig ang mahigit 1,000 hektaryang taniman na makatutulong sa dandang magsasaka. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto sa kabuhayan at food security, lalo pa't inaasahan ang epekto ng El Nino sa bansa.
3: Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon, makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito.
2: Mula Aborlan, nagtungo rin ang Pangulo sa Puerto Princesa sa paglulunsad naman ng bawat bayan makikinabang program kung saan 1,000 benepisyaryong pamilya ang tumanggap ng tig sa 10 kilong bigas. Namahagi rin ang educational assistance sa mga scholars at gamit para sa ilang barangay tulad ng monoblock chairs, tents at computer sets.
4: Para sa mga naghahanap ng bagong cellphone, ibinibida ng isang Korean tech brand ang kanilang foldable phones. Nagpapatrol, Rod Macenas.
5: Opisyal nang ipinasilip sa publiko ang pinakabagong foldable phones ng isang Korean tech brand, ang Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, at Galaxy Z Fold 8 Ultra.
6: We're very, very proud kasi we have 3 foldables. 2 kinds of fold. Eh, meron kaming flip pa rin.
5: Sa ilang taon-anya nilang paggawa ng foldables, palagi nilang pinag-aaralan ang mga pangangailangan ng kanilang users.
6: So, this is actually our 8th year doing it. We have a huge team in both locals as well as global working together to make sure na we listen to the people and what they need.
5: Sa mga bagong smartphone na ito, mas mailalabas din ang pagiging productive ng user.
6: The Fold 8 Ultra is actually also very, very good when it comes to productivity. It's the only phone that we have that can put 3 different frames in one.
5: Patuloy ang Korean tech brand sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiya na makatutulong sa smartphone users. Rod Macenas, ABS-CBN News.
7: Susunod, Senado walang pondo para pakainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte ayon sa liderato ng Senado. At pagpasa ng mga natitirang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr., hindi imposible ayon sa ilang House leaders. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station.
8: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
10: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
9: One station, all the hits.
14: FM Radio, favorite music radio.
15: FM Radio.
8: TV Patrol sa FM Radio.
2: Walang pondo ang Senado para pakainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ito ay giniit na liderato ng Senado sa harap ng ilang dagdag gastos aniya ng mataas na kapulungan. Yan at iba pa mga update sa paglilitis sa pagpapatrol ni RG Cruz.
16: Tinanggihan na ng mga senador ang hirit ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng depensa habang may paglilitis. Ayon sa liderato ng Senado, may gastos pa kasi sila sa pag-upa ng dagdag na opisina para sa deliberasyon ng 2027 budget.
17: We cannot afford it in short, no, because nga we will have to rent the space in PICC. It's a basic issue of budget, no? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. But we have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings.
18: Upon the decision of the majority of those who attended the mini caucus last night, parang sabi na hindi, because sana di kukunin. Wala naman sa budget.
16: Sa pangkalahatan, walang issue si Gatchalian sa takbo ng paglilitis.
17: Yes, very satisfied, smooth. At yung mga coordination, pag-issue ng subpoena, security, lahat naman ay maayos. No? So I thank the presiding officer for making it smooth.
16: Pero ang prosekusyon may mga puna.
19: Yun po yung mga senator judges na dapat nasa gitna lang sila. They are supposed to be clarificatory questions, no? To shed light kung saan man merong mga malalabo pa na parte o bahagi ng presentasyon ng ating mga testigo. Mahirap naman yung tatanungin ka by yes or no lang, no? Because we are representing the institution, the House of Representatives. We are representing the people of the Philippines.
16: Noong Martes, nagkasagutan sila ni Senator Judge Pia Cayetano ukol sa paggamit sa isang hindi pirmado at hindi notaryadong pahayag ni Arturo Las Cañas.
20: What is the purpose of all that?
21: May I respond, Your Honor?
20: Not really.
16: Ipinaliwanag naman ni Senador Bongo ang detalye ukol sa insidente ng pananapak ng bise sa isang sheriff nung mayor siya noong 2011.
22: Kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. We are not justifying violence. But we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident.
16: May mga sumuri sa mismong imbestigasyon ng NBI at may naghahanap ng resulta ng imbestigasyon ng mga ahensya ng gobyerno.
23: Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination?
24: Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapan yun.
25: Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay?
26: Wala po pong specific na personalidad.
16: May mga diskusyon din sa limitasyon ng kalayaang batikusi ng gobyerno at karapatang ipagtanggol ang sarili.
27: So kung may kritisismo pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
26: Tama po.
28: In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
26: Hindi po.
16: May puna naman bakit tila iba ang trato sa bise at sa ibang individual na nagbanta rin umano kay dating Pangulong Duterte.
26: Bakit nung panahon ni Pangulo Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto na walang warrant of arrest. And tama. Then ito naman si BP Sara, nasabi niyo allegedly nag bigyan ng death threat against President Marcos at hindi inaresto.
16: Napag-usapan din ang mataas sa survey ratings ng bise kumpara sa issue ng betrayal of public trust.
0: Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust.
1: Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa ating pong impeachment court.
16: Hindi naman nagpatinag ang prosekusyon sa mataas na ratings ng bise.
3: Hindi. Kaya may batas. Hindi po justification yung pagiyong fact na binoto ka ng tao with this number of votes na pupwede mo nang gawin yung mga bagay na sa tingin ng batas is criminal. Yung isang teacher, she was arrested. Mm. Because she is a mere teacher.
16: Ang pakay naman ng depensa, ipaliwanag imbis na bawiin o itanggi ang mga pahayag ng bise at igiit na hindi siya marahas.
4: Pati ba yung utterance, didenay natin? Hindi naman ganun ang takbo ng defense. But it's really more of the context. Context pa rin dun sa nangyari.
16: Samantala, tuloy ang marking kanina ng mga exhibit na gagamiting ebidensya sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
5: Kalahati sa mahigit 50 prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. sa ilalim ng 20th Congress, ang target maipasa ng Kamara. Sa natitirang 2 taon ng kanyang termino, ito'y sa gitna ng impeachment trial at deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Bagamat may mga nakikitang hamon ang ilang House leaders, hindi anila ito imposible. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Sa ilalim ng 20th Congress na nagsimula nitong nakaraang taon, 52 ang itinakdang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. at ng 20 kapulungan ng Kongreso. Ito yung tinatawag na Common Legislative Agenda. Sa bilang na yan, 26 o kalahati ang naipasa ng Kamara, kabilang ang panukalang alisin ang travel tax, palakasin at palawakin ang 4Ps program, ipagbawal ang pag-operate ng troll farms, right to information bill, at ang kontrobersyal na panukalang batas kontra political dynasties.
7: Pinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin.
6: Pero isa pa lang ang naging ganap na batas mula sa higit 50 common legislative agenda. Ang pag-urong ng petsa ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. Isa naman ang pirma na lang ng Pangulo ang kulang matapos maratipikahan ang Bicameral Conference Committee Report. Ito ay ang mga amyenda para mapalakas ang batas sa libreng kolehiyo. Target ng Kamara na maipasa sa natitirang 2 taon ng Administrasyong Marcos Jr. ang 26 pa na LEDAC priority bills. Kabilang dito ang panukalang diskwalipikahin mula sa paglahok sa mga kontrata ng gobyerno ang kaanak ng mga nakaupong opisyal hanggang 4th degree of consanguinity, reforma sa partyless system at pag-obliga sa lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan na magsumite ng bank secrecy waiver sa ombudsman.
11: It can be a possible contentious issue. Meron kasing iba na yung apprehension nila is if it will be abused, especially with the onset of many fake news. But I think pokeyokes and security aspects can actually be instilled.
7: Patuloy nating bibigyan ng prioridad ang mga panukalang direktang makakatulong sa mga Pilipino at sisiguraduhin po natin masusi at timely ang pagtatalakay sa mga ito.
6: Honorable, sa Lunes muling magbubukas ang sesyon ng Kongreso at magkakaroon ng pagkakataong umusad ang mga panukalang batas. Bubusisihin din ng Kongreso ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. At tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumatayong taga-usig ang ilang kongresista at miyembro ng impeachment court ang mga senador. Hindi ba ito makaaantala o hadlang sa pag-usad ng LEDAC priority bill sa Kamara?
11: It's very much doable. We have the supermajority in Congress. We have a lot of members in the House of Representatives. This will translate to many people available for hearings.
15: Medyo overtime po ang House. Medyo may challenges. Siguro dahil sa oras, may impeachment, meron yung mga iba-ibang agenda namin, yung mga own mga district priorities namin, mga district legislative measures namin. So talagang ano, it will be a very busy next 2 years for the House.
2: Challenges would definitely be just a matter of time constraint. Like those same challenges have always been around even in the previous Congress, yet the results are, you know, produced. So I do think na kaya naman po.
6: Pero hindi sapat na sa Kamara lang pumasa ang mga prioridad na panukalang batas. Mahalaga ring aprobahan muna ang mga ito ng Senado para makarating sa mesa ng Pangulo para sa kanyang pirma.
11: In Senate, dahil nga 24 sila at marami pang medyo nabawas, yung kanilang mga committees, each member of Senate will have to hold more than one committee.
7: Tuloy po.
6: Sa gitna nito, may hiling ang leader ng Kamara sa Senado.
7: Tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon. May kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ang kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkuling bilang mga mambabatas.
6: Sabi ni Garin, malaking bagay ang pagtatalaga kay dating Congressman Joey Salceda sa Presidential Legislative Liaison Office para mamagitan sa Ehekutibo, Kamara at Senado sa pagsusulong ng mga prioridad na panukalang batas. Para sa maraming Pilipino na nanatiling pangunahing alalahanin ang presyo ng mga bilihin at mga sinasabing katiwalian sa pamahalaan, kasama ito sa mga layong tugunan ng ilan sa mga prioridad na panukala. Yan ay kung maging ganap itong mga batas at maipatupad ng patas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
8: Pinaka mababa na sa kasaysayan ang kasalukuyang antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga katabing probinsya ayon sa MWSS. Inaasahan ding patuloy pa itong bababa lalo na sa pagsisimula ng Super El Nino. Kaya nangangamba na ang mga residente sa epekto nito sa supply ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
9: Dating tuyot ang mga alagang halaman ni Agnel noong panahong pahirapan ang supply ng tubig sa kanilang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa problema sa dating water concessionaire. Pero ngayon, naaalagaan na niya ng mas maayos sa mga tanim kahit nirarasyon o may oras pa rin ang kanilang supply ng tubig. Yun nga lang, nangangamba si Agnel.
10: Ang El Nino po ay nagbabanta, ano, at magkakaroon tayo ng El Nino phenomenon at ito ay tatagal hanggang next year. Yun po ang aming worry. Pwedeng talagang magpabigay ng malaking problema sa atin dahil nga sa tubig.
9: Inaasahang sa katapusan ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027 mararanasan ang matinding epekto ng tinuturing na Super El Nino. Pero ngayon pa lang, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam. Kabilang narito ang Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya kabilang ang Bulacan. Sa loob lang ng isang araw, mas bumaba pa ang water level sa Angat Dam. Mula 152.12 meters nitong Miyerkules, 151.45 meters na lang ito ngayong Huwebes ng umaga. Ayon sa MWSS, maituturing itong historic low o mas mababa pa sa 152.19 meters na naitala noong 2010. Inaasahan nilang posibleng bumaba pa sa 149 meters ang level nito na halos sadsad na.
12: Ang natatanging option na lamang po natin ay ito pong tinatawag po natin na low-level outlet. So doon po ay continuous pa naman po kahit 101 po yung level po ng ating pong reserva. Pero yun nga po ay may limitation na rin po sa volume na nire-release niya. So as much as possible po no, ay talagang sinitipid po natin na wag umabot po sa 149 meter po yung ating pong tubig.
9: Ang ibig sabihin nito, mula sa kasalukuyang 46 cubic meters per second na inilalabas na tubig mula sa dam, bababa pa ito sa 32 cubic meters per second. At kung mangyari ito ayon sa MWSS, maaaring magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at sa Metro Manila. Pinaghahandaan na ito ng ilang lokal na pamahalaan.
13: Talagang binubuhay yung mga local sources namin, like yung mga deep wells, yan talagang binubuhay yan. Tapos kung pwedeng makakuha pa, makapag-outsource, kausap din ng Metro Pacific, nang hindi lang dito sa Angat Dam tayo aasa.
9: Kasabay nito, isinasaayos na rin ang mga taga sa mga tubo ng tubig at nagtatayo na rin ang mga modular treatment plant sa ilang barangay. Nauna namang sinabi ng mga water concessionaire sa Metro Manila na hindi maaapektuhan ang serbisyo sa kanilang mga customer kahit pa bumaba ang level sa dam dahil napaghandaan na nila ito at may iba pa silang maaaring pagkudan ng supply. Ngayon pa lang, muling nakikiusap ang mga opisyal sa publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
14: Susunod, Bini! Mainit na sinalubong ng mga blooms sa Amerika. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Umano na ang veteranong abogadong si Attorney Jose Sison sa edad na 88. Kinumpirma ng kanyang anak na si Jopet Sison ang pamamaalam ng kanyang ama ngayong Webes ng umaga. Nakilala po si Sison bilang host ng legal drama show na Ipaglaban Mo na ipinalabas sa ABS-CBN simula noong 1992 hanggang 1999. Muling umere ang programa sa Kapamilyan Network at DZMM Teleradio mula 2014 at nagtapos noong 2020. Minahal at lalong tumatak sa mga manonood ang veteranong lawyer dahil sa kanyang mga katagang, kung may katwiran, ipaglaban mo. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni Attorney Jose Sison.
1: May bagong milestone ang girl group na Baby Doll sa Spotify. Mainit naman na sinalubong ng US Blooms ang nation's girl group Beanie pagdating nila sa Los Angeles, California para sa US leg ng Signals World Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Ligtas at maayos na nakarating ng Los Angeles, California ang dalawang batch ng Beanie. Una, sina Colette, Joanna, Stacy at Sheena, na sinundan naman ni Maloy, Aya, Gwen at Mika. Mainit silang sinalubong ng US Blooms na huli nilang nakasama noong Coachella. Kasabay ng excitement sa US leg ng World Tour, inilabas na ng DreamWorks ang full song ng A Parallel World sa Spotify na kinanta ng Beanie. Ito ang isa sa official soundtrack ng animated movie na Forgotten Island na ipapalabas sa September. Sa panayam sa Beanie bago bumiyahe, looking forward na ang walo sa mga pupuntahang cities para sa Signals World Tour. Pero isisingit ng girls ang Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan.
3: It's a challenge for us kasi we want na talagang iba yung mapakita namin sa Summer Sonic, but abangan nyo yan.
4: We can't wait kasi it's my dream country. It's our dream country, Japan. So excited po kami.
2: Speaking of Japan, formal nang pumirma sa Japanese media agency na PIA Corporation ang P-pop male group na Vision. Excited na sina C13, Sam, Franz, Vince at Patrick sa bagong chapter ng kanilang P-pop career.
5: Nagsascout talaga sila ng mga artists dito sa Philippines, and yun nga, which like I said earlier, unexpected na sa concert namin sila nag-attend. And then ayun, natuwa sila sa mga songs namin.
6: Ngayon, we're in the process of recording the Japanese version of this specific song.
7: They are planning to like fly us with them sa Japan, so ang dami talagang mangyayari and we're very grateful.
2: Samantala, napaulala na ang buong bayan dahil tumuntong na sa mahigit 1.1 million ang monthly listeners ng hype pop girl group na Baby Dolls ng It's Showtime. Naka 5 million streams na ang Ulala Baby at mahigit 2.5 million naman ang Ikembot Mo. Ang Ulala Baby music video sa YouTube, mahigit 5 million na ang views at ang lyric video naman, mahigit 10 million na. Patunay ng kasikatan at sayang hatid ng Baby Dolls sa madlang people. MJ Felipe, ABS-CBN News. One station,
8: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: Maing adlaw og welcome back sa toang pagtuon na pod. Mangutana ko ninyo mga pinangga. Kabantay ba mo nga kung kulang tagtulog, gawas nga sa puton ta, dili tanan pero daghan, mabati na to nga bugat kaayo atong mata, medyo or ang uban, diskomportable kaayong mata. Ang uban, magsakit ang mata. Kabalo ba mga pinangga nga pila lang ka mga oras ang kulang na to nga pagtulog, pwede siya makapahimo sa tuang mga luha nga mahimo siyang corrosive salt water. No, mahimo siyang mas mo-concentrated ang asin sa tuang mga luha. Unya magiging corrosive siya. Makadaot siya sa tuang mata. Sa tinuod lang mga pinangga, sa medisina, ato na siyang gitawag nga lacrimal functional unit or disruption of the lacrimal functional unit. Pagkaguba sa to ang lacrimal system. Ang lacrimal system, mauna siya ang ato ang built-in irrigation system sa atong mata. Kung kulang ta og katulog, maguba kini siya nga system or magkinahina ni siya kaluya hantun maguba. Mauna siya ang mulid paingon sa tear hyperosmolarity. Pasabot ang ato ang luha mag-anam kaparat, grabe kaparat, concentrated ang asin. Maunang dali ra kaayo muuga ang mata og ma-damage ang atong ocular surface cells. Usahay lami luguron, usahay lami ipitok-pitok or lami ipislat-pislat, lami ikimpat-kimpat kay mura manggug mubati ka nga murag init, murag sakit, murag ginasunog ang imuhang mata. Usbo nato mga pinangga ha, dili ni tungod kay sige tagkaon og parat ha. Mahitabo lang ni siya sa panahon nga kung kulang tagtulog, ang tubig sa ato ang kinibitawang luha mo evaporate siya pag-ayo. Dali siya mo evaporate, mahubas ba? So, unsay mahibilin, more on salt siya kaayo, mas parat. O kung mas parat kaayo, ang ato ang mga luha, mao na siya mo daot sa atong ocular surface cells. Kana bitong nag-proteksyon sa ato ang mata nga puti pinangga. Murag cellophane, naana siya 5 to 6 layers. O niya, pagkana siya ang muuga, madaot, tungod kay concentrated ang imuhang luha. Ang hinungdan nga nung mo-concentrated, tungod kay namanggoy mixture ang ato ang luha. Na na siya'y oil, napo na siya'y mucus, or ignom ba na to? Muta, no? Kanang muta sa tong mata pinangga, mucus manggihapon na siya, nauga lang. Gitawag na nato na siya'y muta. Tungod kay uga na siya, dehydrated, og naanapod siya other materials nga na mix sa iya ha. But still, fundamentally, mucus, no? Same gihapon siya. Now, ang tubig sa ito ang luha na ito, kakita mo anang parihan siya analogy, kakita ka nang nagpabukal kag tubig, dali siya mahubas kung grabing bukal niya, di ba? Pero kung butangi siya oil og medyo mga other substance nga medyo lapot, dugay kaayo mahubas ang tubig. The same gihapon sa ato ang lawas. Pag sigitag kulang og tulog, pila na kasimana, bulan, hantod, nahimo pag yung na-normalize na, kanabitang mo ingon na lang ta, labi na kung ingon pag isuban nga tinikulang na manggod, kulang na yung tulog, normal ra na, ginormalize na to ba? So ang nahitabo, ang atong mga tear film na imbalance, or ingon na to ang atong luha, na imbalance. Kasi itong luha mga pinangga, mixture na siya gikan sa mucus, tubig o mantika. Pagpila ka bulan, tuig, nga dili ka katulog tarong, kulang-kulang imong tulog, di kaabot yung 7 ka oras, 8, 9 ka oras, kining nag-produce, nag-manufacture, nag-release sa mucus o sa oil, mo disrupt na, mo clog up, na ay suppression mahitabo dito nga ma-imbalance na dayon ang ato ang tear film, ang luha na to. Ibig sabihin, mas daghan ng asin kaayo, concentrated, parat na kaayo ang atong luha mga pinangga. Dali ni hubas ang tubig, unyan nahimong parat siya kaayo, concentrated ang asin tungod kay wala nakasupply, nakaproduce pag-ayo ang ato ang lawas o ang ato ang mata na to sa oil o sa mucus. So balik ko na to, pagparat ra kaayo ang ato ang luha, mao na siya mudaot sa ato ang cellophane, ingnon lang nato nga nag-cover sa ato ang mata. Diha mo agi man ang luha pod. O niya, kung parat kaayo ang luha nga nag-agi sa ato ang ocular surface cells, kana laging nagtabon nga murag cellophane, kay cellophane man gid na siya tan-awon. Pag parat kaayo ra, maguba na. Pag maguba na kana nga nagtabon nga cellophane, mao na nga mahanap ang atong mata. Yun. Hapdos, sakit, uga-uga or uga ang atong mga mata. But pasabot posible, grabig parat ang imong luha na sobrahag asin. Tungod kay usa ni ana is kulag tulog. Mao nga magkwinta-kwinta na gyud ta karon sa atong mga tulog. Mao na dili pud tanan nga mga suplemento gipainom sa tua nga nindot pud to kay basta lang kay nakatulog ta. Tinuod lami atong tulog pero naay mga supplement ug mga tambal nga pila ka mga bulan tuig nimong inom ang maapektuhan pod ang imong pangutok, ang imuha pong emosyon. Ang ato ang mga emosyon, dali ta ma-anxiety, ma-depress, ma-irita. So, ato po nang ligayan. Dirita sa tong gina-recommend nga balance, natural, o malipay ang tibok na to nga lawas. Pag-ingani nga kondisyon mga pinangga, mauni siya ang mo lead sa dry eye disease. Pagparat ang imuhang luha, sobrahan ragkaparat tungod kay wala na balance ang tear film, mao na siya mulid sa dry eye disease. Grabe ka uncomfortable na pinangga. So unsa may solusyon ani doc? Yes, naa ni solusyon pinangga. To fix this, we need an effective nutritional target. Kaon kag pagkaon nga rich in omega 3 fatty acids. Number 1 ana kanang inato lang tamban, no? Isda ba nga kanang sardinas? Isda sa bato, tagas ng mga omega 3. Tulingan, mga mackerel, puno kay na silag omega 3. Ikaduha, kana bitawng bangus belly bitaw pinangga, taas kay na siyag omega 3. Kanang tambok bitaw, nastiyan dapit sa bangus, taas kay na siyag omega 3. Ang omega 3 pinangga, makapababa siya sa mga stress hormone, mga inflammation. Ang stress hormone nga mao yung nakapaklag up, nakapadisrupt sa ato ang meibomian gland. Desto ang mata pinangga, meibomian gland. Mao yung nag-release, no, sa oil sa atong mata para dili-dali mahubas ang ato ang tubig sa mata nga dili mahimong asinon, dili mahimong parat kay ato ang luha nga mao yung makapaguba sa ato ang mga layers tong mata nga makapahanap sa atong mga mata. Kinahanglan na siya omega 3. Naatay oil factory, no, sa to ang mata nato. So sa mga seaweeds, guapo ang lato og guso. Loaded po na siya mga antioxidants at the same time naapod siya'y omega 3 fatty acids, especially kanang pula nga guso, nindot kay na siya kaonon labi na sa mga dikatulog kaayo. Tungod kay ang red seaweed, ang pula nga guso pod mga pinangga. Kung mas nindot ang pag-prepare, labi na nga mas palatable siya, lami siya nga pag-prepare, mas makapabusog o makapalig-on ni sa lawas ang pula nga guso. Nganuman, mas taas ni siya og protein, calcium o vitamin C. Ang green, mas daghan siya fiber. Kung gusto ka og pampalibang, dito ka sa green nga guso. Pero kung gusto ni mong pagpalig-on sa imong lawas, labi na itong nagmasakito na, naay problema sa kaugatan, naay problema sa mata, naay problema sa kasing-kasing, naay problema sa pagtulog, isabay ang pula nga guso. Insaktuhan nagluto nga humok siya kaayo. Now, naay mga guso nga powder na, pero see to it, dili siya karajinan. Kasi pag karajinan siya, based sa research, kina-feed niya ang bad bacteria more kaysa good bacteria. Now, wala na ko yung igong time. Wala na tayo igong time sa pag-discuss kayo ng karajinan, nagikan sa guso, whether healthy ba ni siya or dili healthy or healthy or dili healthy. Tip na lang or tips na lang kung saan ito pagkabalo nga ang karajinan nga akong gitake, nagikan sa guso is healthy. Pag inom ni mo pinangga kay soluble fiber man na siya, matunaw man na siya pag i-mix, itimpla ni mo sa tubig, May bawaan ni mo healthy bagdili healthy. First, pwede ka maghangin-hangin imong tiyan, mag-brain fog ang imuhang utok, kapoy imong lawas, mag-bloated imong tiyan, mag-utot-utot ka, o labi na kung diabeteson ka, mataas ang imuhang blood sugar level, pwede po magkaroon ng magka-arthritis ta, pwede ta magka-skin allergy. Ang atong mga wait, ang atong mga lips, magpanit-panit.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, at EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL!
7: Ay, at it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anana siya ay active compound na gitawag andrographolides. Grabe ni mo slash og cellular inflammation og mo boost sa immune defense. At the same time, tungod kay nani siya chalcones, kining chalcones usan siya ka natural flavonoids nga mo lihok or mo act as biological armor, mo protect sa ato ang mga blood vessels o mga organs gikan sa mga environmental damage and cellular stress. So makatabang ni sa atong tulog, makatabang po ni siya sa itong mga mata nga dili ta dali mga hanap o mga buta. But wait, there's more! Mas gipaisog pa kini because EXL Makabuhay Plus is fortified with vitamin C and B complex. Kining vitamin C gina triple niini ang imong immune defense batok sa sakit, habang ang B complex naman ang nagahatag og saktong kusog ug nagapabaskog sa atong nervous system, labaw na kung puyat ta og stress sa trabaho. So kung gusto tag complete targeted protection gikan sa sulod, support your diet with EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 ka kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetes pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila nga gisabay ang H3 Immunity Capsule og ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton og ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule og H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. So let's do a quick recap para sa ato ang second segment mga pinangga. Atong i-connect ang mga dots. Ang ato ang formula for total wellness is simple mga pinangga. Ang kakulang og tulog makapaparat kaayo sa ato ang mga luha nga moresulta og dry eyes og pagkahanap sa atong mga mata. But we can fight this by eating local marine sources nga daghag mga omega-3 labi na ang guso, lato, tamban, tulingan, bangos belly, mga rich in omega-3 fatty acids na sila mga pinangga. Pero dagdagi pod og carrots ug kalabasa, matag adlaw natay mga pagkaon nga rich in beta-carotene, mga yellow foods, makatabang na sila pod pagpaligoon sa tuang mga mata at dili ta dali mga hanap og mga buta mga pinangga. Sa ato pa kung wala kay maayong panglawas, unsaon man nimo pag experience or pagtagamtam sa imong kalampusan sa kinabuhi, naa kay tinuod kwarta, naa kay tinuod nga mga bahandi, mga kabtangan nga nindot kaayo pero masakiton ta, maglisod gihapon ta mga pinangga. So mibilar ta para makakwarta, pero kung dili nato na ma-manage, ma-maximize ang boundary, ang limitasyon, mahimo na nang balatian or sakit, disgrasya ang labas. So timan-a nato mga pinangga nga ang kakapoy nga pila na kabulan nga kakapoy, mga ngol-ngol nga gidala-dala pila na kasimana, bulan, ang uban ganin, mituig pa ang ilang mga ngol-ngol. Unya labi na kung medyo magsakit ang ato ang mga mata, magapasapot na pinangga. Irritablita, dili ta dali makasabot dayon. Kung atong iniglek pasagda na to ang atong tulog, mudalap na siya og kakapoy sa tong balay. Dili lang sa tong kaugalingon, bisan pa sa atong mga asawa, mga bana, sa tong mga anak, o sa atong mga relasyon. Pwede po kapuyon ng atong mga kapika sa kinabuhi tungod kay ikapoy sila o sabot nato, agwanta sa tuang dili masabdan ng mga kinaiya, tungod lagi kay wala nato gi tagaag pagtagad ang pagtulog. Hinumduman nato nga kung naatay insaktong pagkatulog, nagpasabot na naatay hayag nga pananawon. Kasabot ka sa mga panghitabo, makasabot ka asa ang imong direksyon. Dili lang physically, but emotionally and relationally. Kani bitawang maayong pagkatulog, dili lang na siya sa physical. Bisan sa imong emotion o sa imong relasyon. Kung well-rested ka, timan igyo ni pinangga, mas makakita ka sa panginahanglan sa imong pamilya. Mas taas kag pasensya sa imong bana o sa imong asawa. O mas mapinanggaon ka sa imong mga anak.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, it's Elma Kumay.
11: Kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, Nutrisyon Ika.
12: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Ay, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. The best bridge between despair and hope is a good night's sleep. Ang pinakamaayo nga tulay na kung gikapoy ka, wana kay paglaom, wana ka kasabot, daw nabugatan na ka sa imong kinabuhi. O niyang imuhang tabukonon, abtunonon, adtuonon nga mga damgo, mga kabutonon para makatabok ka dito, makaabot ka sa imong destinasyon. Kailangan ka o good sleep. Mao na giingon sa usa ka Arabian proverb, "He who has health has hope, and he who has hope has everything." Ang word for today, mga pinangga, makita sa Psalms 127 verse 2. Psalms 127 verse 2. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. So walay pulos kung magkaunta nga di ta malipayon, magkaunta nga magulanon, tungod kay kulag tulog. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko ng Diyos.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Hi, it's Emma Kumai.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
16: 703.

0: Oras magranggada alas 7:05 na sa bundang. Ayong bundang, magabinating magasuking tigpaminaw. Mga garanggada sa mga naglanog-lanog din sa Tubog, Mindanao. Binagay din sa Davao Region, magingala kung diyan ay mutang ito mga radio stations. Inasa lungsod sa nabunduran na lugar ay 96.7 FMR Davao de Oro. O guest sa nagbayan sa tagom na lugar ang 89.5 FMR Dabnor. Siyempre sa tumagalunod patay ng mga tigpaminaw dito sa nagbayan sa Davao, namati sa 101.9 FMR Davao City. Ako magbabanan manggala sa production ng technical staff na agaroon si Harrison Cirilio, agaroon si Patsy Tolid, si Jason. Kaninyong tanan sa pag-usapan, maayong paglanog-lanog, ganyan mag-urasag, welcome sa tuang programa, inyong programa. At ang pag-asawaan sa lunsyo sa kaoras, ang tunalas 8 sa buntag, arangkada sa buntag. O katangi, mag-angala nga tuang arangkada balita. Ang mga nagunang mag-abalita nga nakailab na tusulod sa 24 oras, sulod o gawasan na sud. Ako ang inyong gubos ng lagad sa gangina ng inyong karanggada, arangkada Elmer Dudes Romantico Tanto. Ayata mag-isgot mag-ingala sa tuwang mga nagunang mag-abalita nining adlawa garon ato unang siren ang kahimtang sa atong panahon.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ang gamtang sa itong panahon, mas may kusog pa ang Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo, human na hingpit na gining, nahimo nga tropical storm alas 2 sa Gadlaon, Garong Gadlawa. Olio 24 ng tuiga, o gay hatangan sa international name nga NOL. Samtang nagalihog sulod sa Philippine Area of Responsibility Compar. Subay sa weather advisory number 11 sa pag-asa mga karanggada magdalag kusog ng mga pag-ulan ang bagyo sa mga lugar sa Batanes. Cagayan, Apayao o Ilocos Norte. Samtang matagamdaman usaba o gasarangan hangtod sa kusog kapagulan ang Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Benguet o La Union hangtod o mga lawa Hulyo 25. Gawa sa mismong bas bagyo, mas gipaligon usab niini ang habagat nga magdala o moderate to heavy rainfall sa managlaing bahin sa Visayas o Mindanao. Gibnang Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Lanao, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, ug Sarangan. Ora na hinungdan na rong giyawhag ang Darabaga Disaster Risk Reduction and Management Offices ug ang publiko nga mag-amping batok sa hulga sa baha ug pagdahili sa yuta. Samtang diri sa Davao Region, mga garanggada, magasinati kita ug mapagaduron nga kalangitan ilubanan sa pagpatakpatak nga pagulan, paggidlat, pagdalugdong. Good sa habagan. Kinauman ang kasarangan ngadto sa kusog huyop sa hanging gikan sa kasagpan.

0: Headlines balitang lugal, Davao Samal Bridge matiwas ayha mahuman ang termino ni President Bongbong Marcos. Upat katao dakpan kapin 282 million pesos illegal nga sigrilyo sakmit sa dakbayan sa Tagum. Chuanyos nga banda ng aligasyon gidapatan sa classmate na kitaan og brain injury. Indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown himoon sa Davao Coastal Road. Og LGU Tagum nagamit na og napulo ka electric motorcycles. DCPO naglunsan og investigasyon sa kamatayon sa 8 anyos nga estudyante. Headlines sa regional, 5 anyos nga babae patay human gipaak sa kubra sa Palawan. Og bag-ong kasal gipusil patay sulod sa fast food sa Lanao del Norte. Headline sa national news, ayungin Siol sakop sa exclusive economic zone sa Pilipinas sumala sa DFA. Duwa ka suspetsado patay kang Mima Alicia. O duwa ka suspetsado sa pagpatay kang Mima Alicia na dakpa na. International news, happy sa Ukrainian army gitaktak. Og sa dong paugnat sa kusog, gilas Pilipinas may ubos sa pinakabagong FIBA World Rankings. Showbiz balita, Ivana Alawi og Cara David gipasinunggan sa FAMAS Broadcast Arts Award. Pag ito mga headlines at mga balita, garoon sa itong mga detalye.
1: Arangkada Balita Local.
0: Una sa detalyeng lugal, ipasalig ni Department of Public Works and Highways kung DPWS Secretary Vance Dizon nga mahuman ang Samal Island Davao Connector sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atul sa iyahang aerial inspection sa proyekto adlang Huwebes, Hulyo 23 kagapon. Matod ni Dizon na ulahi ang construction sa 4.7 kilometers nga dunay 4-lane configuration nga tulay tungod sa mga isyu sa right-of-way o gagulang sa pundo. Apan sa diyang iyang gikahinabi ang kontratista o mga inhinyero. Mahuman matod pa gining sa ulahing gabahingin sa 2028. Busa kumpiyansa siya nga mahuman ang tulay sa dili pa matapos ang termino ni President Bongbong Marcos.

22 million pesos nga balor sa smuggle nga sigarilyo ang sakmit sa mga otoridad. Adol sa gihimong by-bust operation dito sa Tagum City, Davao del Norte na tumiaging adlaw. Upat ka mga suspek ang nadagpan sa gipagayon ng operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group Davao del Norte o mga personahe sa Coast Guard Intelligence Group sa Southeastern Mindanao, Davao del Norte Highway Patrol Group o sa personahe sa Tagum City Police Station. Mala sa kapulisan, may kamat sa 282,603,719 pesos nga kantidad sa 1,947 ka mga karton kung master cases Canon nga sigarilyo ang nagumpiska dito sa Purok 5, Barangay Busaon, alas 9.30 sa gabi. Usa sa mga suspek ang nakikas kansang kalibre .45 nga pistola nga dunay upat ka mga buhing bala ang nahibilin og nakuha pod sa kapulisan. Nasakmit usab ang pipila ka mga sakyanan nga gituhoan ang gamit sa mga suspek lagip ang by-bust money. Tugmang kaso ang pasakab na batok sa mga dinakpan. Nagapadayon pang investigasyon sa Santana Police Station gamahin sa kamatayon sa Sagautsuan News nga bada nga aligasyong dalambigit sa insidente sa pagpangbuli. Matod ni Police Major Mark Hedzel Coloste, PP sa Santana Police Station, basis sa inisyal nga findings sa physician na gitaan nga ang cause of death mao ang traumatic brain injury o brain failure ang maong nga bata. Dugang pa ni Coloste nga nagadumili usab ang pamilya nga i-autopsy ang pating lawa sa bata o naghulat pa ang mga otoridad sa kumpletong medical report, lagip ang resulta sa ultrasound sa tiyan. Aromatino ang dugang detalye sa kamatayon nini. Samtang gisusi pa sa kabulisan ang mga aligasyon nga gisiko, gisumbang o gipatiran ang bata. Aromakumpirma kung tinuod ba kini or dili.

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
4: Balik na magaranggana sa itong garanggana balita sa buntag sa umtang itong oras ngayon. Ano na nagkita ay 34 minutos. O managalagubo ang tagna sa alas 7 sa buntag.
5: Arangkada Balita International.
4: O karon sa balita sa international, gitaktak na sa Ukrainian ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pisto ang Army Commander-in-Chief nga si Oleksandr Shchukin. Isip kabahin sa pinakabagong pagbag-o sa liderato sa kasundaluhan sa Ukraine. Naitabo ang maong desisyon, pipila ka lamang gadlaw human usab matangtang sa iyang pisto ang Defense Minister nga si Mikhailo Fedorov. Una nang migawas ang mga taho nga dunay panaglanis tali sa duha ka opisyal sa miaging mga bulan. Si Fedorov na ilang tungod sa iyang mga reforma sa Ministry of Defense. Lagip na ang pagbalig-on sa Armed Forces o kumpanya batok sa korupsyon. Samtang si Shchukin ingo nga dunay lahi nga baruganan sa pagbatuman sa mga kausaban sa militar. Uli kang Shchukin ang 43 anyos nga general nga si Mikhailo Drapatye nga nailang tungod sa iyang kasinatian o kahibalo sa mga operasyong militar o pagigbatok sa natad sa guban.
5: Arangkada Balita Sports.
4: Yan sa tuwang balita sa paugnat sa kusog. Minaog og tulo ka puesto ang Gilas Pilipinas sa pinakabag-ong FIBA Men's World Ranking suman sa katulong window sa Basketball World Cup Qualifiers karong bulan sa Hulyo. Gikan sa ika-36 nga puesto, anana karon ang Gilas Pilipinas sa ika-39 nga puesto sa kalibutan sumala sa opisyal nga ranggo nga gipagawas sa FIBA. Nasundan gini sa duha ka kapildihan sa national team batok sa New Zealand sa score nga 106-102 sa double overtime og Australia sa score nga 92-49 sa miaging magaduha sa qualifiers. Bisan sa pagkunhod sa world ranking, nagapabilin ang Gilas Pilipinas sa ikapitong puesto sa Asian zone diin ang Australia gihapon ang naguna sa rehiyon.
5: Arangkada Showbiz.
6: I feel good. I knew that I wouldn't.
4: Yes, sa balitang showbiz, Nagbahin sa dungog sila Ivana Alawi o broadcast journalist Cara David. Uman silang duha. Gipasidunggan mga karangkada isip best host for public service sa unang FAMAS Broadcast Arts Awards 2026 nga gipangayon sa Manila Hotel. Dugang panini, gihatagan usap og award ang vlog ni Ivana Alawi nga Ivana for All isip best public service show. Samtang si Cara David nakadawat usab og pasidungog alang sa iyang embalsamador de motor nga episode sa Eyewitness. Ingon man ang best public affairs talk show para sa e-listen. Sa ilang acceptance speeches, nagpasalamat ang duha sa mga tao nga misuporta kanila og ilang gipasiugda ang importansya sa pag-alagad sa publiko, paghatag og makabuluhang mga sugilanon og pag-ila sa dedikasyon sa ilang production teams. Arangkada. Oras mag-arangkada, 38 minutes suma na kalabang ang tagna sa Las City sa Bundang. Og dito naglangkob ang ginitibukan sa tuwang arangkada balita sa Buntag. Sa adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 24, 2026. Nagalan na lamang sa ginitibukan person sa FMR Network News Center, Troy Moreno ang mag-news writer, Prenson Lim ang mag-news editor, Harrison Cirillo, Jason Napats og tulid sa mga technical production staff. Balik ko unyang pipilag kapag-agud lo lamang sa pagbarayon sa duwang ikaduhang segment sa itong programang Arangkada sa Buntag. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog magingon pag mabinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyu o mga nag-unang balita.
2: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: Yes, balik tayo pagkarangkada sa tuwang programa. Ang Garangkada sa Buntag. Ay morning, ganyang tanan. Musta mo? Ganagbalanog-lanog sa 101.9 FMR Davao City. Musta? Itong mga nanagtatay garon na silang mga panimalang at magpanikasikay na nabagawaran sa garon. Da? Naot naman gala bisan sa kapito sa tuwang panahon natagi takang sa itong mga takanganan tagi pangkaon putante magkakaon ta baalag kaduha so sa kadlaw diba nalang masudlan ka ng tuwang tiyan kaduha lang pwede gini kay Sarah kung magigibutang na sa Biblia ang kinalang mukhaong kita katulo diba. Ako kaduhara ko mukha ko. Kaduhara ko. Akong pamahaw paniud do. Isahon na lang mga alas 11. Okay? Pero anang kuan, buntag sa iyo, anong mata na ko, anong panikaisikay na ko sa buntag. Eh. No? Padung tag, biyahe ta padung sa trabaho. Gabao na ko ka ng dilungag ng itlog. Nang gi kuan ba gilapuan ng itlog duha ka buok duha or tulo ako nang sugod sa baunan wala rice ano akong kaunon and then di na makugot mon mo maningkamot yung kong mga 11 magkakaon ako og rice and then nakuang panihapon mga alas 5 ningkamot pinakadugay na po ako ng alas 6 nga manihapon diba. So maningkamot yung nga mga alas 5 magkakaon po ko og rice. Mauna na siya. Kaduha lang ko mukhaon og rice o sa kadlaw magigala. And then nindot ba yung ipikto? Gaan imong lawas from 74 kilos. No? Nidula na akong timbang magigala sa high 70 o sa high 69 point something. Unana. No? So nagsugod ko itong Marso. So nasa mga 4 kilos ang nawala sa timbang ko nga. And then napansin ako, akong ipanay yung tugod kay nindot ako ang paglihok-lihok. Atong niagi magod nga 74 kilos ko. Punga. Na? Punga mga igsoon. Hangag. Ito nga kauna-huna kong magkuan na lang. Mag-diet. So, epektibo sa magala. Sa mga naminaw, garo gusto mag-diet. No? Pwede po mo mamahaw o rice. Niya niudog rice, din pagkapanihapon, pwede na po itlog. No? Itlog. Pipino, itlog. Okay? Kung magod, ikumukha o rice, kay sayo kayo. Alas 4 sa kadlao, mukhaong ka, di ba? And then, itlog. Okay, so testingin na ninyo magala. Duha lang ka itlog, duha or tulo, no? Ako duha lang kasagara ko ginagawon. Ya tubig lang, tubig-tubig lang gyud. Testingin niyo na, di ba? Sulod sa unom ka bulan mo kinhod mo kunhod ang yung timbang 4 ka kilo. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, 4 ka bulan pa day gani oh. Ah, 4 ka kilo na ang kaluyan nawala sa kong timbang. Okay? And then dili man pud ingon nga laing katanaon nga nipayat ka ay kining sakto nga diet mga igala di ma mayat ka di man ingon laing tanaon basta magtubig lang iga pero mamayat ka gani no na ni mo gigamit sa pagpamayat gamit nimo sa pagdiet mga igala sige kag kaon ya namayat ka shabo
5: pinawa.
4: Shabo gani imong gamiton para mupayat ka ngilad giga. No, ang ilad na naong, gisigay imong mata, namiyahok ang imong naong kung shabo ang imong gigamit sa pagpapayat. Diba? Muna na igingon nga, sige na kagkaon-kaon, pero wakay busog-busog.
5: Ay!
4: sige lang kag usap. Ha? Gaywi hiwi na imong nao ginusap. Pero wa kay gikaon.
5: Pinawa.
4: Dai nangi na. Ngabatan on. Na iba mo testing lang kay curious kuno sila. Nanong ni testing sila. Eh kun sa gitna siya bu. Di ba? Oh, ano ka testing naman mo? Ay na magbalik eh. Ay na magpa-addict ka na. Kay once lagi ma-addict mo na. Ha? O lagi. Ay mahigam gin mo. Ay nasa akong giingon lagi nga kanang shabu. Nana si gitawag na itong addictive substance nga gibutang. Nga ang tao mangigala magbalik-balik gin ma-addict yun. Ba? Na aceton butang na. Daw? Tinuod ba na? Ibutangan doon ang aceton. So, panangoban, mga kining kuhan sa kining chemical sa battery. So, makalikig doon sa utok. Hmm. Ano nga, kamudya, wapang kasuway, no? Ay na lang. Ano mamingon, ang wapang kasuway, de dudes, panuway mo. Lahit man to. No? Okay. So, mga... Di ba? Di ka na magkayo sa inyong hangguan. Di ka na magkayo sa inyong lawas. Kutkuton gyud ang inyong utok, anak. Hangtun nga mauga ang inyong utok. Niya, matingalan na lang ka nga. No? Mahadlok na lang kag tubig ug ulan. Ha? Mutago na lang ka. Gakurog na kag mahadlok na kag tubig ug ulan ng hangin. Noon sa magka? Napaakan dahil iro.
5: Pinawa!
4: Napaakan dahil iro. Nisaka dahil ang rabies sa utok. May gala. No? So, mana siya. Napay uban nga. Tiguwang na. Nagsunsun na po na. Na. No? Ina, di mendok. Puslan mo ko na yung idara. Dili ka tog. Di. Di na lang ko naman tog. Ito. Kuwari nyo na. Biyain nyo na nga bisyo. No? Kaya wag na ilami. Magigala. Pero sa laing bahin, no, sugda na karon magigala ang pagtukod og bag-ong tulog kandana nga school building nga dunay unom ka classroom diha sa Barangay La Pilipina, siyudad sa Tagum. Okay? Elementary school, uman gipahigayon ang groundbreaking ceremony kagahapon sa buntag. Ang proyekto mga igsoon, nagkantidad gini og kapin 20.4 million pesos o gipunduhan sa Department of Education. Okay? Sumala sa mga opisyal, ang bag-ong building, siyempre makatabang sa pagsulbad sa kakulang sa classroom din sa Barangay La Pilipina Elementary School. O maghatag gana, mas komportable nga palibot sa pagtuon alang sa mga estudyante sa siyudad sa Tagum. No, nahiusaw sa proyekto magalang ginini ang Department of Education, no? O gining LGU Tagum, o siyempre ang opisina ni Davao del Norte First District Representative ni Carlo Uyoy. Panag-ingon ni Kong Uyo nga iyang gisungkit dito sa taas magigala nga budget nga mukabat ngadto sa 184 million pesos nga tukuron nga mga school buildings diha sa siyudad sa Tagum. Okay? Sa mga nagkalain-laing mga eskwelahan mangyagala. Mauna ni, no? Ang unang school building nga maka-avail sa programa mangyagala sa Department of Education sa pagpaningkamot, sa pagsungkit sa tuang congressman din ha, sa unang distrito sa Davao del Norte. Dungan usab nga gimedisyonan mangyagala ang bagong school clinic hub sa maong eskwelahan aron mapalambo ang serbisyo sa panglawas og masiguro ang dali og epesyenteng pag-atiman sa mga estudyante. Magtutudlo og ubang mga empleyado magigala. O sa may giingon ni Congressman Uyo. Ningon magigala si Congressman Uyo nga magapadayon ang iyang suporta sa mga proyekto nga makapauswag sa kalidad sa edukasyon. Pinaagi sa pagtukod og dugang pasilidad
5: sa mga pampublikong eskwelahan, mga higala. So ang maong ginini ang groundbreaking ceremony gitambungan usab sa mga lokal nga mga opisyal o leader sa lugar ang maong kalihukan. Congrats La Pilipina Elementary School mga estudyante. No? Ban pang kinini ang mga sunod ng mga henerasyon, no? Makakuan sila, no? Makaingon sila nganindot gud ang programa sa gobyerno sa pagkipagtambayayong sa Department of Education o sa local government of Tagum and of course ang opisina sa Congressional Office sa liderato ni Congressman Carlo Di Carlo Uyuoy mga eksyon. So sa kong giingon lagi mao na ang katong giingon nga iyang ginaon sa itong pipila ka mga bulan nga dunay 184 million pesos nga pundo mga enggala ang gigahin, no? Para sa mga tukuron nga school buildings, no? Si Congressman Uyong naningkamot sa pagsungkit ang mga enggala. Nagingon nga ikaw Congressman ka, magtulog-tulog lang ka, huwag kay buhaton, huwag ganyan mahitabo. Diba kid? No? So, tuwag ka pang hambog ng congressman sa unang distrito, mga enggala. Batanon, di ba? Abdik. So, mga ni karon, ang mga inyong gibuto, huwagin mo magmahay. City minutos, so namudang at antag na sa alas 8 sa buntag, bagay gala. Talikyat na dire. Sa tuwang mga nag-dex. Okay. Sumunay. Hello doon sa mayong buntag. Binabi din sa Mako Malanggis family. Great lang. Okay. Malanggis. Salamat. Asam napit na Mako na Malanggis kini. Good morning, Mr. Romantico. FMR na rin ka Dabaw. Wala na rin ka sa Tagum. Sa 101.9. Oh. Oh, nanago sa 101.9 FMR Dabaw. Mabati po tayo sa kwan. Ginini ang Dabaw del Norte. Yeah, sa 89.5 FMR Dabnor. Mga Edsoang. Hello, mayong buntag pasiatab man sa Bicas Campo nga wala daw gitagaan og pag-atiman ang agrikultura sa Pilipinas sa so, nagkalabayng istasyon. Minaminimo buyet ng Piapi Boulevard. Buntag yet. Asa magkakabasa ana? Nga gipasagdan sa nagkalabayng administrasyon ng agrikultura sa Pilipinas. Diba, ito ang Guan, Agriculture Secretary na si katong dating gobernur bito sa Guan. Sige nito. Sa Sarangani, ito si Pinyol, di ba? Sagdan din mo. Bidaw, ang agrikultura may gala mao na ang haligi sa itong nasudnong siguridad in terms sa gininibing tagpagkaon. No? Apan bisan pa sa dakong papel sa mga mag-uuma o maging isda. Di ko malikayan nga daghan kanila ang nagpabiling mga kabos. Ang nagkataas ng presyo sa buno, binhi, o kining diesel o gasolina. No? Wala din na ang mga mag-uuma, mabaligya sila ang mag-aabot, brato kayo. Pagbalik, pilitin ang mahala. Baligyan kag lubi. Baligyan sa lubi karon. Kung tibuok, nasa mga nagadaga, nagadula sa mga 9.50 ang kilo. Jeez, ana, di ba? No, 9.50 hangto 10 pesos ang kilo. Sa kupras karon nasa mga 40. Ano po, mo 50 po, di nga na, kung kupras. O niya,
4: Pagbalik, mahimo na siyang sabon, mahimo na siyang shampoo, mahimo na siyang coconut oil, mahal na gayo. Muna diya. Oh, kanang kon, kanang lubi. Pwede na himog shampoo, huwag sabon. No, dagang pa na mahimo ana na. Okay. So mga lagi na, kung gusto na to nga ligon ang supply sa pagkaon sa pagkaon o mapugnan ang pagsangka sa presyo sa mga batakang panaliton magigalig suon, kinahanglan nga paligunon ang lokal nga production. Dili igo ang pag-import matag adunay kakulang. So mas importante ang paghatag modernong kagamitan. No? Di ba? At timanon sa itong gobyerno. Sa kabukiran, kung walay irigasyon, kinahanglan nila tubig, butangan na itong irigasyon. Kung walay kalsada, buhanta na itong kalsada, harun dili maglisod ang itong mga mag-uumang na magdala silang mga lagutmon padulong ito sa merkado. Ang gitawag na itong farm to market roads. Muna ay tagaag pagtagad sa itong gobyerno. Muna ay lantawon sa itong mga congressman magigala. Eh sila mga itong representante. Di ba? Nga na, unta. Unya, kanabang suportahan sa gobyerno ang itong mga mag-uuma. Diba? Hangtod lang karon. Mayingon ta nga, ito nakalabay ang administrasyon. Wala getiman. Karon day. Getiman day. Ha? Pati bartuha sa presyo sa kupras. Pati bartuha sa presyo sa tibuok lubi. Mga bitaw, ang katong mga farmers, ilan na lang putlo ng ilang mga lubi. Pagabas, biligyag, tag 2,500, tag 3,000, takas-takas, mas mahal pa noon. Maabot ganang panahon, magigala nga makurot ni mga lubi putol. Di ba? Ay, pwede namang bratuha. Dapat ang kanang lubi, ang kupras, abot nag 100 ang kilo. Oh. Kupras na ha? Nauga na? O niya, ang kanang tibuok, dapat nasa mga tag 30 pesos ang kilo. Di ba? Ginakontrol eh. Oo. Oh. Namiingon mo nga itong nakalabay ng administrasyon, wala ba timan? Nagkaroon na getiman ba ni iPod? Di ba? Kaysa man na nag-ingon. Akong tanaw mga god, sa kuwala ng personal ha, ang agrikultura kaniya ito karon maura. Walay ingon ay nilamang karon. Di ba? Kung napasagdan kaniya ito, karon di ay pasagdan mga hapon. O, kinsa man kunoy mga mag-uuma, di mo ingon nga okay ang suporta sa itong gobyerno. Di ba? Kaniya ito karon, maura mga hapon. Sa una bitaw, nangandoy ta nga, diri sa Mindanao, nga mahimong presidente si Digong, na presidente, wa mga hapon matagay pagtakad. Ang presyo sa bugas, magigala. Para yun man sa pagsaka. Di ba? Pagkutan, nabisa pagkinsa siguro ang presidente. Oh, bisa kinsa ang presidente. Ang bugas, padayong ginapagsaka. Asa naman gisaad ni President Bongbong Marcos tag 20 kilo? Nahatag ba ito nang? Oh, pero gipili lang. Diligid ingon tanan, nga diha ibutang ni mo sa merkado nga tag 20 ng kilo sa bugas. Okay? Ang kalambuan magigala sa agrikultura dili lamang responsibilidad po na sa gobyerno sa tinuod lang. Kinahanglan usab ang kooperasyon sa pribadong sektor, mga lokal nga pagambahanan. Sa katawhan, pinagi sa pagsuporta sa lokal nga mga produkto. Ang kapan magdato ito baga Pinoy, kahilig tag ka ng kuhan ba? Hilig tag, tawag na, kanang patronize sa mga produkto dito sa gawas. Kapalit ganitag pantalon, ingon na ito, imported ni. Hmm? Tarawa, imported, branded. Diba? Pero buhat ganito din sa ito ang lokal nga ibuhat. Buhat sa Pilipinas, lokal man away. Diba? Kansa one day, diba? Lokal yung isuot. Oh. Malitag mga produkto sa mga China. O natin kagulingon nga may imbinto, di na ito suportahan. Akin, iba'y brato lang, made in China. Oh, made lagi in China. Dali raman po kayo mag-guba. O sa katuig, guba naman po ni Buhang Radio. Ayaw! Ha? Katong mga Philips, mga Sony, o sa patong usa, o sa patong mga radio sa una, mga galang ligon kayo nga buabot at pila katuig. Nangawala, halos, nangawala ron eh. Mga A1 sa patong. Pagsulod, aning mga produkto sa Chinese. Ganyan mga radio.
5: nga butangan nilag sani kiwa sa badang uban niya. Abrator kayo tag 300 tag 600 niya katong suni sa una tag palit kag component sa tag 21,000. Di ba? So dito ang mga tao dito umalik kay pangmasa ni pero wala ka balong nga kutob lang unom ka bulan o usa ka tuig maguba na. Dili magdugay. Dili magdugay. Unya, wara ba kay piyesa? Why piyesa nga baligya? Palit na po ka. Oh? Bright, bright yun yung mga Chinese, no? So, why piyesa? Oh, na yung piyesa, pero na, dito China. Ba't ito pagkag China, mapalit? Diba? Walay baligya nga piyesa. Kana mga radio garon mga kana mga baligyan lang radio wala ibig ya pisa nga baligya oy lampas na maneta. Salamat sa inyo pagpaminaw mga igala ang tutsunod di kayon. Bye bye.